ko e tata miku osi toita mini te taha ua ki he taha hoko e taha ko ta polka mafukia pa mo e ako tutuku ako malunga o tonga e whakahoko atu ia na sekretari e Maria Longopo apkotoa pe a pehe ki a Katarini na whangafua hala unga i he hoatani ko e ni te taha ua ko ni te ma o atu pe e taunga e fasi me he kainga niwa fōu mo tau taitari ai ki e programa hoko ai taha ki e programa ko ia te fua wakalau tala pe amoe aku malunga o tonga malo

0: e o ngongo pa mwe taunga i whanonongo ke kāu pa mwe mahina ko ia ko sune e whotutu ko ia ko whai he palestini mwe ko mit ngā ue a ko listutuku ke mahina ko ia ko sune to mua ko kore whamolimole at pe mua ke palestini ka uma e kawa ko tutuku ko hui ko whotutu proklama oe ahoni na e whaifogi a e kore ki a whaife kau Taniela Havea whangai uia ko hui e proklama ko ia oe wige ua kua toki osi ka ko hui koe whainga tā maki wha teknikale a e whaife kau e ngai wha tongi a keke pia kai ke lava hū mai koe ahoina te kore pe ki he whaife kau ke whainga maari mua pia hūha ke ke tau programa i he ahoni ke ne tataki a e tau lotu ka mata o e ahoni pia mohata ne poupou whalau maari a ke tataki aki e tau programa i he ahoni ko duipe te vita pa molinta ku whainga tāmaki a e whaife kau na e kai peke ne toi konteki mai e whainga tāmaki e talu peho no confirm i he aho a tu opre lulu e mahino te ma a kau ngā hū mai i he ahoni ka koe mea pang o pe koe ke ulawe i pe koe si ha ai whainga tā maki ku hoko ke whai e whai whi kau ka ku hangai koe lau e te vita molinta a te whai at peha ki pou pou whalau maari a patok osko ia patok hoko mai lewa ke whahatu ai tau ngahi whanonongo koe ia ke mahina sune a patau toki hoko atu o koloto pe mua ke u ke uto pe mua ai tahe ngai le soni, ongo le soni oi aho ni, koe ulua ki, koe sāme tolu, sāme tolu tolu, koe sāme ia, o tau tokanga whaka māmain lahi kia, sāme tolu tolu, pa mwe tānoa ko ia, ke tohi oi whakatupu, tohi se nesi, vai hong fulmani ma. Ko loto pe kawaka tutuku ke whae toko ni, i konga e sāme tolongo fulma e tolu kono pui pui tu ang mo slave be mo tolu ka wako usi atoutai ka ko loto pe ke uto pe mua ha ko naki ma ki tau tolu me sāme ko e ni i ngai lea ko ne tolu ko ulu aki ok fai to tonu ok fai to tonu a si hova pia ko hono wa ko ngai ngau e ko toa pe ku ne fokotu utu e tolonga o taingata. Ka ilonga mea ko finangalo ki aia sihova, ko e whaaya mwe nima. Ko sihova na ne langa e fonua, pa ko mea ko toa pe ke tau tui kai kawaka tutuku. Mea ko toa pe he unvesi, i he langi, pia mo maamani, ko e whakatupu ia, e afiona, pia ko e ngāue ia ahono nima. Pia oku fai mo oni e ne ngahi tuutu uni. Ilonga ha mea ufai tutu unikai ai otua, koe koto mo oni koto apeia. Ai mea koe koe o finangalo kekiai ai otua, koe mea koe kune fo tutu u, koe lelei koto apeu fo tutu he otua. Paka ilonga ha ngā ue o kufai he otua, koe ne ngā ue o kufai ma oni oni ai ngā ue koe koe a otua. Fai toton, fai ma oni oni. Pea koe ako naki aka ki tau tolu kausia tau tai, tau hoko koe kau taki, ie ngai ahon, ie ngai feitu kekepe, ie ngai ngawe anga, ie ngai familiu, tau hoko koe kau konstitutu kausia tau tai, tau hoko koe kau taki. Pea utau ngawe i au tau ngai familiu, pa utau ngawe i ai fonua, pa utau ngawe i ai siasi. Koe whakai nohino koe ni koe ai saame. Koe otua, o whakamau totonu. Koe otua, koe otua, o ngāwe lelei, pia ngāwe mā oni oni. Koe ako nakia ka te au, pa koe ako nakia ka ki tau tolu ka usia, ka ukolisiko sia tau tai, ke tau tokanga, ke he ngāwe fai totonu. Pa ka ilonga mea ututu unikai ai otua, pe au tolonga ene tutu unia ana tangata. Talo e tutu ni ai o tua ke hopo e la a me pongpongi ke he fiafi pe ke whehala ke ne tutu ni ana ko ia. Kai ha mea gu, whekau e o tua ke po uri, ke mama he po uri o ke mama pe me kamata anga wau ke ahoni. Tau ngo e kau ahoni kau pakatutuku, kau kulisiko sia tau tai. Kua ngo na mai me ngai whetu ke kehe, ai anga e tau fai tutu ni, pamoyanga e tau ngā ue. Pea ko longoa ai ai ngai community, longoa ai ai ngai society, pa longoa ai ai ngai family. Ko hui ko ngā ue tai whai to tonu, aki tau tolu tau hoko ko kautaki. Koe tānoa koe ka e palahame, koe tānoa ka e palahame, koe palomesi ai o tua, palomesi ai o tua e palame. Koe ne folofolain ka e palame, e palame teke monu ia. Pea ku ohovale a e palame, he folofola ai o tua pe monu ia fefe, o ku ikai ki aha no hako ona. Kako huika ilonga hamea ku folofola ai o tua pa koe taimi koe nai tuia i koe ka e palahame. Hono tāpu aki e o tua nai taki mai e o tua a e palame ki tua. Mamata hake ki he langi pa moe fetu u koho hako e tatau. Pea koe fonua koe ni oku ke nofo ai te ufuakia maau pea te ufuakia maau hako. O tau whaatala a ka wako tutuku pa tau ongoi. Pe te tau monu ia fefe, pe tāpua ki fefe ki tau tolu he o tua, he ngai whatongia ke ke kune o maika ki tau tolu. Tatau peo tau ngai whatongia ke fonuamo tau ngai whamiri, ka koe whahinohino e lesoni o e ahoni, koe wholofola ai o tua ka e palahame. Koe fonua koe no kuke nofo ai te watu maau. Na ia e matakari e hongofulu. Na keke amanake a epalame, a epalame ya tene lava i matakali kwe ni hongofuru kwe ni. Heko matakali hongofuru kwe ni na anautolu e fonua. Kana etutu ni pe e otua epalame kwe matakali kwe ni. Pautawongo ipe ae falala atupo uluaki a ene falala ki he otua. Kwe ngai haa kehe kehe otonga ae natau kamata mayai. Na utukulolo katoa pe kie tangata. Na falala ki o tua. Pea utatau pe pamo ki tau tolu. Ilonga ha tangata o falala ki o tua. E tukulolo, tatau pe pamo si o sifu. Neongo ene si isi i, kana ne falala pe ki o tua. Pea kwe whainohino maali e iaka ki tau tolu ka wako tutuku. O kwe ke tau falala ki tau tolu ko tau wivi. Pa kwe ke tau falala tau tolu ki he tau wako lelei o kufai. Tako iai o ku tala monu atu ka ki moutolu ka wako tutuku. Fataha pa mwere sone ahoni. Ke tau ngawe lelei. Pa tau fai mooni. Pa tau fai totonu e tau ngawe. Pa tatau ai pepe u tau wivi fefe. Ka ufalotolahi ki tau tolu e folofola ai otua. Ke tau mamata ki elangi. Koe ngai mea ia koe e tokoni ka ki tau tolu. Pa koe ta ilonga hangai tuutu uni o tau fai. Pea tau fai e tau tūtū ni he mooni, pa moe totono. Tau ngāwe aki ae ngai ngāwe lelei, pea koe ae kou kore whakamole mole lahi atu kaki moutolu, kau whaife kau hono kātoa moe ka wako tutuku, ka umae pareste ni pa mono ka wako tutuku. Pea peheke ka wako lelei, ihe fonuani moe kau korisiko si atou tai, tala monu atu kati moutolu, Pea tau kei falala ai peke o tua na ne whakatupu e langi pa mo mamani. Pea tau tui peki tai kia te ia. E hoko e tau whaifatongia ke hange koe tau kawinga ke kresi ia ai pe mo klaisi ia e tau langa ki itaniti. Ke tau lotu. E o tua koe mautamai poto ai a Fiona. Ko o poto na ke langa ia e fonua. Pea kei hopo pea la a pea moe mahina pea moe ngai fetu u. Pea okei pā pea ngai mga iwai ke nau ufi ufi ai fonua. Pea ma umo ui me ai ai tangata mui mea kotoa behu e fonua. Mau whawhetai he koe poto lau lo taha pea a Fiona. Eki umau kore wha mole mole atu. Ka pau umau tala ha amau poto hi amau whaifatongia. Koe houa goini o tua umau tulolo atu. Ke ke ngahui mua e mau mo ui ke mau kei keresi i ai pe. O tatau ai pe pe te mau hake he mo unga pe te mau hifo he te lea. Pe te maua a iha vai ke kehe pe ke mahino mai koe folofola pe a Fiona o mau mo ui ai. Ege mau whawhita i e toenga o e whatongia aha koe ni. Ke tā pua ki whawhoi tuitui mai a ki mau tolu ka maha mau ngai family. Ke hoko e mau ngai whai whatongia ko toa pe i a tapa pe o e fonua o mau i ai. Ke inse nisi nam kakala atu ke a Fiona. Pa ke whai ai pe ho mau tā pua ki ke mau monu ui ai pe. Ke mau kei whakaongongo lelei pe ai huafa o ita mai ta mwe alo, mwe lau maari maanioni. Amen. palo pito ko e ki minite on full ko ni oku oku toy ko ni ta o ki programa e ka wa tutuku ko ta fa no no fo ki ki mai nani ne on a si fra ho ko atu nga i peki ko do pena ta ka mata i mai na ko ni fa si si mo ka mata anga ko ya o o sune au au tawa o main ke no aho ko ho no no pe au tau fie fie a foki ahoni ko ahoni o ku malanga ia tuai e, taha e kau kolis tutuku ko si atou tai a e, anu malanga i ko ia e, kolisi a Tonga High School o fai ia e api ko loto fale ia pe au tau fie fie a ko toa pe ko hi ku fai fai ku a uhake e tau kau wako tutuku a e kolisi ko si atou tai ke tunga whaka ko maalunga hange pe ko ia na fa fra hoko atu e ngai aho ki muana a ko ia foko ia ko tutuku tonga high school fok o ku ia e kau palo fesa u ia e kau togeta a e kolis ko ia ko si atou tai pe a guia i hono kau five e kau pe a koe ahoni o ku u hangai e kau five kau e kolis ko si atou tai o malanga i a e fa manatu ko ia a pe a koko si atou tai pa ko ia ua e tala monu atu ka te ko e finau alarewa ko hui ko teu a ngahi fatongia ko toa pe e tala monu te ka wako tutuku ke ke fana wako ako tutuku ko ia e ako ma alunga tonga pe ko tonga high school ko hui ko mouka toanga pe a ko e tau mua pe fogea ai kolis ko si atou tai o hui kai ke whakangata ngata pe ai hu ke kolis ko si atou tai ka u whakafe atuai pe ai ka u tonga high school ko toa pe ke ata pe ai ape ako ko si atou tai pe a ku ata ka atoa ke ngai ka wako tutuku tuku ko tapa peka ko ahon be fok ko e fra malo atu pe ke ka wa ko tutuku e ko sko sia to tai mo mata la monu atu a ke ate ki motor malo pito ai fai ta wa ko pe malo ho no fua o e ngai fatongi a ke ke ko to ape pe malo e tau ke i fe kau kau aki i he ape ako ko sia to tai o wi kai fok e tau hua ta to ke ape ako sia to tai ko e tau tak ta teke ai ape ako na e ako ai ka ko e tau hanga o teke ai huafa o sisu kalaisi ka faya e tau ngai fai fatongi a kotoa pe. Ko hono hoko pe foki, o te wat foki ai kamata ai folau foia ke konferenisi, e kamata ai folau ko ia i aho o taha faa pe, i aho taha ni ma pe, ko e sapate wike kaha u, ko e sapate taha faa ia, o faya ai ai ngahi whakataha ko surio, ai ngahi i siasi we siriana kotoa pe, ko uhi kai whakata ata, ai folau ko ia, ai kau fai fukau, pe mo ka fa fonga ko ia ke ka to nga i o ta uange au ko ia o lotu a ko ia ko sa pate ta fa ko nga sa pate au fa ia ta nga fa ta fa o si a ki ta to ko ta be ka wa ko tutuku ka te ureva a ta flow at ko ia pa ka mata a mo to ko ta be te ke fa mali i he a pe ko ko sia to tai ko mo to te mo hanga ka mata a proklama ia a to tupu e ke la pe ki mo to ne mo ta mo tu ka go hui te ke mo fa mali te mou kamata ai tau proklama ko ia ai tau tupu i e aho taha nima ai a gau whae kamata ai e tau wholau koe ki tonga pia tau toki whae ai ai e ngai whotutu ko ia ke tau proklama ko ia ke mahi na sune ko ia koe koe whanau nongo pe ia a gau hui koe tau toi whok mai koen ke re tio ke ahu wanoa ai a gau tau ke inu silani pe a ki mau tolu koen e tok wha osi osi atu ki muini e ula ki muamu ai tau tupu ka go hui koe tau polo kalama hoko e tok o mai ai e tau whanongo nongo ka kato ka atoa i he ahu anoa koe ni e te uto i he re te ope a go hui ke whaka hoko atai e tau polo kalama ka kato ko ia o e tau konferenisi whamanato e tau uange au koe ahu anoa ia ko kore atu pe ka ki moutol ko hui koe tau whataha koe ni e te u amanaki ki mua i he ahu anoa koe ni o e mahi nā sune pa tau toki i whahoko atu e tau whaifatongi a koe a ki tonga. Koe a pea e ki i whanongonongo kuo ko maumai ke whahoko atu koe tau teu katoa ngā tau ange au pe. Pea uos mau pe pa mo e tau paanga pe mo tau ngai whatongi a koe a ke whahoko ki e whamanatu e tau ange au e toki whahoko kotoa pea i e taimi te tau tu utai ke otfreni te ke tau katoa ngā i a tau uangi au. Ko ngā tanga pēia o e tau o e tau ki whanongonong ke mai nā sune pia kato ki ai hangai mea e tau whamanatu mai e kau sekretari whawhetu u pia mo e kau tau panga whaka wahenga ke tau whakahoko atu ia i he toko naki wanoa whakataha mo i tau polo kalama ka kato ki he tau kātoa ngā iko ia o he tau whakamanatu e tau wangea ue lotu. Koia pe malo, pe a kou ofa atu ke ka wako tutuku ko tau pe malo apito.
1: Ko whamalo o whoki ki e sigel tari, a e koristo tuku se atu tai, ka te vita kata o whaelado ere i e tau proklama koi a ki he e fia fini. Ka ke, to e tau miniti e hongofulu, e hongofulu ki e ua, po e hoko e ua e krosia e proklama linda ki a seria ki a ueina, ke tuku mai tau ngai o ngongo koi a ki e fia fini. Ko e... E fia fini e te reta koi lopeu lahi e mou mou ua, ki ngai fatongia koia o e aho ni kage ku o lava programa paka pau ku te iaha mea ke ke tāna ki mai pia malo paka ikai pia te whaia gia malo
0: malo apito teita
1: iyo malo apito ko e te watu pe hata o ngai fasi pia tato ki hoko ki e tau programa he ua malo

0: Koe tau tai miku o hoko to tonu ae wa, te tau wakai heki a Australia ki tau ngahi o ngongo, pia mo uheina i London tui fua. Uheina malo e tau mawe ahoni, fokiat ke te koe ki o mai tau ngahi o ngongo.
1: Kua pia wha malo lahi e tinta paska mai, te tamaka no, kua hoko mai tau fatongi a pia mi Aderana me Retio o Efa Emma, te au maua poe ni wā, ka koe pia mana tonga, i he ahoni. Ka koe tau ngahi o ngongoi ni i he ahoni. Malo mo lau mare hau eiki bea malo lele e tonga kotope, bea ki he sola, bea mo bulangi. Plawa ke awat ki ai e tau ngahi unu o ngongo ki he ahoni. O ko kore pe mua ke ufamal malatu i mua kwatap kakato ai pol kalama ka ufanga atuai. Adona ke ni kohono ono osune, ka koe rakto anaki oi ono imahina, oi wafe waono. Tau fafeta i e tau au sia mo i mai. Ora ki iko e mau ea me loto seneni o ku mau mo moko mai. O tau te fito eni ki he taimi po uri. Pea o arepo na e i he mau tikris selesiasi e ono. Pea i ahoni lotonga a faf ofa pito e ea pea la a le lei a ia ku mau unuhake o lotonga tikris selesiasi e hongfuma anima. Ka te maua au hakepe o mā olunga hake ki ha di Christian fu mā walo pe te mau te holo hifo pe o mā ulalo hifo i ha di Christian e walo. Ora ki rau ngahe ngongo, po lapa fokene mahina e ono a hono tālanga i pe mo hono whakatahalahi mau inga koia na e whahoko i keni pela. Ai kautaki koia e kōsili o Businessa Australia mo e Pasifiki, Australia Pacific Island Business Council. Ai a koe tare ki talahi e kōsili oni ko Frank Iorium. Ai a na e nausi o fia i mo wakai e ngai whaunga e lawa ke toi whakai via mo whae ai ai e whakatau aki a tonga te amo a Australia. Ka te whakmue ngai whanua koia o e Pasifiki ke popo i monolanga hake ke toi malohi ange ki he kaha o ai a kuo osi kamata i lelei mai foki eni i he kamata anga o e tauni. Ko e kātoanga koia e kakato e tau anofu mawha, e tau raina hamoa. Ai a ne kawat ki ai e ko wana seniale Australia, Samantha Mosten, pe mono hoa Mr. Beckett. Pe a ihe fufua aho pe na e whaia e whahoko ha tof. Polo fola pe mo ene afio, kingi tupo wono, ai a foki na e iai mo e paremia lot whawhanua. Na e whahoko no taitari, he tawhikau lahi Australia ki ham. Honorable Will Robinson, i api whaka komisiona. Ai a na e whetwholwhola iai i pia mo nau whime aki ke whahoko a honoa leai, ai fua mahu inga koia o e ngahi tafa aki o e ako, ekonomika, tafa aki o e malu i mo hea whaki. Ka pe foki pia mo e ngahi wā whakawhetutaki koroa pe ai kakai o e whanua e Pasifiki pia mo tonga. Pe hana e mahina foki hene ma kehe ai folofola ia pe folofola i pe mo ene a fio he kune fomana tu heni a ene ngahi ma i mo ako i he i university o ni sau ele ta pe fok mene hoko koi uraki tala fekau lahi atonga ki Australia ni o makatunga ia i he ne fomoni i ai ai wa finga o akilelei koia mo faka ofa ofa atonga pea mo aselia. Ko e whawheta i foki, ko ta wene te au ne mango folu, ai kei wau fi atonga mo aselia ni i he ngahi ngā ue pea mo e ngahi tafa aki kehe kehe koto pe. Ko ngā tuu whakai whanuani a o kamata ai folau ki tonga ki he koni whelenisi pea mo hono kātonga i koia o e centuriua o e hake ailotu i tonga. Pea me seneni, me ripuane, konsilani mo ngai states foki. Ka kuo patapata ai mo haka i he lanko tau, ai kamata ke whalau atu, ai kai ngau tungi me tatamo tonga, ki hono hufikoia fale lotu fatu iko toe tu u ai ne osi hono fale lei i mono langa fo au pea oku fukawa ak fokia ai koni fere nisi i he aho ufulmato lu ai a koe wike kitu a kuo folau atu ai i he tua apule lulu e faifikau se au e kainga tungi faifikau toi taha kamaloni tuyono pea e toki fukau si atu a segeritari so naskano ngata au ilo ako vai no hou eiki iloa ilantau kapo vai lala ka peka lele noa moi kainga o tungi i he wike kaha o koi au pe foki pea moi kawatu mo kina tolkotoa pe o e kainga tungi mei mori nu sila melika Poi kotoa kotoa pe kenau katoa ki he api ko tapu ni siliva ki he teu katoa nga tupu ani. Ta mono atu moe ofat ki so mau kai nga koia o tungi. Ko e aho mau inga a ne hoko i he aho pule lulu i he fonuani na ilo ae ni koe Marble Day pe koe aho ma polo pe kwa fitai lahi ma honga ia pa malo ia iai e he fonuani ai e ki koea ko e ki ka kioea a ma po ai a ko ne pekia i he ene loto lahi bea muto a obilitaki ki he whakangatae ai toka te li ne hala mo tae mo oni pea ke whatae aonga i foki Aia na e ilo aeni koe Terana Leyes. Aia koe a foitui hala eni na pehe na hala tā mo teke ufua e whanuani e taimina tū tamai ai e kau Britania moho nau ngāhi waka. A ko nau koe a kuo fuake ai ha tutu uni e he mābol ke fuaki a totonu ke kakai tupu a tuk whanua e whanuani ke nau ma utangata lewa a ho nau ngāhi kere kere. Aia ko si kau Aboriginal, ilo ko kau Apo, pea moe Torres Strait. Pea atalewa ki he hala o e whamau to tonu, pea mo whalele ia i ai wā, pe koe koe i, pea mo whewei tokai aki o no fō. Ko ia o tako fōke whanwani o kunau whahu pe ki nau tolu he whanwani, pea kunau si i whai te liha pe, e nau tō onga mo e nau ngahi ngāwe o whai. Nau manako pe ke nau nofo whā uta pe ke hawhei tū e taha. Pea o whema o pe ia ki hono whaka apapai ki nau tolu i he whanwani. Koe a katoa ngā whaiwa ai kautaha o e ngāhi a ko lea whakamatakare o nisa wale ni wa fe wa ono. Ai ana nau whiri mo whaka fe iae a pia ko lea whakatonga o nisa wale ni. Ai a opure a koai a wani wa havea pe ko tohu ni hala popua ki he katoa ngā whaiwa ko ni mo hiwa. Na whakahoko ni fogeni a sa pate. Pena nau a hiwa e te ai ai fo hiwa whakatonga ko e koau ko e whiki tae fua. Ko e whamana tupe e wholofola ke tuku mai a taimi wha maare ke hutu ta uai ai mo ui. Anai pe e wanwa o kune a whawhiho. Te ona ki pe nia pe a moe moto ai ki apia ko rea whatonga ko e taumu a ke ilo tanumaki ke tupu. Pe a ke tupu le kina mo pupu ke tau lea pea mo tau hi ho tau ulunganga whafono a, pea mo tau whatonga mo tu a. Pea koe au whamalo ai ke pure ako, ka whai ako, mā tu a tai whanau, mo i kau popou ko doa pe, malo ai ngā welahi. Pea mei Darwin, na e puke ka polisi hango tangata tonga pea mei he taha o i ngāhi community mamakawa e kau apo, mo hakawa kilo e tolungi au whanima. Pe ripote ka polisi na toko ono ko e nau hau mi me ripoane, kana e lele ai toko whā, ka e mau ai toko wani. O kumaino lai fie foke e fupanga lahi fawfau a foki o kuma uia i he kawa, e hano whakatau he si ka inga koe ni o e kau apo, he kunau kona e au pito pek nau toluai. Kana to e piki foki e kau polisi haki tangata tonga, I he malai wakapuna Dawini wiko o si moa paanga e taha kilu ni mamano tupu. I ane foki mai pe ke mehe community ko ia e kau apo. Ke foki mai ki seneni. Kau wadua e whatokanga lahi ki e me ane e kau polisi ke whakangata ai me ani ene hoko. Pea pe fo ki pia moito e whātokanga lahe kao polisi ki he e pō i pia mōno kore e whānau ke o i he taimi po uri ke whare koloa he oku hoko hono o hofi ki nao tolu pia nao si i lele kairi aki e nao so pingi. Whā o si me tanga wini, koe a hiri koe e lava kawhakawha Sport Oceania Athletics Championships o e wafe wano pea kua nau hoko atoa i pē e kāinga tonga ai te teu lahi ki he tonga te i koia o Tawini e whakawaini a huahiwa ako si kwa pēa i he Palestine Tongan Tawin Association ko sione a Derepo ko e aho lahi e ki se nau nofo i he vai fonuani ko ia kua nau whahafe ia e ka minister e whaleelea kabineti ngai klub whamatakali hange ko Papua New Guinea Fisi Vanuatu Kiripati pea moi ki kulupu ko e Friendly Islands of Oceania. Ka pē fung me kau tak lotu, mo e ngahi whai anga lotu koto a pē o e ngahi punga waka kehe kehe. Siastonga hau e ki, pē ki siastonga i kolo e kalai sisa Swissian tau adaina tonga, pai whi kau tonga siast awhitu, United Church, paha i pentekosi mo e meto tisi foki. O kuna u whataha mo e nau kāinga lotu, pe mo si kāinga muri. O kuna u whenga we aki whataha e nau whaianga lotu. Ko e whawhewe lahi au pito pe whamalo atu, ai whatu ngā we whafu ofa mo e tala monu atu ke te te waki ho mo tonga tei o Tawini. Pea me ihe ngahi me whakaiki o sere ni ne lava whakai whakaiki o whaifikaua sele tau whatu a koi tau walongo folo. Aina ni whakau whatangia e tau lahi mo pule he wahenga lotu sea sue sila na tau watai na tonga as lele ni. Ko e whaifikau pule sea fone whahoko e whatangia ni o e kainga lotu o tu moe lau mo nau kainga lotu. Pea mo e kau whai whekau tō lahi na nau whengau e aki lahi e wai whanoa as leila ni. Na lama mai whoke ulu motu a pea me i tonga whai whekau is leila tō a koi pea mo e whahu. Pea mo e koe mahanga whoki eni o whai whekau Williami tō a koi kone pekia. O te pe whekau ngā mamahi ke ui tō ka Williami tō a koi whanau pae a me mga pona ka maasi a si kene toka i he nonga eito tu o. Ko e si kei pulonga pe whoke family mahe ni mo i kāinga kodoa pe i e pekia ko ia whakaloloma ko ia ko alai plotu haangata o hihifo ahio ta uo fulma hiwa. Kuo whakauk whoke anu e whakahoko. Ahono misa whawhita i o si ono palo kia tonga i whale lotu holy family i Madrid e whiawhi a pongi pongi. Sa pate mo si ono kāinga lotu mo i family. Ahamo ni te awalu o suneni e whahoko ai ahono viu pe amono apo pe tok whaike ka ene wholau ki ono atma u e whaitoka ko Rookwood i Litcom. Neongo ai whamamahi ongo pe kako e tau whanau. O falahi mo fwe kaunga mamahi ke fae, Savelina Futu Kovuna Fifita, toe ngai whanau, pea mehe a kainga ke whanua tanu ki la pa. Kai pē fōki mo i kainga kota pē o hangata hi fō ke ne whlaua i he nonga ai o tuā. Rotonga pe fōki ene o kei whatatolo lahi e kau polisi ni sawele ni ke whanani mo e whakapō nini. Pea kua o si puke e whanau tonga e toko nima lahi hake o mō ki nga tolu o whikau aki pea mo e tuka ki i ki he me a pangoni na e hokoni. Pak whi mo fōki e kau polisi ke nga uwe teki mo whaka o si ai keng ko e koe coconut ka teo i he ngā ue pango koe ni i seneni. Whaka o si pea me i he sipoti ko unique soko peti palawi mala espoti neti polo ko failonga ia ia unique mo ene timi neti polo ko e merits ko e melipoane ki hai kuna ka whakawha e nau tau pe mo nau hoa tau ko e me Western Australia Perth ko e West Coast Fiva ai mare lahi e toki hupe a unique i he hape taimi o ne whakahu ia e fo i pulu whakausi i he lau sekoni pe po nau malohi ai ko e ono noa ki he nima fitu. tau mari a pere mo fai story a eni pe ako e nao tok malo i fogeni a e merit so e meri puane i e West Coast Fever o Perth Western Australia kake ko iloa pe a mo fai kiki aia i uniki ko e fetu utonga fawaha pureanga pe a na e fahoku foki a e fe auhini i he mala e fai anga spotlahi koia koe RSC Arena o Meri Poane. Koe whawhiwhia mo e whakoloa lahi ki he wahenga Vikatoria. Ko tui pe Linda, koe si ngata ngai e ki unengong o kua lawa ke tatana ki atu, meisene ki ahoni. Whatawange pe na e ongo lele atu, kak motol koto ape, pamaloa to mo mea mai kamu mea tua fatu.
0: Whakamalo o lahi atu ki a te koe ueina o mai e tau ngahi o ngongo, tātok whilongo aki i he tōna kaha o Malo.
1: Malo.
2: O hawa he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel lia o whakawhainga maria i e topu apu ki lawa mao i Nusilan, o ki whakatau ia me teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa, o lawa ki ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki hetifika noa walungiau, tol whāwha, whāua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
3: Koe mauti mi, o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mihe Pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe ihe Pasifiki, koe uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe koe lau la puna.
4: As part of our Mangere Development Mahi, we're about to start building new infrastructure and homes right here in Mangere East. So if you call Mangere East home, come share some kai with us. We'll show you our plans and answer your questions. You'll find us at ME Family Services on the 15th of June. We'd love to see you there. For all the details, check out mangeredevelopment.co.nz.
5: Ko kore whenga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga i hopa pe a mo la i pere. Ko ki mautolo ko ia mo fie mau, mo fetu taki mai ke fika telefoni ko e ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mao pe a mi iai, malo. Kore whenga mariko ni ke oatua i e ki whanongonongo koe ni, ki he ka inga kanoku polu. O kukore atu, ke maulava hifo i he taimi taha taha pongi pongi, i he ahutoko naki taha tolu o sune ni, ki he apisiasi me totisi o one hanga, koe tu asila, pa fika walu taha Gray Street, ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. Malo pa mehe palesteni fai whikau sione tūnga fasi. Malo.
6: Rongo weki kātu mua whanono ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Koe tau porokalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tu asila tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o i wiki kotoa pe, me taimi hongofulu AM ke wā PM. Pea ko e tau aloha te i ke mahinani, e whakahoko ia e ahupure lulu o i wiki ka hau, kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lerei taha. Pea koi ai, o kuatua i henia e whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mo kau mai ke tau polo kalama whamalo i sina mo whakafeohi. He komo i lerei mo o ui fiefia, koe moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piriki tala noa, ofisa fitutaki.
5: Tanga mariko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu taha fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, ore aki ai malo. Kore whanga mariko ni ke o atoa i e ki whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia iha moutikite ki he lulu langa whalelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: Polo kala mai ni ai kaukoli stutuko ko ia apis for all, pe amo peta tausinga Kennedy. Peta malo e tau mao e ahoni.
1: Peta malo e lele, pe malo mo e si tango e ngau. Malo pe. Pa peta e peta uke i mao ae.
0: Ia foke atke a koe peta ke ke mao ae. Polo kala ma.
1: Polo kala ma, ae. Malo opito rinta, malo te vita, malo mo e fua fatongia me por kalama e tau letio. Mo e kei Italia e pek mau tolu ke whakahauko atu e mau ho mau leo. I he ope, pe a mo e pi a pesi koen e Facebook pi e mentonga. Fafeta e opu tau kei ma ope e mo ui lelei, pe a nge koe lau, neo ngo e ai fainga ta hala fononga mo ngai mo fe mo ikina i he ngai fatongia ke ke he ka o ku mau fi fi a ke ke mo fa malo a tu nga go taimi ko ni ku mai ke mau fa ha ko te mau pro kala ma i he tio fa ko ko le pe ke u tu fa nga tu i he ta fa ma a ka to ai fonwa mo e lotu ko sa hau kat me faleni ka tu pemu a ke u fa hau kat ai ki fo kama no no ko ni me he fori su tu a fo o ta ka maria sa ngat so so ane o a te ro me ngai fo kama fo ki mu ana u fa hau kat ai ka ne ai kole ko kole pen mi ma fa ta e komiti ka filipo ka ta pe fo ke ka nga u fa fa fa ma fo la ya nai fa nga marie ke lava hiki pe kono ngahi tau fitu ke kau kolis mua pe mo tu unga i he tohi ko ni na e fau e felise tavo fe kau aki mo en hanga li liu faka tonga e tohi faka falans tohi faka falanse le faka falanse kau pate le falanse na nau fama fola lo tu ki tonga mo kamata e apiako me i he kolis tanse lao i he tavalo anonima i hapan lo pe tok hiki ki apfu ou i he taimini i he tavalo alo no o fi mao pe ke tuko tenga historia ke lahe ilo he ku ia e mao e fini motuani pe he pe ke komiti ku lahe ngahi tala noa ke ke he alu pe alu pe e tok tangata e tok tangata ki mui e mole historia pe feinga pe ke ke tuku atu ke tohi ke mau pe fatata fe fito ke toki mui ni ke nau fanon ki ai pe kau e programa ko ni e programa lele a pito ko no tuku atu ko nga e kuhiki pe alava o share i Facebook pe alava i tota ka save ke ene nga hi info me rekoti o kunye tauhi fe ka o aki mue a historia apia ko tau te fito kuia inga hingoa o kupasiai o tau whihokotaki i he family, tot, maheni, pe koe kolo, pe i tuta hao mea inga hingoa na e tau whawhanongo e taimi koe, tau whanga kui, mai kuia, mu whanga whakatapu. Mau inga au pito, pa kumau fie fia i mau e whainga maria koe ni mihele tio, ke whakahoko atu ai e whanki i konga koe e mongo ongo, me felise, pa nae amanaki, kele ke hiki a Filipo pe mo felice i he ahoni ke kon au e proclama ke hu mai pe o fa hoka te ngai fanki fa no longo pe toki hoka te felice ka mahalo a Filipo mo felice ka mahalo ma o kusi i folau a Filipo i ngai fasto ge fa famili a wi kai ke lava ka ku no no e taimi ke to e pakasio kataha ke ma to a proclama ha ku la he fe mo ikina he pa ko e ha pe ki ngongo ko ma he ahoni tu pa tuia to ke pe ka ha fa nga mari me te vi tan bele tio ha na u fe u kai kai e ta fa fok pe ganal dol ke hoka to e na mai fa no no ngo ka e fe inga la ka fili po ke po ka ma hoko ko fa mo le mura ka mo dol ka pa na mo tari mai ke fa hoko atu ai ki po ka ma mo filipo e to ki to lo ya pe ke po ka la ma le tio hoko ha nge pe ko e mu mea i ko ta ha pe imagina ko ta im ko ni mai to na ki o ku se tuku mai mai ko tuku fo ka va he va he le va nga ya katolika ko han ko ta ku lau sa ga so se fo i ha pai pe amo ke la nda ki va va o ya o ku ke ho ka pe ke nga fa no no ngo mo mo le ko han ge pe ko la va tu he po kala mai he wi ko si ai ko na ki ni mai ya o me ko mista fa ka ta u la hin foke feriri ya ki tauni na la hin hai mo u mo me ai pe to ta hape ai pa de le che pleni nu sila to to kon pe ga pa de line ai ko pa de so ne va he pe ta ko istutu ku be fokieni ke mi sa pe ne si hoko e malo e fine ka pa de le pe ni me atu ki tonga pe me ai pe tonga ho kumbe putu pa tele kapiola ni kakala pe me ai pa tele to me mai te to loiko hinga ko ni ngai fatongia fa fatongia fa tau hi pa tele ke kainga mu mu pe ia pa ko en ai ke fa ho ko ki hawa no atu to loi me ai ko hinga pe ko ngai fatongia pa tele pe ko confirm le vaia e fa ho ko ia e to naki hau wa fitu o sune, aia ko toko naki ia koe mtoho naki whaka osia o e mahinani, hau wa fitu o sune, e whaka hoko, ai pe e tau misa, i he taimi hongo fulu, AM, ka u ikai ko pe miua, tau hiki mai o misa ki St. Pius, ki Cleanliness, mo o toru ka pavi kau katolika, mo lawe i pe a St. Pius, Sangat Pius, ki Cleanliness, aia ko ki mo toru ukei katolika, pe teke mo au okay, for two point ni, ko e Saint Pius, Catholic Church, o tu we are here. Taha noa taha, Castledine Crescent. Ayo ko Castledine, Castledine Crescent, I Glen Innes. Ayo ko misa aya e whakahoko i he hongo fulu pongpongi. Pia hiri e misa, ai fa hoko pe pate sa ne vahe katak, pa oko te ma'u mo hongongo pe palesteni, o kui heni a pate le lole sio tupa, te ako e taha ini kau pate le kau tamaria, o kui ne mea mai ki nusirani, koe maa lolo hiri ni ngaue, ne talo ni whakanofo, ne koli sutu ka fo upe, pe ato e faya koe a fo o, kade lahi ini ngahi ngaue, i he ngahi feitu, tau te fito ini ke ngahi feitu hange ko Solomone, ngahi feitu ini ngaue a pate le mo, e pe fa hinga ni mea e feitu en na o king mo o fa po uli pa ne ka wa pa tere i nga o ta o hinga feitu ko ni ko mo to na mo to wa ko pe mo fe fe la mo pa tere lo le sio tupa te ne i he misa pe mo pa tere so ne vahe tu ku ke ka to ki ai ha ki fa to ngi e mo o fa va mo ka pa tere ka na ni o si fa ma hin no pe ge ta o palestini i he misa pe mo pa tere so ne vahe pe ka pau e mo ua pa te re sane va hete ni fa ka ko e tau misa ka ma ke ai ni la se ni ko ni ai ke fa misa ai e fra ho ko i tai mo fulu pong pong i ki clean in the same pai es ko i clean in si pa te sane va pe mo pa te o le sio tu pa ko tu i tai mini ko na ua ko mo kolisto to ku te na fa ka ho ko e tau misa ho fulu pong pong i ki he la misa hiri ko ia te tau hoko atai pe ki holo ko ni a kreni nese ke holo fa hoko pe ia e ki i whakama ama alohi pe finka food pa o kuas koli pe ke ngai koli stutu ko tau lukuluku mai pe ko hape me au mau lukuluku mai pe ke tau i puti o tau tata anu ai ko i kau pātele kau tā po ou tain tā po ou fa me a foke misa mo sister Patricia Leamy ko se fine ta po palangi ko ni ne fa ya ko pule sanga ta maria inga ta ula ai ko ngai fa maria ni glaba ke ta pe fe lo ngaki ai mo ki na tol ta ta ta la no ai pe he fo ki ki he fa ka ta hala fa ka ta ul pe ko AGM ai e fa ho ko ia e o hili ai misa mo e fa ma ma lo hi ma ho inga pito ho mo ka mai ki fa ka ta ha he ko ni fo ki ko fa ka ta ko ni ni hanga o o fa for to do my guidelines but going I policy ke follow ki ai ke mui ki ai committee ke fralere eta un awe ai ko e hili ai misa hoko ki ai ai frata AGM fa mama lohi pa ku ai be fok mo hoko atu ki ai ko ta anak se niti tuk hau ko fonga pe ni a motua o mau ke lele pe ai ne o ke ta imi o kulahi fe mo ikina i kai kumen ngahi fe inga panga ke ke he na fra hoko pe mei mua me he koli sutuku me ngahi komiti ki mua atu ta anak pa anga te au nusila ko tuk hau ko ha pe se nito ma o o a venie ki tonga ke ako lolo tonga ke pule ako ke tokoni ako no faka lele i api ako me ngahi maintenance ko e api ako ka ko taimi ni ko taimi fa ingata ka o ka ke ma o fa o ka o ke ma fa tola o fa o ka o hala o ke ma o ai tola te au ke foi ulu me a mai peke misa o ku kai ke maho inga ka mai maho inga e tau misa fa feta i e tau te au no taha pe he ke e tau whilongaki ta tala noa mo whangai fōunga ke whakalele i ei pe tanga au e kori stutuku ke hoko hoko atu ka ia e taimi e ai tau tangata ke te nau hoko atu ai ngā au e mau whainga pe neongo e tomo humu mo ngai whainga ta a ke he kehe hala fono ngā ka o mau whainga pe ke mui mui me ngai fōunga mai ki mua e ko ngai komiti na o whakarere mai ki mua, mo ko atu, ko i tau tau mua pe, ko i tau tokoni, o whaki o tau api ako, a fo o, moe koris lorotonga ke tau whanau kupu. Miango o tau nofu whapaya i hengai whanua muri ka o kia i pio tau whamiri unau kei tonga o kunau lawe monu. Pe ange pe koe mea koe a kanari. Koe api ako, koe property ia pe koe ko ngai o siasi. Pau nei kai ngai siasi, hika ke lawa i pule a ngai tonga ako i tau whanau tupu. Pe koe ala mai lewa ngai siasi. Neongo pe na ke koris tutuku i fe, ka ko fe e siasi koe kau ki ai. Koe ako e siasi koe ia tau poupo i moto ni. He koe property ia koe ko ngai o siasi ki ono ako i ki ai ako. Whakata mai, whakalau maari e moto ka te rinde o siasi. Koe ia kore atu ka umo whainga maari e neongo koe tai ilo i pe, koe tai kola ve i pe, koe tai mo ua. Lele fuke ngai si poti ai whanau, winter sports, ngai koe. Ka pulu net polo, ka kai whainga maari e, ka oku fe amfumo me ange ke tau misa, fe tai, fe mo tau fe ilo ngaki, pe amo, ka kua tei pe e tau ngai tālanga mo tā tala noa, ke hangai fōunga, ke tau whaka hoko ange, wa au fi ange e tau fe ohi, mo fi ngai ke longo mo ui e tau kori sutuku, neongo e ne toko sii, ka oku tau kenu pe mo tau fe inga pe, ke kai ke tupe waka, ka tau kakao kau kau pe ke tau whainga pe ke tau toko ni ki hea kolorotonga ai koe ki ongongo pe a koe ai koe istutuku koe misa e toki ai ai ki motou rahi whehu i mai ea e polo e toki whakahoko ka ku ke itali ke mauha ki feitu ma ama aka toki whakahoko atuia koe ni mahino pe tuku atu ka rak whainga e tau misa ke lawa ko mwai wa ta ute ke koe ta unte ke lawa e tau misa ka e mahino ke raki lawa e tau misa pa tau toki whakahoko atu koe ki ongongo pe taha ko listutuku ko ni sangata maria ta havalu ono ta hiva ono faka ta ki ki ta hiva valu ono neongo ene ku kai ki to sangata maria ta imin ka ok nau kei lere pe nau ko listutuku sangata maria nau kei feo ngongo ipe nau feo hi aia ku whakahoko nau aho i aho whakahoko mo peni a kosi aho taha nima a kosi ai ko ato konakto ato konake ta uni ko aho fokia aso pisi o maria ko aho ia sangata maria ku whakahoko nau misa i he hongo fulu a pompongi ki he palokia ko in St. Anthony i Mangere Bridge. Mangere Bridge o kwaike e nau misa ho kwa taipiki ai moe nau ki mau me toko ni ho a ta moe whakafeo hi ka ko ia ko isu tuk sanganta maria pe koe ai peha ngai fehu i mea ta o ko a ta peha taimi pe pe koe fika telefoni no a ua ta hawa no a tol wha no a tolu no a ua ta hawa no a tol wha no a tolu i fetu utahi mai pe ka toki ai ha mea ke ula watari atu te uto konek lewa koe ki taha o ngai kakai koristu tuku o kunau whakalele a ngai po kalama koe ia koe taha pe koe ni e tau kalap kawatonga o kulelelele i pe moia aia koe whakahoko e ni tau pehepe koe sanga tua ne koe kalaputa kawatonga ulele moia e whala i te kotoa e feohi whakahoko e ki o ta kukai peke tu u o ta ulele pepe o nau tai ta lele i kau folau tau te fito kau folau mai me ngai whanua muri ko a fu o un nau fie fia un nau o mai o kei pe pale pale o lalo ka asia poko lalo ka asia kava klap kalap kava tonga lalo ka asia o kei ulele pe o tai ta lele i tau tu a un nau si nau ma um kava ma tonga ke na fata ta ki ai mahalo ke ki nga hiongo ngo pe ia ko ma u mai ke a honi ka e tu ka pe te vita na te ha me ko nga mu ka ta pe ke lawa por ka ma ko nga u por ka ma ke a honi malo
2: io ko fa malo tu e peta mon de ka ke lawa ko nga ho no u a ko ia ai por ka ma ke a honi ko e ko pe ki me ko ko lo to pe ke ka pa u te lawa o lave mai ngi ki ai i he fia fini e peta ke. Koe ku whehu i, hangai koni ku lawe mai foki o mai, na e kamata e ako koi a koi sia pou, i e tāwalu ono ni ma. Te tonu koe ku whanongo pe i kai.
1: Koia, koia.
2: Ka pau ku tonu pe ku
1: whanongo.
2: Te ke koe ui ngā, mahalo koe ka pau pe he, mahalo koe ula kolisi ia, na e whakotu u koi a i tō ngā. Ka pa na fotu e ta valo no ni ma. Man tu ko ula kolisi e kolisi ko tupou ka ko e historia kolisi na tu fotu e ta valo no no. Ka ko kongi me ka pa o ku hange ko ia ko o lave mai ane nai o pehe nai mea e na fie maua i ko e mahalo ke kau mai a filise ko hui ko historia ko ia o e a ngā ue a kau pātere franse i tonga na nau tohi na tolo e ngai mea o awe ki franse tau sai tonu ku yai a flise con el lava liu mai en la mea con core pe aguia he ka ke ta na ki mai be ko winga ko ka ji lava ta a con ha no wa goya a programa ni no tu ku mai ko a filipo pa mo flise pet malo
1: Koi, malo opito te vita te ufenga peke whakaafio fiko mea e koe na usai e koe ke whakahoko e nama usai ke whakahoko e Filipo ki ma tua tua anga Filipo pa nae ako he ngai taimi koe yang ne ilo lahi yang ke ngai hingoa ka koe ki laki fuke e feto ake ngai mao e katolika he koe tanga hiva valuo no ia na mau katoa ngai matua tau te au aina e whakahoko e ta hiva valuo no ka koe tau te au ia koe e kolisi ap fo ou e taimini. Ka koe he toki tre whai mo tau te au ni oa ni ma, pe hange koe ni koe ku lawe koe, mena ta whaka lawe ki ai, koe ngai tohi koe ni koe, ai ka e kaupate e Faransé, ai ngai tohi noa koe ia, nai whaka Faransé e fokia. Pa ku tau hia i akai headquarter koe, ai Maris, kaupate le Marisi, i Faransé. Ai kaupate mo fatonga, i ngai teunga ap fowe taim koe, nai ai e fwi stripey, ang mau feinga ke te whaka fokpe, ke teunga lan kulo kula, hine hina moe puluhango e lano Franse, koe lano ia oe Maurisi, kau pātele Maurisi. Aia na e, koe nau tohi, na e kamata e a koe ia i he tahavalu valu ono, a tahavalu ono ni makata, i kahopan lolo. Ai koe mea koe nuk tu ai fale lotu koe ni Maria Tupu i Makulata i Maufanga, ai a kutu uai koe pe aptapo o, mana e uai pe me kolisi ahopan lolo, kamata ki ai a koe, na ui koe kolisi sangato stanse lao. Pea koe mahalo koe whemao koe ke nau hiki ki he toi feitu u koe ni i ap fo o tu he taimini pa na nau lele lewa o kore ke a ke no pere ma tofia ka whawhanua pea koe me ange a whawhanua ke nau lele ki a kama o kore ke ai hono kele kele ki feitu koe ni wiko au sia ki vusi ke nau hiki ki ai pea koe ne hiki a koe ki ai o kamata koe ai korisi ap fo ou e taha valu valu ono o ui koe api fo ou ai koe ap fo ou o glahe ma ohala ka koe fo ilea e ua koe api fo ou hange koe new home koe fo ap fo ou ai a pena o lele vai ihe ngai slapa tonga ia koe ihe taimi koe ia pia le koti le vai pia fofua tax o ta o koe ia ko Setefano Moala, ai a koe kui i ua ia e fini botuani, ai a koe whanga whatapu, koe mao ai koe, ai le kotko ia. Pea pehe foki ki o nau lele pe, koe a fo o u lele ai koe moe ako nofo mao, pe koe pota, hau koe ngahi koe mai mei ngahi motu, moe ngahi o nau ako nofo mao, ai ne whakahoko ia koe i a fo o. Koe ai pe ulawe ka koe kume nau fe mao Felice mo Filipone ko le mai leva me pule anga tonga ke o ange haka wa ko me katolika ke na wo o nga o e fa pule anga hange ka te au ka ke uma o ke pe ko ka wa ko e ko li stanse lao fo o fo fo nga fa pule anga na ka ke ai a Felice kama we nga hingoa ai na na wo nga fa pule anga i he time ko ia ai na le mai leva ai e ta valu valu no me ap fo o o lele mai o tokia o mai ke ta hiva o no wa hange ko in ko por kalama Felice mo Filip mo Bernardino i ta e wi ko o si na lele le ave ko si la patonga ia ave le va fahinga na to to le fahinga wa ta mai mo ka fahinga hu fo o minga ia katolika o na wo ki makamaka o kamata le vai a Saint John's ko sanga tsoane ai ko hoko hoko mai ai apiako sanga tsoane i ta havalo no wa o na ko Liliu leo o nau kanga ake lewa ai moto koe koe Esto Fidelis. Ai au glahinga ai aki him e Maurisi po koe tau pau e tui. Ka koe taha walu walu no me a fo ou na nau ngai ake moto koe oe e hoko mai pule anga ai au tue ngai ake pia e fo ou i he taimini. Ka koe taha walu no nima ke he taha walu walu nima na e kori se stanse la o ia i he kapan lolo. Ai au koe a kamata anga ako katolika I e taha walua no nima, tau o kuia e koe ni e ngai a mea koe, a fufu a koe a koe i tonga, na hiki e kau hele koti, e kau pātele. Ka koe li li upe a hingoa, i ene hiki koe ki he api o kutu wai taimini ko a fo ou, o a fo ou e pe o hao mai ki he ahoni. Mahalo koe a koe ki mea peo kou mau nou nou ki ai kau pe mo au e feinga ke lava ai ngahi tohi koe ni ke kwas li riu pe e Filipo o whakapalangi whakatonga o whakatau e whangi tohi koe ni pako se ni tiu mau mea a veo tokon ki hakoloro tonga ki ono heki he kau pangatele ai le koti koe ni mehe tahavalu anu ni ma o au mai ke ahon maha koe ki pe ku tokon at pe te vita ku ki fehui ai taria te fehui ke katok haa Filipo ke netok whakakaka to mai ai ngahitari ki he e po kalamba hoko malo devita
2: io ko fo malo to e peta ku o ku imagino ka te au te tainimi ko hinga na ka pa malo na tu hingo atata upe ape ako e ke e laureva me tavalu anonima eh
1: anonima oia
2: kako ko to maina ka te au na tu ape ako i a me ko ngua ape sia si falo tu e tavalu anonima ka hingo ai ako oia
1: Sakatsitan
2: selao. Io. Ah, te toki hiki re vai a koe ki he, i ta valu valu o no, o ui re va ko apfo o. Mahalo koe uhi ngā ia. He kou koutui ka mana hiki ak pe, a fo ingo a koe na tu he, e kei mahino pe koe ia. Koutui pe mahino, hange koni koe, koe pe fahinga peta kunau, telefoni mai, kore mai, o fika telefoni, ke oange kanau, tisai pe, ke pe ke ta atu kau tok tek seau ave kanau tolu e nau. Ho fika ke nau. Ko ila peka winga nau, fie mau ho fika, i he polo kalama, i he e fia fini, e? Ka... Koia. Ku mahino le rei reva i he tainimi, a anga koia, a e tuu koia, a apia ko. Tane a hingo a ke, i he, pe ave reva ke, o hingo a ke.
1: Hingo a ke.
2: Koia. E ko tuigo. Kau ta famalo, famalo ta toluia, e ngau e lahi gone, ono fai, ono... Koia. Kau monu ia, ko hui, ko nofo, mai a filise mei a franse mo si amane spain i hono li liu en ahime a goni pe a la kwe befoke en ahime a gomari i a lahi a pito i a historia pa kwa jeto elo i a e kulava filise i a mante kune lava nga hirea kotoa goni i lope kune i herea fra franse herea fra si amane herea fra spain pe mo mo nu ia ki mo dolu a ko katolika e lava he toko tahani o lili umai nga imia ko ni a historia toki mahino lewa tana e tohi tohi pe ka pa pater franse i hono ko e kuia ima ne a lahi pe si ane tukuhang e mai sai pe ke ta ke uhanga pe o hake ne ongo ko e mau kui ia ko e mau kui ia ko e fufua tiu ta lahi tonga ia ko e kolisi a pfo ou he na ufanongo pe au ki mua kane kai ke tui au ki ai kan toki malo me ala filise toki hanga filise o liri umai ta na e mooni pe ta koe uhinga ia e na hiki koe me i folaha ki mau fanga koe ia pe mo hono langa koe ia falotu te sio ta tanu pe nao i mau fanga koe ia aia koe toki fa malo au ia ka filise ka na ufa nongo pe ki mua ka neke ke tu ia pe lai toke fa mau fa longo longo Pako ke ilo pe, e whakamokopuna ko ia, o tangatani i hea ko, ko e where a whukau, tatau pe a wholaha mo mau whanga po whe.
1: Aia ko foliaki, e soi foliaki.
2: Ikai, ikai, ko Maricelo, ko Maricelo.
1: Maricelo, ko ia.
2: Ko Maricelo.
1: Koe mo on,
2: ko ia. Ko na mau hoa mo losa.
1: Losa,
2: ko ia. Kakasio kieni, koe ki toketa aheni a losa mo taane, Koi ui fo kalosa. Ko mea kona tala kalosa. O sa, hako ke ke au. Ilo ka pa ke au, te uto e au hingoa mea koe. Ne ongo koe mau whaka tata, hanga ho mau whaka. Kana e hako pe alosa, ko fe alosa te nimi. Ha o alosa, wa upe toketa. Fere a fukau toketa. E whanga moko puna koe ni o Maricelo mo losa.
1: Sa, koe.
2: Ya, ko tupungo anga ia koe, ae, nofo a folaha i mau whanga.
1: Mau
2: whanga. Koia.
1: Koia. Lot katolika.
2: Koia.
1: Koia.
2: Pea toi.
1: Koia.
2: Koi uhinga koe nau mea. Kana kai ke tui. Ka tok tui pea uhono hanga e frise. O li liu mai koia. Ta ta mai reva e frise. Ose a Marcelo toi hoko atu pe hono ongo fohai ua.
1: Koia.
2: Koi mea reva nau fai e peta. Nau fe inga pe na eako a Marcelo i fe. Ta koe na mantu ko Marcelo koe pea. Ka ko fola hafo kia ka kolo fai ke ko ma ho a pea ku fola he ke tiki toi foki koe te ke nofo i fola ha ato kere kere i fola ha pa ke fola ha pa ke faha ngau e gure rei sio ka pea fe ngare va ke ilo i pena e ako i fe ta koe ne ako i pe ka upate le ia i pea
1: i e taimiko
2: i e taimiko ia o alo ha ka i pe pe toki ha o mea e talamai ka te ako huinga e ne hola ki fola ha ko i fo i koe a pea e tau Kaje ko tu hua ke ia ka ko me ale le ia a fe kumi ko gen ai me pe pe ta
1: historia ko ia
2: me ko fa ka malo la mo monu ia mo dol ko filise o ku no fo mai me heo li liu en ai me ako ya ka ye ko hui ka tatai mi ka ko fie fie la hi be ne ko pe ka ye ka ma filise pa mo Filippo e Fafini ka ku ta faka ka kato pe ai polo kalama ta ka te a ti mini te uak doi te a me ke lo te ta nak mai pe ta nak mai malo
1: Oye, malo opito te vita, ai koe mea bahu, mea peia na mau whenga e ka Filippo, koe ngā koe mahu inga tau he le kōti, e ake tau tangata, koe hingoa, koe ngahi hingoa au tau ka koneki ki ai, tau ilo ai e ngai ngā ue na whaupa koe, hako ia o moutolu, whako toko lahi mo ngā ue, ka ta tau pe koe kau wholi aki, mei whola hanof mai ki mau whanga, whele au pito e nofo whola, ai kau whola hanof mau whanga, koe ngā ue ai lotu mo e ako katolika, malo opito a te vita o fa prego po kama hoko e ka ma Filippo ka ko tu ku pe ki mi ti ta fa kaos ko ni ke tu ku te mu ai ki popo aki ko ni ko popo fa mama hi e to ko ta hai he ka fo no ngako i lai sane so nina havea mari ke ke le ta pa atu ai ko i lai sane so nina havea ta pa atu ko ne si i ta tau mai a ko ta open fo ke o ma to lu pa ko ta hai ni e ka popo la hi i he nga e ko listu tu ku ta lo ne hik fo nu mai ki nu silani a ne si i hui ki ai ai ma no ne ai ki i a monite pa ku ai pe e ko le atu ki he ka nga ko fo o si faka hoko no fai lotu i he fiafini, tai mi ono e fiafi ki he fale mate ko e ti pene, ai e fai kembe ngahi manat meria e to uako, ko e toko po sa pate, o faka hoko hono a po, ki fale lotu meto tisi ko ni i one hanga, ai ko e fika varu taha Gray Road i one hanga, Gray Street i one hanga, ko e fale lotu meto tisi, e faka hoko ke hano a po, ko ki mo tolu na amo wako, pe mo fengau e aki mo ia, pe na mo umaheni, mo e fefine ko ni, so nina I lai sa anso ni na havea tapa atu, si whakahoko hono mea whaka eiki, e po a po a pongpongi, pe whakahoko e pe i e maangele lons i e hamo ni te koe atu e kong. Ai poa, po poa, whekao ngā mamai, ke witou, ke lep tapa atu, pe o whanau paea, e kono whanga toko ua, mo e tunga ane ko toa pe, mo e whamili, ko hi ko taufa, mo i maa ni onia eiki, o whakahoko, o koko tonu o mo rot whale, malo o pito te vita, pa o atu ai pe, ai wha malo, tuku taimi, mo e talamo nu atu,
2: ki he ngahi ngā ui kotoa pe upanga naki mai he wiki hoko. Malo. Io fa malo a peta, la ki he e fia fini. Malo a pito. Tal manu a te peto e ngā. Malo. O ngā fatunga o e wikeni. Malo.
1: Malo.
2: Ko e tautami o stambiniti e uaono. Ka a te tautu aki, pia mai tau whanau nongo pa tautu ki hoko atu. Malo.
3: Komo alo ki fe.
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta totongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu ni ma.
4: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: O hara e Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, mo e Pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel li a whakawhai ngamari e e topu apu ke lawa mao i Nusilani. O ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe mo ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, mo e Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he fika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakala.
5: Ko e mau timi, o kiai e ngahi anga whakafonua kehe kehe mei he Pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupula kiai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala kiai. Kumi ngā we lewa ki a tautahi, so o tia tauta, pe ko e lau lāpuna.
2: Kore whenge maari ko ni ke o atuai e ki whanongonongo ko ni ki he kai ngā kanoku polu. O kukore atu, ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi, i he ahutoko naki tahatolu o suneni, ki he apisiasi me totisi o one hanga, ko e tuasila, pa fika valutaha Gray Street, ki he tau whakataha whikau aki mo tau api, ko mata toa. ma lo pa me he palestini fai fekau sione tunga fasi ma lo
8: mo weki ga du mua fa no no ia kon me kulupu we the people new zealand community incorporated ke we keni ko tau por kalam fa ma lo sino mo fa feo hi ok fa ho ko ia me star hotel tu asila tolu hi wa ua great south road o da ho auckland e apure lulu o i wiki katoa pe me taimi hongofulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahinani e whakahokoia e apure lulu o i wiki ka hau kono ua fitu o me ua afe ua ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lereitaha. Pea koi ai, o kuatua i henia e whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mo kaumai ke tau polo kalama whakamalo sina mo whakafeohi. He ko mo ile rei mo o mo ui fiefia, ko e moto ia e kulupu We The People. Whakapapatu piliki tala noa, ofisa fitutaki.
2: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki whanono o koi ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mo tolu kotoa pe, Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: tau te ka ku to mua whakatai pe ki o whai. Whakoloa kahi mea katoa pe, me whakarao la ko mga ha, o tau te kawai fe fin. Pe kore pe mua ke uhuwhangat pe he taramalo fo mua. Kata pe ka te au ki e whaiat pe ha ki i pōtara noa mo ha pita te pe hanga e ngā ue pe mi he motsau te he tau kolokalama koe ni ki loa koe e kau pe koe kolokalamalo e si. Mi o mawa hai na saute. Au hape ko mea ku ke tamata aki e te evita. Mawa hai maha pe fo, te mawa toko tolu. Pe a... So ke rave a taimi ko te ula ko au ko hoko he i o te ni. E lai te fe mo kena he fai tau ngā ue. Pa koni ku pawhiwhi a pe ko ni ku hiu mai te i he. I he tau proklama. E o at peha ki pōtara noa moha. A pe dia te ana e mau ngā ue bi he motsau te pe tanau programa ni tonga. Tau hi koe programa ngā ue koe ni. Tāku, no whakatoa e te wita koe motsau teo. Maina o me na e rahi apito e whoki ki tonga, a e ngahi kurupu o kakata na utaimi ngā ue i e sau te. Pe a o whakofua ki he olai na e whoki tonga ki tonga i e maina peko me. Na e ofpe i e tokotolo ngea ono noa, me he motsau tepe. Ka i he lolo tongani, i he mauwahe ngani, tau ke i koe kaungau i he isau te, ko ofpe he toko ono ngeau. Aia koe, peanga ia, ai tu kumi e toko la, ke nga tolo ke i he ni i he ngawe, mo ka tolo ngai follow out pe i he maina ko osi. Koe, koe ngawe fuku osi he tainimi, hangi pe koe, koe tu kwen, ai whaeta o kuia kau, o lava ka katoa tu ngā au koni ki he tori a apere. Ko ngā au pio whai whika au kome a apere ta ningu koe hoko tu ene ai pulu ni koe ni oe a apere. Kangatai, bepe foki he kārepi pia moe kiwi. Pia au kepe moe ni i he tau ngā au nau ke ngā au i he mahi whare peki. Ai ni upi peki ai whai a apere ke whakatawa tupure anga. Aia koe tūku ngai au, tui ai ai ngā aue. Koe ea ho mau, e wāhe ngāni me hege sau teo ku peo mu mea i peo matai fukwe ke tau, ea he whonuan. Nei ki lahi o ua i weekend, mea o naka kia tā whea pēwhē ka ku nei lahi amite ua i ngai aho kon kuhiri. Penea i pima ngai ngā wea ngā te kai ngā ngā kou ngā wikitua, nā ka kena ulawa ngā au. Ai a koe lama lama whainga maari e pēn, e he tangi koe whainga maari e ai ke ai ea, ka e hoka tēnā o ngā koe. Tau te tewhito me pulu ni koe ni koe ngā pere. Tuke pia ngahi pare peki, nā koe hirele pēnā o ngā au. Tā tau pē i rā, koe he kuhi ngā ngā ngā ngā tōku pāre. Koe tū ngā ngā ngā ngā ngā ngā Angai i siu whewe, nia ngā wai pē ngā himi aku hoko i o mau ni wāhengan, ka whai pē e ngā au e pē. Aku mā kau empoia, pē ki tau kau ngā. Kon whaka atua ku lerei atu pē mau, e tau whānau mihe, mihe sau te. Mahalo ko e ki update atu pē e te vita ka pau kua hamea ku kiri tānak mai, pō kui whewe mai, ka kui tū ngai ngai ngai ki tau e tau polo kalama, pia me tau ngahe ngawe anga i he sau te, pia pia heke tau whanau i he ngawe konyo kuna whai.
1: I o ko whamalo pita, ko whamalo ho o lawe me koe ai anga koe o mou vahe vahe, ai ko koe uke nofo i he sau te, ai ko ke toka ngai atu koe a vahe anga koe na Blenheim, a Nelson, i mo whai atuai, i he tawhaki koe ia, pia koe mea koe ko ko tosi o pe koi ki ai o hange koi ni. Ai anga vahe mai koi ka ngā ue pa mei tonga. O ku mou Filipe e mou tolu hange ko koe puke i he vahe koi ia. O ku ke Filipe ai whahenga koi una uo mai ki he o ngā ue kona e vahenga puke i ai. Pe hange ko se fita ko e vahenga ko se fita ko e vahenga ia te vitani rata. Koe o ku anga fefe ho mo fili me ko mo ka nga we me tonga he ko me ala hifo ke hange ko sio ko ki Australia i nga me ko ni o ka ke tau pe he ta mo nu ia ka nga we ko Australia fu lahi

0: la unga koe ka unga we he ngahi alea fi hala ki e lava ke aha o ki tā no magi ai?
1: Ka whaunga koe mu o mai ake he ngahi ngawe anga e tau ka unga we mi ngai whanua e Pasifiki o ka wā tonga au. He liha te ngahi ngawe anga e ke whanua kuna o ki ai. Aia o kai ke aha mau a mau whirawe an au tōruia pe an moe mea ke mau ai ai laha mau mawhai ke mau whukua. Pe kau e kau employa ki nau kutonga. Pe tango ku apply e kau employa ki he impesini ke anga nau mofua ke nau recruit tu e maha kakai me pasiki. Kau e moisti moisti he moisti mo he tainim. O kuange pe he impesini ia ai a whenga maria ka ki nau tō ke nau whiri. Pea, e ne tu pehe koe koe sau te pei tō lahe mito pia kao employer o kunau ke yo ki tonga koe kao employer koni o i he vaha sau te pe o whiunga mo e ngai ngai anga e ua ua o kunau o koe ki tonga o mai tau kao ngā ue mi ai koe koe mea mhoi ngā vita kao ki vaha ia ai ai koe koe ki lahi ki he ni koe koe tau hi he kao ngā ue a e nau hona uwa hako me ngā wea. Aia ka pau e sisi ha paroparema i he kau ngā ue. O ku malawa rewa ke tō alupe e proea koe a ki e whonua ta tauke. Pe ta haia o e ka pau ka whihu ku ka hanga whihu ke whai. Ko e mau ngā ube ku whai ko no support pe a kau ngā ue henia ngai mea toko ke anau tolu. Pe a mo support e kau employa hangai mea kuna whiema. Aia ko mawhatongi a pulu a ki ia. He whapapau i be o ku o whai e he ngahi ngawe anga a kontruek i pe mai area pau koe na o mai a ke kau ngā aue o na mui mui ki he area pau koe ia. E tēm da tau pe o tau whatongi a ko tau kolu koe me kau ngā aue me i tonga ke kei mandako a ki tau kolu o ko mawhatongi a ke kei whamanatu ke tau whanau a e mauinga o e nau tauhi a nau wā tau pe e mau ngā aue, pe mau ngā lelei, pe mau ngā lelei. Kai kei lawa ke o mai ki ngā tōru, e ngā hinga wanga koku na lutonga ngā aue ai. Ai e ko tūnga e koku, ia i koe ai whunga koku, koku o mai aki, mō e ngā hinga wanga o mai koe ai, pa mā oi mena whunga pasi. Ai e koe kia ha ke mau kau ki matohi no whiri mai, ai kau ngā aue mo mea koe, me ata ta bia employer ko ma to he ni pe support be ga ba be be ki ko ke ka ma we e mai no ko ku le le le e na pe nga we aki ba o de ti ta ko e ko talia ko ko at ki se ko ki o mai
2: ma lo pito pita ho la ve ko ia ki he filipe he ka nga we he ngā he ngā we a ngā a e timi pe ko e ki nau tolu ko ia ka ngā we me i tonga aia ko hono whakatahataha e koia pe kohono ui o e kao ngā wei tō ngā o ku takitaha o mai hono profile ki tamasi i takitaha o awe ki he potu ngā wei tō ngā pe koe mia o kuna hanga o moi ka take koe hae whounga koe
1: yeah, ai koe koe whonga mahi ni before keo o koe ai mea koe koe koe koe tawek recruitment ia o koe kia he kawa employer ka ke tau fu bien fi ha ele de programa pe ke chepe ka ma au e motu ai ko na ma ta ula i nga wa ana ko ki na to lu ku me nominate mai ha ba to la i to ga ni fi ma no ton ai a ko fu i ta ko ya ko me ko employ a pe ma ka ma motu wa na fai ai i fi ni mai ka kai ko ni ka pa ore wa ya ke tai mi ko ke na ma ra ba ai o mi ai fi ka ko fi ma o e nga wa ana Ya ko si ale vai toma eta web ready pool ata to o pata employa ke ne om ke ko mai profile to ta ko e ko to fiha na firma. O na si o ke pa na to ki. Ai ko na to pe o na fi pe ko e ta web recruitment pe ko e na au ke ta web ready pool ai pa ko e mia pe ko e Ministry of General Affairs. Pan ai ko ai programa ai
2: Mālau, Pita. Ko ta foki pita o e ngahi me aia o ku fai tokanga ki ai ki nao tolu ko yung mao fai ngā maari o mai ki, ki New Zealand i he visa ngāwe. Me ngahi whanua ko hiko fie mao ko ia pot ngāwe fe wholau aki ki he tuunga ko ia o e lea whakapapalangi po he tuunga ko e inglisi o mao e toko taha ko ia o ngāwe. Ko tui o kei whai ngā maari e kau wholau ngāwe mai ko he RSE he oku ikai ke to ia ha fie mao pehe e ia e pita e.
1: Pina tolu ya koe o ku tau pia nge i he pina o inglisi mo mea ki he kina tolu koe o whakainoe no kina tolu koe o kai ke whakupahino le whapalangi taki e tango toa pe. Pea kai bemo e tolahi a kutaula he nao mai i programma na e kai ke whakupahino le whapalangi. Kau albe tai mia ke whakupahino ka kina tolu le ngā ue ia. Pea usai utu pe nao ngā ue na tolu ia he koe ke whakupahino hano koe e fe nga ye fa no rino pina ko ele fa pala ngi ke mia pe mo to la pina nga nga ko su pa vaisa o bi ai ko ka to nga pe i pro kala ai a ko pe ke ta ko ke ha ko ni pro kala ri si o fi ma pe le fa pala ngi ko ke ha nge ko ko fi nga pen e pura ha te di mi pe ha ki ka te le ke to le bolo ko ma lu nga ni kala va ke na te pio mai
2: Tōnga koe au kui ai e whānau koe kuna o whoki ki tō ngā, lawe i pe whoki o ku o mi pe whoi kulupu ngā aue koe osi pe koe ai tō ngā aue koe ia kuna o whoki ki tō ngā. Koe hae tōnga koe ai whakawhiwa nāki pa mwe ngai tau ko hiri i he ni ihi o kuna o puri ai pe ki nā o tōlu heni o i kai ke toi whoki ki tō ngā pea mwe ni ihi koe ia he taimini. Koe au pe ke taimi osi koe e taim ngā aue kuna o whoki ki tō ngā. Koe hae ai tōnga koe ai ta whaako ia.
1: Io, ma lo è linda. E da audio quel nico da bene si ma che fotto ha una coppetto. E a quelle va a si io albe che te fu mai no anche per i tempi da tope come i peto da da pe mo to la che da col gol o va a we. O che la hanno più no fa ma ali che la fu pito ha capaut in auto che ho mai proclama de no bilava più mai capaut in auto tenga la torta va che ta che mai di Milano che go che Australia o ku tola ya ku no fega mari ta ya ku ko ko ke hui ya ku nei be ta ki ko ta ne fola mai pe ku chi a me to ma ka ma u pe a ko hui ke to ta ko ni ya nai e ye ne ke ma ka ku nai to ha ta ko ma u ya e ha mu e ko e a ta be be ko e ma mo a ko ta ku ka ke ne fa ka he ka mai be to ta ko ni chi lan Ka koe mahino koe ki henga wea ngā koe nai hoko e mea koe ni i malaka o puna i fua motu. Pea kai rewa ke nau pāmna tō ke te hao ngā ue ke kuru e. Te rea nā tai hoko hamea ki he kai senga tāma ki tō kai koe ni. Pea kai ngata i hika i sai ke ngā ue ko hi kuna o mai tō taha koe ke ke nau ilo i pia piti ki henga ue. Kai ke, nai whiama o ke fōke e tamau e koe ni. I he hawe i he moni, pe whumba o ke whoke he kure rūru. Kanaka ki alange ki mara, pe koe tūko ni, o ke whai pe whenga ki he ke whaamili, ke mahina ka tunau tolu. Tūs mai pe imbe si nie whanga maari, me mei nai ke ke ua pe whia, ke whoke vore in turi pe ki tō. Ka paure whaka ke whoki ke te ia pe, pe a te nau whai rewa e nau tūpuni anga mahe ni, koe nau whai longa e o tāko ea nofta whala. Ei, kun kita on HPI ja mau se hänen aimu heitä niin, päivä fra aamu. Kun moni voi, kun mä vähän kai niin leijä, koska me te fahe longa kie pitäli telefoni, me me pe, aina kun on autu mai ki te fahe ki tai, ai communication mo kun auto. Kako tu koko ki, sai kun te tai niin, kun te tola hän kun tai niin koi.
0: Ani ibu nafuga ogi na ola, kita ibu nafuga kipam. Iyo kufa malo watu pita, koe pepe me koutokanga pekiai kiki. ki ka ki whakamala ala mai peke to e mahi no ange. Ko e, o anga ko e kusio o hange ko ni, ta ko e kupure pe kau, kau taha, e na o ko e ki tonga o, o mai e na, e na kau ngā ue. Pea ku, pa ku tonu pe ia. Ka ko e na temi kong na to mai ki heni, te na whakaongo ngō rewa ki a ki mautolo e. Ani ko i he ni ki a koe mo se, pa mo se vita pa pe ka te vita o, o whakaongongo. Ko uhinga koe wā koe mo ngai kautaha ke na uhanga o tauhe kon dreki koe ni ani koe kumo o mai he pure anga. Ko uhinga ke hange koe ngai tuunga a e wā he mo nofo anga mo ngai mea koe ia. He koe, koe mea ia koe sio kai na lai taha kamata anga mai. A lau koe pehe kovie wā he mo ha mo ha. Ta koe kuia e, na iai peho no uhinga ko i kai ki whakamahi no i mai, te ke alu matui ko ho o whea, e totongi nai koe he kautaha, toki hau e toho ho o vahe hen ke tā ho o whea. Sio ko ngai mea e kamata anga ngai palopare ma. Pea, ko sio koe ki Australia, o ku pūre pe tama e koe, o koe kautonga e mna whakalele ngā ue koni, o mai e kautori, o tu e toko taha e koe ai loto, i he whāma te amoe kau ngā ue. Aia, koe taimi a koe uhoko ai palopare mā, mantu e te ki lahi ange to'o e tamai ai loto, i he tawhako ni paku taimi a koe uhoko ai palopare. Koe kwe hui pe aku, fe fe a eni. Moutou leo ku moutau i fo ku moutou a kontreti koe a whāma te amoe kau ngā ue. Ka ke he kumohanga whakamahino ke kau ngā ue. Ki lawe mai ange ki ai.
1: Ia marae te. Ko ma ngā mato o kai he ni o kai ke mau ma ma mati ma pe ko kontrak ko tape e nawe ana ko ta ko ta pa e na ko veki e a le vai ki he e immigration ni pe ko immigration ni ko ia na ana fa e ko bi be a si unit e ko ki na to lia ko na apulu ko ni e kontrak employment contract e nawe ana ki a ve ki tai ni mai e a ki na to ko fi ma ma o e fa pe tan ko ave kontrak ki o ave ki pa ma a pau moia i he te kuifiko o whai he tabu o tunga awe i tonga a no whamahino ke tamisi ngā o tape ai are a pau koe koe o ku whekau kipa moe pelahi e wahe koe hae totonge no whoanga koe hae ai totonge me arele a pe moe lahi totonge health insurance ai koe koe ngai whamore koe ia pe kanga tai pe ki he ke totonge whea e wā pōna ai aku ai rahe sēni tēnā kua whok i he employer a wāe wā whok e i koe ki i he eawhia. Ai aku e kātā u whamore kātā a koea pia moe numo nā reiti mo vea u aspea he nā kontureki ai aku wha upea e he employer hame piko tau kōru koe nieni pia tau ka ngā anga kuna mai nā kontrek pia tau saini ai ka pāu kalo kai mā au e nā angu ia. Ku tātā to pēia pia moe whonga kundu o pai ake he programu koe nii o ave ki tonga pe as ai ni tonga tahako tope pa whakahua kreba e tau visa ko paupe ke sio mo imigration ni tonga ke kontrek ko ia ke whapau o parain be pe moe tutu ni koe ni koe ai imigration ni ke tonga tahako ngā ue pe visa pe na tuk folau mai rewa ki he ai a koe ko mawhatongi ape matolu e te evita ko te ngai pe ke whapau o maino pe apa ko hanga fi hu ya fa na wa o en ko ke fa na ta ko ma ko ko ngeng na ko ya ta ka ko hanga ya bi na ko ma ko ko ya ta ta to pri ya ta mo en lo ya ta ta ha me ba si ko e mo fin ha ta ta be ni ta mo ta o pa a ko ni hanga pa li pa inspecta e ka pa ko na ya na ko na ko ta fa la ha se ni ti ha di o la va leva ke ma ma mo ya ko ke fa pa pa pe ka ni na e to ko ya pega nga tai o ku mau to tara no pepe mo ka le pa inspecta ko na ko na to di na mai pa di tai e na e na ko o ka ke fu ke ke te fu la ve gasti eri ha ko he e ku mau ke he pe i he mea pe o ke pe tai ni o ko pe na ta fa ki mau chi e tai ni o sa ya gasti eri fe ma mi si da ne ke na ke cha ke ne ko ya ka ko ko ata pe ko hi pe mau mau he i he ni ko ko ka mi tome ni mau to ia pe ha mau pa mau wa he me ka nga we pe mau nga ma to ni kon fa fa mai pe ka ku da ha toma a i fa to ni ko ni mau fa i ta u ba pe ko pe ma
0: Io fa malo a pita, malo a pito a olave me coni ngai me coni ki marino peka ma tolu e ta fa coni. Ko e ta ta ni to ta minute fa lava da programa. Ka fo ket peka te ko. Ko ha ngai me ko loto ke te ta na ki me minute fa coni ki mua pe ta ma vai programa malo.
1: Malo te vita, ma ko me lahi pe ko e de rat ko ni ke te mo ki na pe fa na nga we. Ta te to ke ngai fare peki, ko ke fare peki o se tu ni na ma na ma na ko ni so ne pa na fo ka ti toma. Pe a ye le mo e fare peki u at na to ki o se na ma na to ki akos. Ko to na ko ni ki na to lo ke no fo e fa na we e pu ni apele. Te na mi me na na to lo akseptem. Aia koe pia tō kamata rewa e vilo mai e tau hoki mai tau kau ngā ue. Koe ka kono whaka atoa ku paipi whaaro talahi ki whānau pia mo e kau ngā ue o kua mai he kohi kua namai whoko whenga. Pia e tamina tau pe, u tau ilo i pe tūng whae kano mi ka kalu tangaia he tainimi ai i te mea kotoa pe. Pia whai pe e whamanate ki ngā tolu pe. Koe hae whapotopoto tāwe te nau lawa pai ki e whangi se ni tūng nau mao. E ka ngā tahi, nā tolu kōko whoki tonga, mā palato hai pīke nā o ngā ānga ki ki tēni kōku, nā lawa tāna ki, toko ni ki whāmiri, pia mōi tau mōko nā whalau mai ai. Tā hon whakātoa e te yuta, pake te hamea koe whamālo at pehe, tuk mai whenga māre, pe karita, i hei fia fin, o lawa i lea e ki programa koe ni. Mālo.
0: Iho, ko whamālo at, lawa i lea ta programa, i fia fin, e pita, pia mālo ho toko ni, ma fanong pa ku hange pe ko fainga ko ni i he tori fo ya kau e kula pe fo ta mo nga hita fa ke ke ai fo au mai ko ya ki nga we ka ku fa malo ka te ko i he fa fin i tal mo ata pe ta nga nga fa tong ya wi ke ni e pita ta mo ma wanga ke le si ki a pong pong malo
1: malo te
0: malo ko i ta ta mi ku to e ta u ki minite ua ka o ato ai ta fas mo ta ta dali ai ko e hoko ko ia fa ko programa ko se tu ka ko se tu pou ka hoko atu ia e na o secretari a fa se ka al pate uhila ta mo fa se ka malo lo mo i ka fo no ma malo

0: ke tau maheni.
1: Ko tau tai miku hoko to tonu ai wha, ta hoko e pege polo kalama ko ia ai kawako tutuku, ko risko tupo fifia ke tal talele, ia fai whikau aripate uhila, ki he polo kalama, i he whiafini, fai whikau maloe tau ma e whiafini, o ku te kei ke kau mai a moi moi kau whanonga, fai whikau moi moi kau whanonga, ka te upasiat ke te koe ke kamata ai polo kalama, malo.
2: Malo, ke tau lotu. E tua mafi mafi ko e fauntini ko e poto pe mo i lo pe mo e maluhi. Ko e a fiona o ku lau ke puna ke ko ko e la alahi. Pe ko e ngahi huelo o e a fiona ko mau mau mau ui me ai pe mau mau poto me ai. Pe mau inasi ai i he ngahi mafai ke ke heu ke fuaki mai ka te kumau to. Mau whamalo atu ko uhi ko ngahi koloa lelei ko toa pe ko whaka koloa ki mautolu i he whanua ko Aotearoa. Ka pē ki he kaunga kuristu tuku he ngahi tapa ko toa peo mamani, ka kau ai foki pia mō mau ki whanua ki tonga. Ma au whawhetai ki a Fiona ko e whakalerehi a e Pataloni ka mai Palestine lahi whaka kātoa kau kuristu tuku. Pē foki ki he Palestine o e kuristu tuku a Aotearoa ma whamalo atu. Kau mai, kau taha tutuku ko toa pē, mo e ngai whāmiri ko toa pē, o ku mau inasi i he ope, he hoa koeni, ko hui pē ko e tauhi ai a Fiona. O au whawhita e atu ki ho a Fio, o ku mau tu gloria ki he a Fiona. Ege e taha bua ki mai ai whareni, pē mo e ngā ue ku nau whai, ko hui ko ho mau community tonga, o au whawhita e atu ki a te koe whai taha bua kina, ai whareni pē mo e ngahi polo kalamba ku whalere ai, mau kore ke ke whaka uatu a ngahi polo kalama, ke toko ni ki ho mau kakai e mau whita autu i e whonua morini. Ko mau lotu ia mo mau hu, whai ko toa beia, i e huafa ho mau whaka mo ui ko sisu klais, ka ko mau eiki, e meni. Whatulo uatu i ngahi tala whakatapu ko toa pe, oku toutou uatu bea me he whareni, ka e ata mua ke te au, ke whakahoko atu, ai programa ai kautaha koristu tuku korisko tupou i he fonuani ai pehe foki e whaka uatu ki he ngahi tapa kotoa pe o murina. Te komata pe e ngahi o ngongo koe ni, neo koe ngahi o ngongo whakamamahi, ka ne whai ai whakamawae pe moe taha o e kau koristu tuku, ai sake tu yono, e lava ia i he weekendi o e wiki atu ki mua, wiku o si, ko e tangata whoko niku i loa pe he mana e ngā wehe pure a ngā pe a mana e a kō, ko e kapte nia mo e tu ki mua o e tau tā hiwa fitu ni ma, ko e mamaloa pe a lo maire pe a to e hokwho ko e tangata he mana e a kauntingi na ne whaifatongia i he pure a ngā i tonga, pea pehe fōki ke sia si. Nei kau fōka Aisake he kau pioneer hono fōtu o e TTI, pe ko e Tupou Tertiary Institute, o nau kau ngā ngā oe whātaha mō Baret Whinau, kau mā te Vita Whinau, na nau noho atu mei Nusilani, pea me he Whitireia Polytechnic, o nau whengau e aki mō e TTI, ko no kamatai o e Polokalama Tertiary ko e Tonga. Aho ni ko hoko e ngā ue ko ia. Ai vi soni ko ia o lere pe ko hoko na ufua ke ngā himata i tohi. I he mui whakalakalaka o e ako pe ma ae. Ai ke ngata pe he tau tupu o siasi ka ko e ne aonga ki he whanua whakakātoa ai ngā ue na nau whakahoko. Ne whai hono whakamāwai a bō whakasi he whalaite ku o si. Pe hoka tai pe hono mea whakaiki. Whawhia fia hoki ko hi hena e lava mai ai whaifkau ai ka inga o Aisake, ta mei perehake, whaifkau whotokirina moa, o whahofonga mai e ka inga lotu e na o whaka mai e na ofa ki a Aisake. I he bea lava hono whakakato i he mala e, i he parelotu o e mala e Manukau Memorial Garden, ai a goia i Papatoe Toe. O lawa e ono whakahoko o e tataki e he whaifkau bure, o e sasue siriana doa daina no sila, whaifkau la taimuri a tiola, o tataki ai proklama whakamā vai, i he tōnaki ko o si. O wata e pōpua ki ofa ki he uitou. Pia li neti ala onga duion. Ai ofa ai palestini ka o mai kau tahaku tuku anu selani. Pa pe fukna e lama pe moho no whonga maawa e pe amoe taha kau tangata i loa he mala e musika pe taha e kulistu tuku te vita fifita ne whakahoko hono a bo i he potoble lulu o e wikeni. Whakahoko pe ia i siasi metotisio e psomo ne tataki pe ia e he kau whaifukau ai tahape kau kulistu tuku me duise la waring tafuna kau ma a ai fef kau sia vai for noa pa ve fok na la va mai pe mo to koni pure ai ko sko tu pou disa te nuku o kau mo kau fef kau e fa ma vai o te vita i lo fa te vita he mala o e musika pe tanga ta na e i lo e he ifi ko sko tu pou pe te hoko mai hoko to fa fa to ngia ka nga ta be va he nga ko mo tua ka ya o tu foki ki muri ta fito ki amerika mo asleria ai ngā ue ki ai ai tare niti o te vita hono whakakakato o no ngahi whatongia. Koena e lava ia o whai hono mea whakaiki, hono a pō i he pō doble lulu, pia whakahauko e pēna no whakaiki he ka i he aho whalaite ai wani afi. O ta e ofa ki he uitou ki a keas, kau maa e whanau, ai whi kau ngā mamah, peneongo ko e whakamasiva ki he koristutuku e kakulava hau nau ngahi whatongia o moni e lau kokoe a e punake o tau whatongia ke tau ngāu e tangata ngāu e wakwa e poho ia i pe ahu kai ke tau te lava i o whai e tau ngahi whatongia ka e lava o ahu ke ahu kokoe ku te tokoto i puai ku o lava lelei ho tau ngahi whatongia e koe atpea ngahi o ngongo koe ni ki he ki he kāu e kursi tuku i Nusilani o ku teu atu foki ai teu folau ai toko lahe kau koristu tuku, te nau lava atu ki tonga ki he whaumanatu koe ni o e lotu me mo e ta uange au. Pea kahiri ai e lava atu kai pareste ni pe mo e toko lahe kau wako tutuku, te nau lava atu ki tonga o kau whataha mo e whamiri mo e siasi i he kātonga e mo maalari ai ta uange au e lotu. E kahiri ai foki mai a kau folau, e whai rewa e tokanga mawahe rewa ki he, ki he tau ngā ue ai koristutuko i he ni. Kou whaampe ke toi lawe ki he hoka tupe e tala noa ki he, ki he langa senta, ki mu ia ku, nei whai fuke whakaamu te vita kau maa e kau koristutuko, e lawa e whiau hi akapulu, ka hui koeni ku whainga tāmaki e tauni, koe au toloi ke toki hoko atu ai e whiauhi akabulu i he tau fo ou. Ka reo ke te māwanga e whotutu koe ki ai, ki he tau fo ou ke lawa o whakahoko lerei. Nai whakahoko lerei avu te whatongia e whiauhi akabulu, māma loa rugby tournament he tau gosi. Pa koe au whai ke i tū la hoko ai pē ai Whatongia goia ke ke kawakawea o e kolistu tuku hono whakalere. Ka he tauni e ki i maaloro he tauni ka to ki hauko atu ki he tau fo ou. Ko e talanoa goia ki he langa senda o ke i tū la hauko aipe a e langa ke senda. Swai a e sio ki he ngahi u property ngahi whare na e lava o tu aki mai. Ange goia ne si mea e tola. Nei whai e sio ke ngai whare nei tuaki mai ba mi o ta huhu o higa ne tu u central o ai o whare goia. Kau ki whai bea e sio ki ai, kai toki ka lewa ke ko hiu ki tolahi ai mo ua ki e whatongia goani ki tonga, paka hiri ia e hoko atu ai ngā ue ki he e ki he project ki goani o e whinga i ke lava ho tau senta. Ko si ai fo ke whakawa e ko si tuku e ngai u whenga paanga ki mu atu. Ai ana e o si kakatoi a hono whalere pe a mei Weringa Toni. Ka e o maa fo ke Motusau Te, Christchurch, Lotu Whare Ia. Pe a au whataha ki wahenga Weringa Toni na nau kau mai ki ai a Revini pa pehe ki Palmas Toni. Na nau kau whataha ko e silini ko iau ku os whakahu ia tipo siti o o te waki ki he langa, o kai ke whai ha awe i ona sireni ko iau ku o kei tū la hoko pe. Ko swai i tala noa foki pe mo e whafonga pe me pange, mo e whafonga real estate, o whai e whinga ag mo nau tolu, i hono siofi o e ngahi koloa o ku whainga maarie i he i he marketi i he taimini e. Tau kai ke e tuko e whakasio, tau ku whai be e whalala pe mo e lotu, e whainga maarie pe, whainga maarie. Ko tu foki e taimini ku hiki hiki holo be e ai nga o e whai koe stutu u, ba o ku te i whai pe ai a goifi ai kauifi e maa loa i he whare ai kautaha ifi mo e community o ne hanga kau ku totongi ai nga o e goia pu a behe panga nga o e ai koli stutu u ki he ia goifi koe kai to e lele i ange ka lava o mao e tau senta pe lava o fale le me ai ai o programa a ko i fi pa ke lava me ai to lava o fale le vai mo da un ai o project ke he o project ko ni o e langa ne o ku tolo to to tolo i mai nga o ki ai ai ai o finga pa anga kana e kamata i mai no tala noa o na ia pe mi he tai mi ko na e fa ko re ai he ni alo pit filise i he ko e fok na ne forma opo ka ko stutu o lava tu ki tonga i he forma na tu eta u te au ni mongo fulu pa ko si ni ai ta o hongo fulu pa mi hono fofoa o e vision ni ko ia ko tu la hoko pe fa ga mo ke hoko a senta ko ni ke ne lava o hoko ko fare hu fanga ke hu fanga ki ai eta u fa na u o ku o kai ke mau hawhenga maari e peko mai hawhenga maari e ke o mai ki Nusilani o hoko ato e ako heni ka kui kai ke iai ha accommodation pe a moha nofo anga le rei ke nofo ai ai whanau nai foke ahi mai ai pure ako maaloro se ke tai lahi e arifeta diola ke taha ne ngahi folau talanoa pe a moe ngahi apiako o te siare i New Zealand. O kauai ai MIT. Ai au kia matapā ia i New Zealand o kulawa ke fuaki hanga scholarship. O connecti pe mo e apiako teknikare gona ai kolisko tupo ui toloa. Ke lava o hoko mai ai o nau. O hoko mai ke phone one. Kana e whakahokoange pe me MIT he ngahi ta ugoia ki mua koe. Te nau lava o mao e scholarship. Ke lava o whapaang o angi skolasi whaingo maari ako teknikare, tami MIT, ke lava mai ai ai whana wako koia i Bamei Tonga, i he teki koina e korisko tupo, o hoko atu i Nuu Silani. Kai kai ke nau lava o mao ka nofu anga, ke nofu ai ai whana wani. Paka taha ia o visione na uhinga ai ke kohike, ke lava mai whanau, o kia iha nofo angalerei i Nuu Silani, ke lava whanau o mai o nofo ai pe a koe hoko atoi e nao polokala mako. Koe tahafo ke e te wabate mo manatu i koe polokala ma ako kou whai koe koe korisko tupo he korisko tonga. O kia i a nao waa fo ke tolu, waa koe koe ki he whawaa bureanga, ki international law whai a gogoi ki Australia. Pea ku tokolahi ai whanau ku nau lava atu o whakahoko ai ako ki Australia pa ku osi kamata na umau matai tohi ba mi emala e oi ako whakakatemika. Pea mi ngai University gogoi Australia. O kwele mai va ai taha koe va koe au na uako pe i emala e oi ako pe koe i programa ako atonga. Tako vaa lewa koho no tolu, o ku hoko atuia ki he vaa teknikare. Ai ko te pakia vaa teknikare, o ku poka amu koe ki whai ai ai whinga aki motonga, ki whai ai ai tokoni koe ni, koe uhi koe tau whanau gina o lava o lava mai ki New Zealand, o hoko atua ai polo kalama ako. O kwe kao mea whoou kautaha kristu tuku ia, ai langa visione mo si o whakamā manilahi ki he tokoni ke tau whai ki o tau ki whonua. O ku ala ma wangi hato koni he ngai fonua lalahi utawi ai hangi ko New Zealand ka o ma Amerika pe pe fo ki ki Australia o ku tau ma wangi ngai u fainga marie ka ngata pe he fainga marie ngai ton fa pa nga ngai fonua utawi ai ka to ma u me ngai tau kei ke fai ai to koni ki he tau fana u o ku tupua ki tonga tau ilo ko toa pe blau ilo ai tuunga fo pa nga ko tau ki fonua ki tonga pa ko e tahai a me o fai ai ai ngā ue koe ni o ku fai ni ko uhi ke tokoni ke hako tupu e fonua ko e ngai u lava me a koe ni ku tau ma u fai ngā maria i tonga ta tau pe i ngai hako e pure a ngā mu ngai hako a ngai si a si ko uhi he na iai ka kai na nau na nau na nau na nau na nau tā mai e vai, tā mai e whatongia ki mua, i he o te waki koe uhi koe, koe ahoni. Pea ku pehepe moeanga koe ne tau ngā koe nuk whai, koe uhi ok tau, ok tau langa ngā oe koe ni, pea osu tau taimi o tau tolu, pea tau hoko atu, ka e hoko mai ae tō wako, pea moe tō tangata hoko, o hoko atu i he ngā oe o tau whai, ko tipe mā ko whainga maari e mai e whaifkau a moi ka whanonga ke hū mai ka bau ku whainga maari.
0: Moi, kona ku...
3: Io. Mano se tani. I e kore peke u whangatme whatapu, ko tui ko e maa pōpoi nai e ki porokarama. Ka ko puke pia whainga maari ko e ni ki e fa fonga ya tupe a tanta ik preste ni a fa maro la ya tabito ke te motor a hoi ko tu tuku maro a bito ho mo tapa mai pa ta un ave fataha ke la ma fa kato ta un ave fatonia e ko no mo ni he ka de rama e auto taha pe pa preste ni pu ke ske tali ka ko hi ko ho mo ka mai pa ta ka fataha pa ku mala mai fatonia pa sai pa lei ka ku fe ma be ya ke fa otro la hi at pe ki motor a fe ma go ke hoko hoko atu hoko hoko atu a nga de rei pa mo nga we fa ta ha e ko me be ya e mala va e fa tong ya pa sai pa ma ma ko e tau ka fa ta ha ka fa ta ha ko e ko le ta ku sekretari ka ma ki komiti ko na ki he Agapulu, Ko tama le rei taha koe nā ko te evita. Ko pukata te evita he ko mata noa pose, ka ko noa pose mo te evita, ko yungo tama e na mau ngā whataha ki ai mea he kuohiri. Ka ko e whi mā abito ke mo puke mea te evita ke kawato mo komiti, ko hui ka lama ke hoko hoko le rei atu a tuna meni. Ia, ka ko e o kore atu pe e he ku maha ui ngā abito ta whaako ia, e ku e ai to koni ko koe me he wa ko sporti a okalani pa u tau ha ambe ke o te tau miss out ai to koni ko ia ka ko e mahinga pito es ke tari pa mo moto to be ka auto to ko e tau bo po ki he wa sporti ka sporti te fut ke tu na meni ka ko e tama le lei ta ha na ske italia te vita e ilo le me na ma ka nga nga ma ma no apose ku si para ro no apose e se nga e ta u tu na me ni ke o to tu ku ka ho ko ho ko te pe a to be ka go fa ma ro te pe a wi na nga ko to be pa ku a mana ki fa fo ra u e wi ka u ki to nga ko wi ko te we sen tu li u a ko ko a ke lo tu pa te ma ma fa nga ma ri ai pe Me ka fora ko ia ki tonga ke tara no me ka ko su tu ko i tonga pe ma u foki mai ma ngo le le ke ho ko te ta u pai pa tonga ta ku ma wi nga bi to e me ku to kan ki ai ske itali ke u ki u ki ai ke nga ki la ma ta senta ko ha fei tu le le ia ke ta u fa ma po po ke ta nga we ta me ta u pai pa tonga e to ko no ai bi to ia au se ma be he tau kau fa ta ha me tau ngai fa ta ha me tau rot ki ai au se ma ha mo rot ke ta rot ki ko de pe ke ki ke to on mai e au ka whainga tū ngā ia, he keike marama ia, he tau poto, mo tau iwi, mo tau mawhai, he kuhi, he kuhata ngata pē. A tau poto, mo tau iwi, mo tau mawhai, ka ko sātai kuhinga mo tau wai wai. Ka ko wha mārā tika i tāri koe kua rahe nei koe tuku mai, ka ko mārā abito.
2: Mārā abito, Tōni Paisiteni, kau mālolo, mo i kau whanonga. Nei whai eki i whakataha ai committee administration ni, pena mau tala noa ai ke tau ngāwe ake ngai u whaunga media ko en kai ngata pehere ti o, kai pehefo ke whainga maari o Facebook ka. Nei whai ai e tokanga ke koe u whaito e kore ko ni, ko motolo ku mo ilo i hataha o i kau koristu tuku, i ngahi u malae ku nau lava o whai ai ngahi lava me ai tawhako ia. Mo kātake o whetutaki mai ke te au, pe ko Karino, pe kia mataka o maa e palahami. I he o whae ngā aue, ke maua o atu ki ai o whae haki i interview, mo whawhae ngā maari e ke share i he social media, ai ngai u kau koristutuku kuna u lava mea i a ngai malae. Ke whahai be ai ke shea be ai ngahi ngā. E kua e tau kau koristutuku i Nusilani, kuna ulama me ai e mara ai o e business i ufotu e nao ngahi business. Pai kai ngata be ai he mara ai o eako, koe mara ai o lotu. Pai kai ke whangata ngata be ia moi i Nusilani e whae feinga ke lava maumai mo kau koristutuku i Amerika ka uma Hawaii i pa be foki ki ngahi tapa kotoa pe kau Aseria. Ke elava o mai hangai u tala noa le rei, ke tau, nā ku wei hake Facebooka o si o hifo ki ai ki he asi mai he Facebooka, ai tala loto, ai tala wou kwa ni. Koe ki foha o si utaka tau moe folau. O kumatai tohi i toke tā koe au kune, koe supervisor ia, o elanga koe whare areago koe tonga ai. Pena e ako beko isko tupou pea toki hoko atuai ki fisi pea hoko atuai ene ako ko whaki tala noa maari e pehe ko hi ke kauia ihe share atu e u story go ia kapua nei kai social media hono whakaigeke ihe mea ko whakaigeke ia he proklama tokai kolo kana e lawai o inasi ihe tala loto maari e ai kitara bo goni ne mon o sima o family ka ko e vai vai le rei ke to koni u ke to la hebe mo ka kai pe he ke la ba o tala noa ko nga u tala noa merie ke a o tu ke nga u tapa ke ko ko e mala e pe si poti ka u la ba o ka vai pe nga u mala e ke o ku te wa te ba u vai polo e moi e de mau ki tari ga leva ke fononga e ho e gi a kalaire ki tonga, pe atu ki lava mai ka mausio ki siulai, pe ko a kosi ke lava iha pōlotu, pōlotu e vai kolo, ma os tala noa ki ai, whareere ha pōlotu, whakawhetai pe, poi whakamalo, mo o puke puke mai e vai kolo, ano soa ki Ponson P, ko Niurini pe, Dominioni mo e, ka umaa foki a Manolo Skolo, ke mau kau whakataha he tala noa meri, he wai whoke whanau i Nusilani no ave, e nai whanguri e kaure ka, o na uo o ako e korisiko tupo, ke hoko e polo tuko ea, ke lava mai whanau, ke whai ha panongo ka te nao tolu, ke nao wahe wahe mai, ai ngahi tala noa o kawai ki tamsi e taha ko moko puna aki, o ta moko puna aki moi, pia me koe i moko puna o anamo atamani vea, o ku he korisiko tupo oe, fa fie fia fa nau i he mea. Ka konu ko ose tataimi, ko ose ne mite wa fa, toi pe lau se konu, pe aturi tawa te vita ki toa, ka ukori ke fai mai pehaha tau lotu o faka ose u mei tafuru i mai tawa te vita.
3: Pa maro atu wapito ke porukarama, maro atu wapito fa fai nga maari ke kaua tua e korisiko tupo i he porukarama, toko ni lahi apito, pako mai whainga maarie ke arotua e ki whanonga nongo pa mai, kau wha maro ata apito ke porokarama, ke ta rotu. Atua mafi ke mau tamari whakahe vani a Fiona, mau fie fia, mau pehe, mau ilo, ko e mau tamai, ko tamai miroto he vani. Mai e whanui he ofa. Koe ta mai e whanui he mesi. Koe mō whā, ku mau inasi ai. I kai ngāta bē, i he kau koe sutu, koe koe siko trubou. Ka ku inasi ai, ka ainga kotoa bē. Ka ainga tonga kotoa bē. I he ofa tau mamā e a piona. O whakoroa ke mau mō ui, whapoi jujui ka mau ngai whāmini. Koe ni ai whainga māri, tunga toa e ngō me koe siko trubou. Koe whai mua merangina, so mau whai tāpu e tina. Praisteni, ka mai kau koe tutu ka toa be, tā pakina mai, tā ki e nāwe koe ni, porokalama koe ni, pi e mea mtonga, koe ki whao mori ka ke e whao koroa, ki nāo tōla ka māma, ma poto, ma ilo, ki nāo whahau koe, porokalama koe ni, ki rangrangia e bea fiona, ka whao kiate mau mo ui, ki ke mea ngāwe, ki neongo e mau tai tāhau, karaisko ālo ko mau whao mo ui.
4: Amen. Amen. Yo famalo
2: a pita ko valinta
4: malo apito e seletar ba pe ke fafika malo lo lava ta polka ma malo
3: malo
4: ko e tanta mi o ato e os mi te wano ke ate ta tu ak mesa no pa ta to ki ho ko ato ke ta programa fra o se fafini ma o vai mala la to akala mo fa no no mo tu ak e pleni cast ke weekendi malo vai
5: Malo apito te rita malo e lau maria hu eiki lelei ai tonga kotoa pek mo me anga tonu mai ke polkalama ko ia a reteoni. Wato ai pe foki angai whanung angai ngonga lelei ko ia me Planet Cast. Weekend fo kainga ko stau mai uta fo o kalas ke ke me a lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si mao a kainga. Ai weekend ma ko mari watu ne ai ki kainga me taulanga ne naulava tonu mai o tiri watu e nau me a lelei. Pe au whawhiawhia au pito ke kautahani ai ke me am hanga tonu mai ai ka inga tonga pe mo se tu taki mai ke te au ko uhi a ko nau whima o mea rere. Ki mo tolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki mau tokonia toa pe laiseni uke iai pe a ka upe uka ike iha o laiseni fra uri ka kwai pe ho passport i se tu taki mai koe ka te au e wavita te ulava tokonia. Pangi ka koe au kai pensin lelei ko lahi lahi hono fetu kwa te kainga koe a koe fua fataungi ai pe mai sa Amerika o maafo ke si asi mo i pure anga. Koe ai kainga ki moutolo kotoa pe tari tari lelei ki moutolo e kaunga au e koe a plan cast ki moutolo kotoa o servesi ho mou mea lere lava lere e kautahane tokonia ka ki moutolo koe ia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao koe ia koe mea lere. Ko ki mau tolu ko ia o ku fiema o ke trade ini o mou mea lere motu a ka e whakafo o o mou mea lere la valere i moia pe kua osi o mea lere ho no ta pe o ku te ke aike osi o no ta pe tu taki mai koe katea au he la valere i ke ia e whaunga ke tokoni a te kai tahani ka ki mau tolu ko ia ku mou fiema o kotoa pe ko i ngahi yuti ka maa fo ke ngahi mea lere ngā ue paka komesiare pe a moi ngahi mea lere ke pe SUV ke he whamiri ai ko pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pe wa au pe fuko tahanima e ma o atu ia me kau taha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mai ka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni mao no walu, pe ko o au tonu mau pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga, ka mou me a.
6: Homo alo kife.
7: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
6: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
8: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
9: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
7: O siwi maa mao tolu.
8: E hao ihe meili.
10: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
11: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
10: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
12: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e we si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
13: Ko e mau timi, o kia e ngahi anga whakafonua ke he kehe mei he pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupulakia e ngahi tautangata o i kaha u. kau mai leva ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we leva ki a tautahi, so tia tauta, pe koe lau lāpuna.
4: Ko e tautaimi ku hafto tonu a nima, whātou noa i e fiafini, pe a koe tau programa fukeni o ku hoko, ko e programa ko ia koko e pe a moau, pe a moe lao, pe a moe whafofonga lao, nasioni tupou. Nasioni fiafia programa tata lelei koe i e fiafini, pe a malo e tokoni, o kau mai ke polkama i he taimi kotoa pe o kuke whainga maari ai. Kau oa te whainga maari ko ni, te a maau i he whiawhini, malo.
14: Malo, pe kou kore ke hupa i ngai tak mata kotoa pe ko sua te tapo lama, pe a tangata e te kita whaiki toma mau kai lava ke oa tato koni, mala koi au e lao, o e anga i kawenga, ko koe moa moe la.

0: o mai ga iuta me tonga ko e ngai me kai me ta me me kai me uta o ko kumala me me pe mai o fata wa tu i nusilani ko ku kore ni ka pare o ke fata wa tu akolo a hen ke ma pa tu o ku ile vai a ko pisinisi do ko me fa komesiare per pure ile va ko ia la ko o pisinisi ku pau ke ai ha ore sisita ke ke pisinisi ke fata kumala fata manioke ko fa ta wa te mai me mi kai ko ye ko fa to na hin nai we ko to mari wa tu o vare be a pia tu wa ke pesko ye ko ko facebook pa e na na hin me mi kai na mai me toma pe ma fu ke na usili ni ai na tu ku o vare be na to le ku tu ki tu ya te ka o fisa me ko tu ma ko e to kai o hakure o na wa pi o ma wai nga i fu o na hin me kai na mai me toma te aku fa i lore ba kina to ko na ma e ko a fa ta wa ka ge ha u hin a fa la wa la sen ge fa e fa ta ko ya e ko ta ta no ge la sen ni ko ki ko a pene ta ha go to kana ge ai ka ngo la u ko na me ko ta pe ge firma telefoni ge komini lo lo sen telefoni ko mi ti sen is was be well telefoni ge ha loya o ku i ai e si fa na ka ia ke ta mahino ia na ta no fo fo no ko ni ke kau tala ngō fua ki e lao. Koe mea kou whai koe kau ki whonua i tonga, oe o mai o whai i heni. Koe te ke pehepe koe o kou lava pea whai mea koe i tonga, koe ke tau fia e bule angapa o ke tau fia kau polisi. Koe hi he wea ngai lao, o kutu tuun ke te mui mui ki ai. Mane koe ni, ka paure o ke whakau kau, e aha ki kau taha nō pa anga, ua ki le sita kau taha. Ua, le sita ke o mai a whakau ngō fua, me va e kaltaha ki ke hoko ke tota no pa ana. Pe koe tolu, ha le sita ngai mea koe toa pia kawai tuku vahenga, tuku vahenga. Eia, koe mea e mahu inga e ke te mui mui ke lao hene ka ikai, e hanga e ngai kaltaha koe ne pure anga o whaka ilo koe pa ke moua. Pea, te ke pehere wa koe, oh, nau fai pehe pehe tonga. Koe mea koe kore ki ai, koe lao o ku kehea tonga, o kai ko ha pai anu silani pe ko vava o pe ko ewa ki ke ha pe ko fai o nga ko fai ko itonga ki nu silwa no la ke moi moi ke ko ya ki kore ke ka fono nga ko fai ko kai mini e ko fra o si pe ko bu to ka nga to ti mo to lu ko ya nga ya pi ko parte ko nu silani ya pi ka ka ta ta ka fe fine o ku o ko lo to pe ko va ve ha te nga ka ve nga ke to ko nga te mo to ko e ko ka kai ko uno fo en ai prisone ko a pi ho pate o bua ka kai ko i ai kanata mo fi fine na o salatu i no silani ko prisone fi fine tolu i no silani prisone ta val kanata i no silani ko e to lai ko ka no popula o ko fi to ta mano ko ka si ula ki uno fo ai ko ka kai ko a vi ki ai he lao fa ma anga o malu i ke na uno fo kai kai ke na o po koe kalasia o unawi pilisone. Koe kalasia o noua ko unawi pilisone, koe kalasia ko lifa kautia te nao ngā pōpula. Aia, o koe pahinga e kakai ko kui loto. Koe hea ki mautolu ko mumea mai koe mei pilisone, me ngai api nofopoate, koe toko ni pega pegi mautolu. Ula ki, aike mou mea i, o ku malawa ke aha o totonu ki ke kore ke pilisone, ke o hatu ai fika mo hingoa to tako mea, ke telefonia ke te koe. E lava ke telefone ka ko e monite ki he falaite. Ko i ua. E mo ilo i o gwea i anai pilisoni o mofua ke fai a he monite ke sapate mo e monite ke he falaite. Ko mo ngai to tonu ia ke a he atko i ki pilisone. Ko e mehano tolu, o ku lama mo family mo ka inga o talafia ka seniti o a u ke paanga fitu noa he wike ke o a ki o nima ho nofo i pilisone ki o ngai whamore ko fai ko o fiema i pilisone. Aiko e ngai mea lele ia ki mo tol go ye no fo hopate ke mo me ai me ko ya ko me mo ingo fo ke ta ha no fo hopate ko tai tari ka ba go no fo e kasu la ki tai tari ka hopo ke ke fetu ta ki ki lo ya o talani ki ai ko ha a fa ya hopo ko ha ti ti hopo ko ha u ki no hopo ko ya be ne ki to ko ni ka te mo tol go ye no fo hopate ka o wa te mo talanoa ki ka kano me au tukua ki ai ko e. Ko e hano uhinga, ko he ku kai ke talape e glisone ko kai mi ko mo telefone e mo mo family ko mo mo loya o ku hiki telefone hiki na to ki te pe to telefone pe tai mi lai na fa ave na dole ki ka polisi ko te ilo ko ki ai e ko anga pe to kon fa loya te mo to to kan ho talano u fa mi glisone e ku hiki e glisone pe tai mi lai ku ave ke ngai fe tu ka te lo to ki ai pe ho ko e ko to ko bian ki anga ko ho mo e glisone ko i motor ko ia moto a nga we i nga ia pi no ko pate o ku ai mo ke me a ku i mo si me ai be o ku ai ko parole ai ko i e le fa pitane le fa tonga ko e poate pe ko fa ma ana u te kore ki ai ke tuang e ki te toa a o te fo ki toa a ko ko tola ai mo ke tau fa na we i nga ia pi no ko pate o ki nau tol mal ki e vai tolu e taha ko e ospe ko e nga we ko pula pe a fa fokle ma pe kuile fa pitane ko tipo ta ki tonga ai a ko me a lele ke te ulunga i prisone lele talango fua ko ko taimi ko te alo ko ki fa ma nga ko poate o parol una firma o ke kulili te mo ui ko te tari to ton ka to na me ko to na tu ki ki ta ki ai e ka to ho ki ta to ta fa tu ta ma ka ba tu an ki ta ki tua pero me ma ui nga ke kumi ha loya ke fai ake a ngai kore ko ia ho kore ko iki e parou pe ko e whamau anga ko ia e pilisone. Aia ko mea ko ia mau inga ke ke kumi pe uke lama pe ko ia ko ia ho totonu ke ke talangi a tota a pilisone ko e puri pilisone. Ma imo ha telefoni ha loya ke ta ake a uke ia ho totonu ke ke rea ke ha loya. Ka pae i kai atu a tota a puri pilisone a une mau mau ia e la ina ngai a ho to ho totonu ke ke oatka te koe. Ko iki whakakato o fie mao koia ki e kau loia koia i tua i prisone. Ke nau tokoni atke te i motol. Ka tau te whito ki motol koia si wha nau tonga koia ke lele e rewha pitania. O ku mahu inga ke ke kumi ki a kau loia lelei. Pe a kau loia mahino e ngā mūtala noa. Pe ka inga tai pe a mahino ke nau tokoni atke te koe. Ko iku whamatala koia ni utatau pe. Whamatala koia ke prisone koia i Nusila. Pe mai prisone koia i Australia, prisone i Hawaii, prisone i Amerika. Ko ngā hi mea kono kua matala ke ta tau tope. Ui hato tonu ka pau ke he pilisone a Sneria. Ke o hato a Seniti o he pilisone. Ui hato tonu ka pau ke he pilisone i Hawaii. Ui hato tonu ke ate family ke te koe. Pe ai to tonu ke alati me kau ahi o makai koe. Pe ai ho to tonu ke kerea ki a loya. Ia whainga taimi vei moniti ke whaite o ka pau ke fie mai mea koe ia. Pa ke kore ke pilisone. Pa mai ke tari e sela. Pa talangi mua ke o mai hato o taha. E lava ke whae mea koe ate koe. Ko fa o sibe ki moto lu gai prisone e ve ke bom mea o gai pe bom fare mahaki e prisone ange ko en august lave mo fa fa ka bo ki mo wa ta fa na ke fine tonga na o si ta te nga po pul pa si o lo to e ai pe pe un lo to mai na o si no pe o gai pe mo prisone pa si fine o fa ia ai fa ale yo ki pe pe ko ia pe ange pe mo lo ki ke no fa me ki pe pe ko ia pe tai mi lai pe lava tu ange na ki tu pe no pe mo ne fa ai prisone o pehe ko toa benga i pilisone i Nusila, Australia, Amerika. Malama pe whae ke nofu pe amoe pehe pehe i pilisone. Aia koe mea mahu inga e koe ike toi maamange o mou ilo ki mou tolu koe i pilisone tau te fito. E koe ilo i okulaka ke toko tahape tupu e tau whanau tonga i he ngā i pilisone koe i a Nusila ni. Pe a koe ilo i toi toa lahi ange o fi wafe i Amerika pe tolu afe. Ka tau te fito i Salt Lake City na Australia o fi toko wafe. Ko services ko to he to wa ke ka to nga na prisone ai wa sleri a bula ya bitoya ka kai to nga prisone ka ko yanga pe o feinga ke ta fi mai no aki mo to kon ke ta fa na ko yo fo po ate ma ko fa ke ka venga ma venga pe to lava o ate wikeni ma lo ke mo me mai ka mo me a
1: ko fa fo nga pe por ka ma e fa fo nga la ma lo apito ai to koni pe a ko tu i pe o ku a nga la apito apito e ni ka ta te fito ka na to lu ani ko fana ho pate pe a taimi la ho ki hange ko ni ko fa malo a gagna to wa ke ka nga we ai i ai e fa vong lao e taimi ko ave e na nga hiva o na text mai fa malo mai ko fa malo la ta mo ko le ai pe ke nga family ke na la va to a a gagna to ai fa na o wa si tu wang ke na uri e kina ka nga family ki na ura vatu. Ka kou whaka malo la apito apito ka te koe, si ma upe whenga maari, ku ke whenga maari, ku ke telefoni mai pepe, whakaoko mai, ke ata ke whakaoko polo ka maa koia, e kwa malo ka te koe, i e fiafini. Malo apito.
0: Malo.
1: malo ko e tata mi ku to e ta u a miniti e ta fa to e ta miniti ta fa ki he a ni ma e fa fini pe ko o ato ato e pe pe fo ki a e fa si koni pe ma ki bodol ko to pe mo me mai ki ta por kama i he e fa fini pe a pe he fo ki ki he fa na ho poate kapa ku mo fa no mai ki ta por kama e fa fini ko ato e pe fa si koni pe ma ki motolu ye fafini malo opito

ko e tata mi to ta mi te fitu ke ni ma e fia fini pe ko fa ta wan e pe fok na ngole le ya te ta fas ko ne to ko si a e ma unga kula ne wat foki e fasini pe a ma e fa na u ho poate pe pe ke ak mo to mo lo to nga nga we ko ya i he apin nga i apiko ni fa ta wan e pe te mo a ma u ha weekend le le he weekend pe a tala monu wat e pe fok ak mo to e fa na ko e tau fasikoni o kuhoko ko oate fasikoni o kuhoko pia maau e Paula Reveni Sinepa pia pia kasi upeli a otunuku pia mo wikilifi pulu ki Thames ka utangatani mahalo kuna utau mata a watu pia kuna ukupenga i he e feitu uko ni o kosone ke hena kumo wau kia i ka utangata mana tu iko ko ko ta tolu ta fa ko ni ko mo wa wa tu tolu ke ta fa ki ko ya kage kage be ke ma wa sa pate i he a ti a pong pong ko ya ko ate fa sini be ma ki mo tolu ko tolu a filme ha la ni ka mo la nga kali o e pa ya pe pe ka mo tolu ko ta pe mo me ma ki ta por ka ma i he fia fini i he ngalu e a ba ngalu o pe ko atoe pe fasikoni pe maak motol, motol gona ok molotonga ngawe, ka mo fanongo mai, ke tapol kalama, ka fauri techi, ka fauri lori, pe he kak motol, kotoa pe. Ko atoe fasikoni pe maak motol, i e fiafin tolo afiri mehala, pe amo e langakari, o e paea Paula Leveni, pa pe kasi upeli o tnuku mo wikirifi, ko atoe fasini, fatawang pe, ma ue tau mata ue, malo.

ko e tautai mi os tamini te fa os mi te fa pe me ni ma i he fiafini ko e tau programa fokoia o ku hoko ko e toko ni fakala maari e ia ko e ki he fiafini o atu ia e fiafini e patere ai proclama ko ni ai ko ko fa fofu a ki osi wanoa pe me ge ni ma fa ho kwa te patere mateo kivalu ai proclama ko ni ka ko fenga mari ko ni ke wa to ai pe hata ngai fas mo ta ta ta ri ai ki he taimi ko ni ke wa ta ta proclama fraus ko ia ki he fia fini fa ta wan te ka tanga na on le le ya to ai fasini pe a me he mos mos kola ai a mata vaka ta maki motolu i he efe afini. Motolu koto au talo tonga ngā au e efe afini. Pe he foki pe amoe koristutuku hako maalunga tonga tonga high school lava ho mou aho i he aho ni whamanatu ia a e ta ue fitu hiva hono fotu u koia o e api a koni. Koia whatawa ngepe. Pako whatawa ngepe foki na kau foka paula reveni e ongo tangata siuperi o tunuku pe amoe wikilifi e he tūri goe pa mei tonga hai o hau sāne te lū. Ka pau, na i kai, mea lerei hono tūri, ka he ka pau na kei nofo he, kai tau mahani ta tomo paula. E kui ngā foke to sai ange e ne ako, i he, ne, ka pau na kei nofo he, ka koni fo iau koki i sāne te lū, o to ki lomi lomi i hifai a paula, i he, ya ume koki tai mi, kau kau kau fatalange pe, wongo lerei ate fasi pa maa motolu, motolu ki tahina, pa pe foka sanu maunga, ki loto lua. Mautol, ko toa tau loto nga ngā aue, mautol, tau te fito ke kau whauri, i he taini mō mantui pe halapurea ngā, kai kire e rei a e hala, pe ato e mea, ka pau ke whanonga mo ho whanau, whamari more, a nge koea ko ka mama tapaka, mo a whatonga i ange, ku alu pe whoke taimi, ko le rei a pito, e tau tau he lao ko ia, i he mea ko mama tapaka, ko ku whaafofa a pito ko. Ko au, ka wau hei fi lahi au pito au pito. Ko ni hao pefo i lāko ea, tuku au i fi. O ngoi ako toi mo ui de rei au tai nimi. I he, pia lahi lahi u misi paula e. Ko ni mea usai e koe te mea, lahi lahi lewa ke ki tokanga ki he kai. Ko toi ate pe, pa mui fasi ko ni mo tolu kotoa, mo tolu kotoa mo mea me ke ta polka ma, ta ta pe ngalo ea, me ngalo pe, ko ate pe. Pe ke ta whanau ho poate, o fatka mo tolu. Ngai fetu mo iai, fatawa nge pe kua aho, mo ata mai ko e ko tau ata ina o kuma uia i he tau no fatu ko ni fata mo me alahi ta habe mo mana tu e leo ho mou fae leo e tau ngai fae ko e leo mahu inga ta ia ke tau tolu ngalu fa ni fo eni mo wipi o e vae ake atu ia maaki mou tolu i he hoani malo

tau taimi osta mi te tātā, pia me i he nima, i he efiafini. Whatawanga pēnā, o le rei atu, tau ngai whasi, i he efiafini, ma ki motor, mo mea mai, ta tau pē ngalo ea, ma ngalo pē, ki e tau proklama efiafini. Osi wanoa, ko atu e tau proklama whakaosi, i he efiafini, a takoni whakalau maari e, e whakahoko atu e pātere Mateo Kival, i he proklama kua i he efiafini. Ko atu e pē, pa me, ko e whasi whakoni nga toko osi, ai wipi o e vahe hahake, ko e, ko e foi kong ai o ku motol kona bo a fanongo le tio ka paltike alu ke tame a ko ya en alfa ni fo i he a anga o vakai i a tame a ko en alfa ni fo i utiupi o ke vakai a wipi o vai a ge ke mo fanongo ai ko hai e tama ko hai tama ko ni kunde tala mai e tama ko tangita ko hai e tama, ko mea ko ko tokanga au pito ki ai. O ta tau pe, ai wipi o vaha ake, mo ne pituno, ono talamai ko ia, ai tama ko tangi tau, tai tai taha ke tau whanongo tau tolu, i e tamani. Ka koe ngai fehu, i ni koe ku o mai ko ia, ko hai e tama, a tangita, ko pae. Eh? Ko ngai mea ia, ngai historia e whanua, mea lelei e te ilo ki ai, ai ta whako ia. Kake, ko e... to anga se ti eni pe a mei fua mot. Motol ko toa mu mea mai ki ta programa, pe a pe hefo kak motol ko ni, ka tangata ko ni, ka palo aleveni, pe a pe kasiperi otnuku, pe a mo ikirifi, pulu pe a pe hefo ki, ki a sene mo unga ki a loto lua. Ka tangata ko ni, pe a motol ko toa, mu mea mai ki ta programa, hangi ko mea kokoro alu. Alu ke utiu pe a vakai, ngalfa anifo, ai wipi o vaha ake, pa ke whanongo ai ke whiu i kua ko mai, ko hae tama, tama ko tangi tā ko pae. E te ke whekumi, pa te ke ilo, pa ke toki mahino ka te koe mea lahi, apito apito. Ata e pe whasini, mag motol, mo mea magita poka mahe, whafini, maro.

Ia, fai mea lotu pa mwenga au ea Julian Emma. Ani fai toka nga ipe, ane hape pia ane firma au pa mwono loto. Si faka kau mua, ane mahu inga o Eucalisia, ihe mo ui koe, o ke nao tolu, o ke nao fie kau, ke kau taha Maria hona tolu. Pia, ne awa ipe ke fopapau ia Julian Emma, nga ko hono ui ia. Wa ma ye time na le fa pa pa u ya ko hono we ke ho ko ko apostol pe ko to na ko u pe to na ko fe ka u ma ke e ne ho ko ko apostol pe ko ta la fe ka u o e ka le si a ke fu nga ma ma ni pe a fa i fo no ma ya e ka u ta ko ni me flanse i ro pe wa ma ki ho ta u na i po tu ta hi pe na le fo tu le wa ka u ta fa fe a o ka le si a ke ka ka i ta na ta pa mo ka ka i fe fe ne ko e ta la no a fu nga ni tala noa mahu inga, ai mahu inga, o ke tau tōru ta mai pa mwe whae e whaitu. Tau manako ke ta taki taki kia e tau whanau. Ko e manu ia anga o e whamere, manu ia anga o e siasi, manu ia anga e whanua i ngā aue, pa mwe mo oe a Julian Ema. Ke ngāhi pōre he taimi o Julian Ema, kai ke au tau manatu ke ngāhi tala noa e French Revolution, pia behebe fuga Industrial Revolutions, Nā ne ngā unu holo ai e kakai e ngā hi aitelo sia keke e ngā hi ngā we anga pe behebe fo ki e whanua pa mwai kolo a ngā hi tuunga whakataki i he sia si pe mwai whanua fo ki pe na e kauia e ngā hi ulunga anga na e pronga ngā hi kaupeau o e whaingata pa mwai ngā hi pole na si au sia e Julian e mā ka neongo ia mei he uho uhonga e whaingata pa mwai pole koe ni Nā e loto lahi bea june ane mā, pe koe mā onigo ni, ke whiri ane mo ui, te fuake mā e hiki, ka pehe pe fuake ki e Eucharistia. Taimi koe ni na iai iai, kautaha lotu na iwi koe, Jansenism, koe whainga kautaha pa whainga ideolosia na nau, kautaha lotu, na na e whaite fito e nau whaheno hino, ki he angahala, pia mo e makatū kia anga, o hā tangata. Pia nā nau tuhi fua ia ngā hi amanaki kehe kehe kana e mahu inga lia Julian e mā. Ne hongo hau tau ngata ngata anga pa mahu tau wai wai anga. O ku mahu inga pe, ke ai mahu inga ke teki tau tolu ai tau whakaongo mo tau whakawhanongo ke whae no hino e se esu he ko tau amanaki anga pe ia. Ka ngalotu, ka tanga tanga we aho tapu e sinu pa mahu tātau se esu Kristo ai ahoni. Aine oku whae no hino ke teki tau tolu e se esi. Ko e Eucharistia, ko e tafe anga ia. Tafe me iai with the source and summit, pero ku tafe me iai ai mo ui, pero mo e tumutumu o i tau mo ui whakakaristia ne. Ka ngalo tu ku tau ngā anga ki e ngā hi whakakaukau koe ni, pero mo e whehu i koe ni. Ka pau ku tau whea ma o tau sino matelie ke maa o whangai whaitapu o tau aru o kaukau. Ka pau lewa o tau whi ma o ke ma a ho tau lau maali e o tau alu ki e kou whesi o anga. Pea ka pau o ku whi e kai a ho tau sino wha maateli e o tau whi mea to koni pe ko e tau alu ki e whare kai o kai. Kea ki tau talu si e si ka pau lewa o ku whi e kai a ho tau lau maali e pea ku tau alu lewa ki e whi lau lau e eukarensia he ko e whawhanga anga ia pe ko e whawhanga anga pe ia a ho tau lau maa. O kui kai ke fua au kanga lotu ke teki tau tau e tuu whakaholo e Eucharistia, me amola kanga whano fō, me he kātoanga o e oho moe. O pehe anu tala, pe alolo tonga e nau mau mea toko ni, kua tō e se su, a fōi mā, pe a hiria e ne whawhita i, pe a ne pakipaki o oatu ke e ne kauako, pe a ne toki pehe anu e kia te kina tau. Mō tō o e ni o kai, ko hoku sino o e ni. Pea tō e se su haipu waine, o ne whawhita i ki hotua, pea ne toki oane ki hati ki nao tōru, pea ne talane. Mō wini kotoa me iai, he ko hoku tō tō en, ko e tota oi fua kawa whaou, pea kua lilingi ia mai ka kaitoka lahi, ko e whaka mori mori anga o i anga hala, mō whai eni ko hoku fua maratu. I he wholofola mā oni oni, pea ongo ongo lelei oi ahoni, ko speli asione, wahe nima o wholu mā taha, ka nima o wholu mā walo. Ko au pē, ko e mā o e mo ui, ko ia ku aruhifo mei hewa ni. Ko ke nau tolu ko tawa pē, te nau kai ai, te nau mo ui ta ngata. O ko au whapapau ia, kai kai ke mo kai, hau ku sino, a sino e fohau ta ngata mo inu hano tato.

Ka Māori e mwan te besa tinga e mwan te mai tura tura na koe mte sanga rai nam kong rai yu pia minkiri besi se mga tau rai na pe ni tara meta ni mga khaki posi i dari kira i dari kimi i nanon te tairi kai yu na mi kong rai yu panani kiri besi me inu siran e pia minkiri besi amen na koe men naratapu ai yu mana kau Auckland nu siran rami e kia mga tau rai na pe ni mga kamero roi kami nanon te te weekend ata mero ai yu chao senoka ngai tato ni tatai yu sabon nanga te banana ka kai tau ka e mga tauroi ne pe mi tai ka ma mga tauroi ne pe nanga ni ra mi tai pa sina riki pa mi sa ka kamero roin kami mi sa wo wen kami ina non te a tai riki e mante te mero ai yo ke te weekend ai yo ka kai tau pa sa ngana ki te mero ron e te me to a te ke ke a te me to ai pon te ron ne pe men kami te mero rung nebe men na mita bara kam mena yer kan tani nga pena koroi ami weekend na yo ar kan tani nga pa men na mita bara kam mena yeike ya sabon nang ku grei ka este mga kona ni mga ni me me roro me ngami non te tairi ga yos na ti me ton running kami ne karo kware po artai te awo ne mawa me rar kimi na non ta karangaina and te tapa sa yo mai ra yo kaiste mga arko na pendi weekend ayo ke de man weekend e bugende na makaina bonu ka e bonu kan te diri kaya pobre te diri kaya ke watanga wapi mano te soon na yo ni mewan soon watanga wapi mano asanang kukure kaiste mga reta kimiang kami on te panan na mi kongra yo sabon na nga te pana emon te may toro toro ni kakak mehuri na koimi o ni nga na koimi asanang reta kimiang kami nukuna rayo let's go for a trip to Aperai Kiribes, te Wawoto.

0: PMN Kiribati.
1: I'm going to get this on. I get the number, I get on and Taraboni, and the Rita Kimai, I can get a kick in the Popoki, and I run up a gate mena, get all in a noa, the Meroro. Oh, Ohonan Tarabon on the number, to one I sue at the Nua Isua. Ke ko kona na pentiction on the number to one isu at the new isu in the tiny para kotangiria au ki to kora ki kai ki to ato au ki te popo kayo pon wapi me au at yo ni ka to bon kotangiria ni kan meru ro ki to ni kan an ni ka kara pa au tuta na me te te counselor is and trainee ki men ka tani ya ki bukin tari ti tirayo te ta para rita ki on the number to one isu at the new isu ko kona tara poni e ka poki ke kana wam text to one isu at the new isu au ki wapi me au at Ina pangana the lifeline the terapo number ya ke wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikan akia wanua akia akia ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa terapo nak nak ai akia rewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa tena barikan akia rewa ni mewa wowa wowa wowa rewa rewa rewa ke pantex akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona teks o antarapo na koya. Nita taina para ko taina noya. Kito anta taina para ko tangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona rita ki mekangai. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wua wanua. Wanua no wane mewa tanang parikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wua wanua. Wanua no wane mewa. Ibukin the youth line, agam orang kami ni taki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan ampun kita tangi dia kan meru rokina ayo am kanganga kita program aki awanu aki aki tenua isu anoa anoa tenua tenua tenang barikan aki awanu aki aki tenua isu anoa anoa tenua tenua kita kampun kon antiks nak kondari wawa tenua awa ya kita pawaki I begin to popo get an agape Samaritans, get out of the canal, popo get a pair. A yanamba, a hundred gay, ake wanua ake ake. Isua wuanoa, or no one or no, then a barican. Ake wanua ake ake. Isua wuanoa, or no one or no. I can't be what an an tarabon, the camon and the takinoia, but in a capoaki or compona and camenana, the
2: talofa, kiora, cana maori, talofa lava, inanun, cabenin, tepogne you, and begin the Samoa language wiki, menankamin catanota, I cani, yakaroira, narataya, wapi me towana, teminis, himin jawati, pina. I carry the tanta yan catanota, I got and grecanoaki, begin the songra, no ram, no condam congra, yo, banan kiribes, and nako mayon. Manukau Auckland, New Zealand. Rimiakin tayan katanwa tay kan nige sina Ronnie kung kanin temeroro may talk ta may skora Maria ari ngaya ti Pacific Advisor ke ipukin di The Pacific Regional Advisor, the Northern Region, begin the Pacific Public Health. I begin te kongora na aron kameroa kire na nunte winter yo arora kamero ira men the flu ke kamero yara ara kamero ara community ara te me sibura me rara dikin na nunte te kongora yo ngayari tay nana ko pa sinaka dikia ongrara me ron talk te meskora te bewa te minis men kai minta yan katanwata ay kanana ko ay kai
3: Rakatai na peran tepe tepe ke mea ratea tea puni kina akira onu po ngai kai ara tea yo te runa tikira ke reita ta wakia in na yare irei. E rangini ka kawa ke pokona rei yakin anasim matakin ta katei o te rape kaun tea tea ni kiripe sin mua mende muinga. Uke uke ria o po nori a paya tea kina ke onika kou wake paya kora kora po ngana te rape kaun tea tea ni po noi nam tea tea on tea tea riki tape ua.
4: Pia meni kiripe se wei yakin akana kuante kano pana en tea roa monta tamea roa. Kana koka kou wa pae uro kakisuan tamakuri o tangiria ni karakua mtangitang reita ki mea pia meni on ta namba ake wanua.
2: Oh, Ora ki nako te pere te mai tero ai yo me. Te tai ai yo si rangi ni kukurei. Pasirona ki ron tokta me skora me rea ipukin. Ara me roro yon kamenua kira. Men ti ora ki te mai tero tero ai yo. O si nangara. Ara ka me ori. Ora da. Ara bus mai nako nara tokta ai yo. Kaya mga rikine pena tain. Te tai ai yo yon PM men kiribes. Ni mga roni ra ipukin mi. Ara kiribes community. Sa kia ka mga mga tauroi ni pet nungora. Nako nara me roro ai yo yon. Ami kongara ai yo. Kona me ori. Me ori. Riri ki tōkta me skora.
5: Pēu re tātou ni enang dāra pa te tai e iu ke, mea ngāre kina pēra tai ni me roro i on te tēnan dōra ke ke a anang rere ke riki tēnan nōn tai ni te takamai tōra ki.
2: O kanang dāra pa riki nam tai ke ko mga tau roi ne pen roa ni ra te ipukin busmayan sabangam me i roura ke ara bebe tēna koi ma o kanang bebe sen dāra pa te e ara re tōsina wāki nara me roro ai o ki. Iang, ipuki ara kiripes community sara kain te pitipike ki ātape nungurang kain te me roro ai o. Kukunan, ka parapara pa iara e nang kakawa ki pa ena iai isin te tei, ena riai ni isina ki te tei, a uare ere ki riki yon nusiran.
5: Iang, te tātani are atein kandaren ke imainare apungia ki ki, kunan iai te utana te tō te tokoan tau sen ra patai yare angana ki to meru ya sinai ya nan tai ko ko waki ya ke men ti tai yare apung ya ke yo apai ya ka engan ti tau sen ra patai ya yo sa ke et to ko ya ke e ka mena ya nan to ti mon ta pe wat a week i mean ung ya ke ya no wat a week men mi nan kan ni ma ki a ki te men ba ya ka ke tau sen ra patai ya ai yare ana por pe angan ni men ka ni no ari ki ti ka na po ka ya pa ra nan kaulinga ki rapatai ya pairia ini mengka ra nekare keiri ki tausen rapatai ya ibu kini mengate tokuan na ora kaika tepetai ya apona nang ka ora ki ya.
2: Rapa, no ka ngati nan ra isin te toko eka karu ana aira re ana kantani ngai ibu kia nasi ya o ka ngati tira tiriri ke ena kona ande ke hiro ya.
5: Yang kani ibu kini te yo ni usira no e mo te isi ka ngangi na ke ya ya re pon ai sana ko masi na ke pon ni na na ya tai ko ko wan na na pon me mero ro te na ai ta ka ta mena ya ke ke ya ni twa pe i ro ya te ka nga te isi ka ye mo i min pen ono what a week o ye ka na re ya re ya pon ta na ka na re ka nga ana pon me mero ro ka na te na blanket ni es ke ta pon ne ya ya ta te se ya gp ke pon ne sa ke re ta ka nga ya na re ta ka na pa ye re start men ono what a week ya ye ka na re ana pon ya ka ni men te nu ana makaina ye ni me wana makaina o ye ye rente pi me wo wate te na makaina ke to wana te diri o ye re isa kwana kon te me me wo o ye a wate diri ke ke me ai kai a te ta ye re ta ke me ye ne sta wana ye na kon ka para para kan ne pate isra a ye ri ai ni sina ke ai ke ta pe wo te isra ga ye pin te mi isra ta pe wo ai pu kin te te be bo bo me ai kai pa ye ga ya ne na kon ne me ro ye me ye ne pa ana khabar para ya ta ya pun kai tai nei ko ke aw khat ne ran ka khawa ki ti tri tak me ami chi pi ke ya ne ske ya ka ke tes
2: ko we ya ra ri anang mai tin an men men ngo ngo ke ro ya communities pun ro ya ka ro ke si na ki ro me ya bu gin di a days in the to ba ta a te te rata ka nga nga na kona ande ki ye kanga te ra mei rom a toa ki te e ko ko ko ko na ngong ngong ori ki pa te te ra roa mei ro ya a ka ro ke si na o te ra na a am advice na goi ya
5: kane era erang ka ha erang nga erang best men ngong ngong yo na ria ata ko kana ro na bai sina ki na na ang ang imanga angana ki te flu pare kana isina ki tante fuku ki tawa isina ki te te isin tante misira no no kama ngani ya ti san no wanangi mga kondo ara ki ai ki na jere kana te te kauri nge kai te isai kai yei asan kawari re ki ya ki kora kora i are kana ngana ki oi etau kora kora i are ena ki kora ki ya me etau kukin kanga kauri nga kin ki kauri nga kin na ya tau san rapatai ya pa rapataia pa enang riain kare kei te nan tau sai mkin te tukuan na ara kai. Anga si te pute beri ena si kaurin. Ea puam tein ka nra, ni kare kei te tau san rapatan amatea ia yu bai yonga de e kunan tau roi main rukun te ara kai. Mea ena aki ka ara kai yang kan. Erang wari erik. Erang wari erik te te ra maisin te kura koran te mena te isa reangana kia yu kinda ena ka ara kai ya ki ka ara kai yang kan.
2: Ai, o kangai, ina kangan deki roia tenan usu ke, ara usun kiribes, ana kangan deki roia tenan ise ka, aki a boi o, ana nako nantai o, kanga tenan peikara sapuote ka, ana kona deki iroia ara, ara, mena, ara community.
5: Ai, ya inkande te, tenan isa re, a mga kona nisi ya, ate yo, ya ina peki ya kona nisi na peki ya ikawai ke, kan ne han to igi apun te te to nanga nga pa pa bota uto yo ante te misra e pun e pun ante ke ya ate mente me wan mar ka ayari di e a pun ne kar ke kan kan te isa yo a ke apun a ke o ai kai kana a ke nanga ta ya pa ener ke yar mor kuna kuna de re ta me ya e a chibi ke pun te te re ta ke yo ante nan ra te nan ye te yo ante website ane pun makuru la te vaccination ko kuna te te yo ante te dar bon na poi ate na ke ta be meteis kan nga ya na kona ka ye e kona te ke roma yo na pon pon nam wan de ta krai pon nam chipi pa nga ya na na pon ta mi ni sim mo na kona na na ta ya pa nga ya ya ri ai te ke
2: o bukina bukina na ke to ba sa ni sina na ro un de ri ke na kona ro nga ke san ya san na nga na ka flu shot de ri ke na o ya ra pan na mga ka kari ke ri te te flu shot de ri ke yo
5: Erang sikira yam se sira kya ne pa ban ne sa ga erang wo kyo kina bete sira kya ga sa sa ni sin na ko ke ke ka ne ka ke ni sa ka na ko ko ke ye ya ke ko sin na ken ka yo ya pon de kina pa ta usan da pata mo la ke ne han te ka to ka ne ma te mi sira ke ko ya ko ro isin ma ke wo wa ke ko ai pon pa ne no na pa ken pa ke man ka ina no ari ke sa ka ne te i bu ken te fru ana ko se sira ke ere ken kai ai te toko an kane e kanga e puto ka ati e puto kanga para te pure e ara e kame ana koi buke te riri kai yo me e bibita ke te virus ke ke te men nara ke ari e kare ke te flu e bibita ke arona ke te ina e yare manga te riri kai ana koi manga ya te isa re kwasa ni sina ke te riri kai yo ya ke manga kame ana koi buke ni manga te hakin virus ari na manga re ke te riri kai ni na yare ya manga e manga ana koi bibita ke kane yare manga bibita ke te flu te aksin re kwanga e pita ke pe apon kai tara mete te aga ke no fluare te ririkia
2: o era ngaira iro era gain te pete pe ke pa in sin sin an ang dia intara ro era i pukin te te te flu e era pa in ang ranare in ang kanga in ang karo mete te flu iro ra ngaira gain te pete pe ke iro ra ngaira gain ki ribes na community
5: are en kan ne ke ipon Epon te flu epon eviki o matai ka maiske. Me ngairan kane te petai are e konan reke are to angina muan te tai ayu ka ngai. Are ke ruia hanti pete peka ngarang rawata iru ya ke are ke tena nora ke ke ake. Akonan ka wari reke tausan rabata iya ngai yara kana ereke te flu iru iya. O ea konan nang ai kua nang konan nabuahana te tera te flu wane. Pon iru iya ke baya nang wari reke kanga tausan rabata iya ipin nora ke ake tapeko. Erangin serangkai kanga kua hanti pete peka ya nang. Ka ere ke ire chora ka ria nang mare ke tab san ra pata ye ye ke nran ta de so ka te to te ka sa ke dira ka ngai rang ko man ti ri ya kai te bete be a to wana na bare pa dang in te tai ka na bis te flu ap ki na bas nang ni po po bo ta ke ke te te ki ki na ro kan tai na ko ki te po po bo ta ki nra i bu ken te te usu pon te to community ngai ara ka na bis te flu a kwa ki ka ba to ko na ne ria pon pusina ko na te ke nang kai ye be
2: Tena, koko nga rin ka unang ina takta mas ko rata yaka rin. Tena, symptoms ka ni ginay bagin de flu. O, sinakangan da na rin. Differentiate me the cold, the common cold ay rin ginay. Yan
5: ka ni, the cold, kanga akani pati ka ni ginahan de, aura kay kay de flu me the cold ke. Kanga pudin kan kan guys kan kan bo ke kanga aka anang pudin sita bo aroi me ta ko ko ranga yare tenga ko te te ra te te te ko ko te te ka bo me te te flu nga

0: Beikara bai e kāsana hroi men me ka bai e kāsana rina no niri ka ngā ntoto hua e vena hondi o araka te flu.
1: Ea, e kana arua pa kupuna tai oba tau ereke mo i romu tau tana te araka ke kona mea kina te ngako mea te mera ki kua ke tera. Kana ko e ka kawa ke pon siku mua ni meenga kana ko kona ka pon siku ni meenga pa yonga nea kwa ki mea ka kusana ko iya. Te tupu pe nanka kawa ki pare kona ki taua to hana ko kukupeni piko na kon tenki o ko kanga yonga mga taua to te tapu to wana mea ko chiwa mea kona nea nukusi kana e piko na kon te Tari kim ke kawa pa yonga nea na kira, mga kipa te tino ara kare, na kona rebe na ira kim ke, ka kawa te tupa pa ita ano, si kuna wenga, o kawa kana aro na poko poko, rapuna te, te te toko are, usin te, poko poko mare ke, na kipa.
0: Ai bun biara re sa sa ora ke nanun tira makai na yu ge bare nang rokot kai no mata ai bun te dain de re te dain da na nani ne da na ge ka nga dog na mes go ora
1: ai ya te se go ora
0: a kanaru na pa ya ra re ko ya re wa san ni sinaki a ko bun kon e kona ne ben manga bun re ke te flu kanaru na pa sa ni sinaki
1: Eng are pun ko na ni mangare ke te flu ke pangai secondary ko pun tu e ko na ni mangare ke pare kana mga pun ya ka kin te pare sto wana ke mga ya yare ko na ni mangare ta ke me enga na no ko isen kai pa aku ni pa te ka ke ni flu ra anga yare ko to ko kan kan ne ren enan ata ki ke pa to anga ya yo me pa sinta ya yo me re ya ile ta ka ke ni flu ta ko ya ko na ni sme te e possible na pa ko na ni ke te flu do
0: Ngai o te ranga nana i bobo ki te isi in kanaro na pa kware kente flu.
1: Kanaro na kipa ko kwaera ko kwa mangare kente flu ki. Kanga si te bo e nang kakawa ki are mga te isa re kuna ngana kare. Kanga mga katauroan tausan rapata mna konda re te a kakin te in patera te usun te flu are ko e nang kakawa kina kong kanare ki. Kaya nga dare yakire ke rompa re enaki Nanga kora ki ko te aha ki tau sun te fru to wana rea nanga moana busi ke. Ina ka tau roa tau sanra patam kanna.
0: Ngai. O kana aruna pa ea rare si sina ki ke. O e te isa iyo e na kangane e ne te raa te aroa e kangai e pun si buo ki. Ia ki si buo kai pato e pun e bu buo ki nepe na kun ara au usu ke to au extended family ke to pun au community ke to te raa e sari e rare ina kagin kai kana starai e a isi tawana tana makai no aya sarako na na buo ta ka bera re kiri besi ke te surai kangai e na kangane ni buo ka an te aron aro te isi ka e na kangane ni buo ki ibukin na koira pasi na mga kona ni mga buta ki na kona are te surai
1: aya gane te kangairang mena riki erang kinakiri ki yai te nari ibukin te misrare kana arona pa ko isini ko kokoro isim anano ko kwa protected ke kwa meno at kona kangani po ki amu isu pare rana kana kwa meno o kana yai ko kubere mena te tapata wana reku siti ora ki yai abukina pa kwa sani meno ya kire ke ro ya re na no kwa kona kana ni mabo sana ko na muso kana ko ki da beta ka na kambe na ibo konte bota ki arabata o meta ita aten ni meno men de arabata to ngaita te misera kana ya bus oste bo ya kire ko ina ya kire ke ro na na ke ke kana to ana a ki kona ni is pa to ba ko ko ke pare ya kire ri te misera mo na ko ya te isa yo e pike ia a kepe koko. Ke a te ia ke a swai ni koro isi ia. Ke ora ke a ke tau akona ni isi pike ne anang ora ke mua te isi. E pike na re angkoa na isi me ake mua kona ni isi na ke pike ne tau anang ora. Kana aruna pako mena ira rike nta ia ano. E to ena pon rike nako ena kipe nako imi te ora kare. Ori pike na pako komen. Este bo ko e a ko hati a oi angkane ke a mena ira rike mpare kwa. Kona pasina, e pasina ko imo angkia kona mga pasina nako ia ia.
0: Ari ko meno ngai yare ko aki pona pakisan. Oh, ngai. Oh, yes, ari yara ari the flu ke ngane dain te winter you to pos na pon ro me te the flu ngane to covid si na pon dei nen ro me begin the covid.
1: Ai te covid ari pon ai kangai pon ro na te covid ke ari pon ai pon busi de kai ai pon ro ra me pon dei na pon ro me pa ai pon swai

0: ni ki tana na teka ya pon mi ai na teka na apon pon na tante ke re ya ke ya es wai no pon ki tana roi ni si ran te pon ta pon sa poti tari ke
1: nai o i to ba ka nga ya pon da be be ne ya au si sira ke me kai to ak dame skore bu kin ti te is me a ro ran ka me no i rai bu kin ti te ra na ri ora kin ti pe ri ti te win cha ke ta ka mai to rai yo o ka na ye i a me ro mri ki a tok te meskora te yoga are ku kan spai ri na goyara tan no ran te tai ayo e to sa ki te piki na nun te sisrak me ga na gwana goim te tai ayo ba ku ga na kwata yo
0: ora patata ni ta ku ba te tai ayo ai me sita ka kan apen te ka khaurin ke te tararu ai ra basanga ni meru rong na ru rong ara usu te ra ron te to ku ando ara ke ponia yo ara ke era era kunante to ku ki mendeis e ka yare Sakin ni kata ni ora ki apen ni tokan te sa ye ye ka kona te tokan ki te isa ya kono kona nen dan kora ki ki na yare kara ye te isa ya ya takwa mnes pata ye ya ria ndike na ko ndike dan asim pa na isina ka bayang an kon ran protected ki yang ni men on ki na bere te ka wai ki kana so ko re isim ta ki te o wai sim te misra na ko pa kana ro ba ya po te ya bu siti ora ka te misra nam ta pa no ma ko ri me asa no ko ro isim e po aso nga pa kata pa na nga kumakuri on ke po po na ni makuri pa kuasan ben oke ayare ta khawa te ta kemam chipi te ta kemam amra amnes ke te planket nes e ana sem pa amanga na daya pa ya kuru ke es wa ya ana es wa kuru ana camino a meta decide ke ya bukin te is ke ana kam tangira pa ana kamano ke nes mi pon te ta kemam chipi ke ana haka i ruwa ka meta me haka nga
1: Okay, ko nang darap at doctor mas ko rin naman sa basbang tatay ayu bigin ro na kira am tayo ako nang tataw ro ay nang ay bigin narako kiribes community in tatay ayu as always ke yang ay pun takara para parikin ako imi tanong ran tatay ayu tay mamaning ay pun tatay ka na ni roro ari kasi na resti na me ami talk it ayu doctor mas ko rin takaw ring rikin ako imi tay mamaning ay simi ibigin ti ora kaya ti te flu ke ora kin te may toro toro ayu apenin tau roi din anis ari ki bigin te flu o kukunan na kon nare book my vaccine to rin set ki ko pun kavara am talk it o sa pun nang ari tapaka te pana ari kin nikakaitaw mon de best na kon na talk ta yo ta yo kon anta uroi ni bus mai era veve de ibukin te te ni kiri besi te mero ron te te ni kiri bes ibukin mi era community ibukin mi ka mi era tan ngora yo an ami ko ngora yo pi men kiri bes sanga te banan katiki roi na koim talk ta meskora men nam ta ban ma khuri na koim me musu an nami ka ta uroi na non te mai dor dor ai yo ki era kan dan nga pakam stay warm o kam menu nebe men jara ki men de flu o pekarari ko ara ki ana ro bukin te de win tai yo sa te ki roi ami beu te mauri te roi o te tapo mo robes nda bari
2: you're now listening to PMN Kiribati
1: nisa bula mena kan nam kong ra yo PMN Kiribati men ara mero ro ani me dokta meskora meria sinang khaita won ka khara par ba ki ka ko nan de ken tai mero ro men ra ya ko irang kan ni naratai te pui me isu wat menis na kon jawa te pui me to wana sene te me to ande sino me ankoi nam gong rayo pye men gi bes in denan kata nota ka tangra kai kai kan oka kia o si kare mere nei me tina no kuna ke ina no nam gong rayo jawa te me to wana sena rono kon te weta focus ke re te me to ra gi ras na te me to me me ne ra kim to song ran ka ka ge bos me ankoi nu wo wo kon kar kho re po po ara tai jawa wo wa karangai nei mai rai

0: mera te sangra and they you mo no ron kon do with the forecast e bu kin no ngora no kon nam kong ra yo pm in kribes na run na re yo ko ta tane ye ye o sina tara arata bo ayo e o te ro anu siren men te north island ro re ka ki na kon te south island i min na ni o sina tara a pera e pesen tangira ki ro ra e kribes te bobato Tarakin kan narata pa yu e Aotearoa New Zealand o tarakin te North Islands ke te ono ni miang. O e kare mekina kin kan ni te tapu e kaitaia pa iei te kakarau tapu te peua o e ipun iria nenepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapu aika tauranga Rotorua, Kisbin, Manapia, or Palmerston North, kana makina kin tapa ikana pa yei te roi yei ni riana ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, e kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruri kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi kai yung kani Nelson, te tai yei kana makina ki pa yei te Te roi yei ni riana ki mea te kakarau tautan an tāpu te peua. O i pu ni riana nebe mea Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in te teiri kei iu, kani me kina ki pa yei te roi yei ni riana ki mea te wanang nang o i pu ni jarona nebe mea Queenstown. Ini me kākou ang kani kani me kina ki te teiri kei iu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani kiripes o antaragin kani te tairi kai yo makin putaritari merakei e peyang tarawa me mai yana kan mekina ki ba yei te wanang nang yei niri anaki me takakarau tapetai ntapu i kani o ipu niri anane pe me kuria aranuka ape me me anunous tapito wea peru niko nau a wai pon no no to ata mena merre a pana pan kan te tairi kai yo poni ai ne peti a te wanang nang yai ni riana ki meti a ka karau to tan ta pa te wai kan ni ion pana pe a washington kan te tairi kai yo kan me kina kina pe pa yai te wanang nang yai ni riana ki me te a mes pru pru ni ka karau te tapu ane me iriana nepe me Fanning Island Christmas ngane bontiaro na nepe o kantan ngane te tairi kai yo kane mekina ki pa yei te roa yei a wara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are asante gei nanun bai nam ko ngora yo PMN ki debes a ipuki nungo ngora am te tairi kai yo kora pan nungo ngora am a ipun te teha ni roro na koimi Tararuai merungi mi nga mi nga pani. Rigi nga mi nga kami nanti tapo e mai turu turu ke nga mi ka inu sira no pun nga mi nga kami ngora men tapo ika yei te mai turu yei. O te mama nga nepe nga mi ki yei te te te riringa na mi tapo ki e kia te riringa na mi tapo men taka bubui. Tararuai nepe nga mi men te ora kin te riringa ke nga mi ki e kami ngua te te puspusi na nun takawai tararua na mi safety na nun takawai o mi meuri mi nepe na nun mera wang kami ki kam tatangira te kanna na kon an kapunga na mera wa ki te aha wa ki te ua wa ki te rahari ki ki ngai ere ipon te teha ni roro tararua ya meuri mi tapo ki kam pene ni mena hi ai. Ara tataro pa ena te ime atua te te merurung na koimi nda te meni nga mina e puniri ana me mi usu ena roro ane nga mi tamarari karawa nda hawa a kia kamna koi hai. Tiki rai ayong rami na mi kong rai yo PMN Kiribas na te ime atua nga rukoya bupu aratai.
1: PMN Kiribas.

0: kona me auri, kona me auri te sangra nam kongra yo ke e pun na kia kora te a te kona ane nge nani e karo koira naratai e wanua te minis i mi hinti awa te e pui me tau anante taire kai yo a sirangi ni ka hai tau kai si pun te mea toi rariki mko te mea toi rariki na nongongora nam kongra yo e PMN ki tibes me naratapo ngaira yo manuka u Auckland New Zealand on koi ere kongra me nam tapo wherever I may be tapo ni anna vei kai tamake makaurau ki tapo ni yon New Zealand somewhere kona me auri nte taire ke e sua gara kwa yo ke arata pa yo yang tautana ta karau e mga pon roi roi yang arakanta ni nga pa yana korai to wena men namta para kong rame yai menge nani rami yari kamero roi yung kamin te taire ke yo chao se na kawa ngay tato ni tata yo ina na nami kawa ngay yo pia meni kiri pes sina tima tuan roro ni kona mkawa ngay yo ni karo kwa risma mawa wai taire kim ari chao wawa te tapes e mai rai yo me yang te na sina kana koi te nan kata no tai kata ngre kana koki na koim te song ran te tairi kai yo a pon te pe ko na ne pe ki sa san ka a kata urai na koim ba ka nga ka ka ki posum me ngai rai nanon te am tai no ngong rai rai ki ra ke a sina ka har ba ko kai kwa ku kar ki ra ba am sa ka me ro ro koi nanon te tairi ki at me ro ai yo ar kan tani ngong koi ere ko drive to yon ka mai men te pa chi no ki ra maus i hope ko safe lo ko safe roi a ko aket ka ngan Yon kawaim ke ismut ta kawaim ti tairi kayo. Iyang, sinati me to anam kong rayo ti tairi kayo ang kami aki kam ka na ko yami pupusin na katikiro ay rita ki na ko ira narokon nara Facebook page at PMN Kiribas give us a message ke sinati me to ay rariki mo ang yan nanay kayo matinaan katanota na kaya tangre ka na ko aki na ko yam ti tairi kayo.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Arakatay na peran tipitibi ki meara te ate apun kinakira ono po ngay kaya rate ayo turun na tikira ka rita tawaki ai na yareire era ni kakawa ki pokona re yakina na sim mata kin ta gate o tera pe khaun de dani gri pesin mo men de menga u ko queria o po noria pa te yakina ki onka ko wa ki pa khora khora po gana de pe khaun te ni po noi nam te on te ri ki ta pe wa
2: u kin tera pa kona ta para para na kais mo mena sareri ya mate e kakawa ki pokona kare ki amrita ki oni ki kina e mo te tamaro mena sareri ya mate a kona kona ni korawan ni ta ya mo te wa kona kona kona na ya mate men de yareire a taita para karakia te mere nei wariri a sisira ki nana sariri ya matai pa e warana ke kia kin sariri a nungorana pa irunti sariri ya ne pa tera te iangoni po buo kina koim a kona koroi a po buo kanda nariri a wana ke kia kina simi tariri a re kona koroi na nunu mayangam te pa iaka awa ki pa tapera ngay rakaro sina buo kia na sira na yariri na nunu mayangara

0: te pai aga kukurei da rikin nea koro nanon a miyango o am kandaninga. Morara rikin terei rei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariayin koro bukiya. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Te tai a vea hoa kien te tai e yana anau. Pai a kinana ia panna ko nere tangiria o anu kona ana koroa yana sim. Tai mani ngare rangni kakawak pai na yei to kouru a koroa ya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
2: Ko pesin daba New Zealand on nea ibu kin nam pautuka te ime tuan na kondara kongora.
3: Kuna meore tin songra nam kongora yu PMN Kiribas in di tai a yu ongkane o isi kan shia men kami sipa men kami to wana di the video clips that is kato ka yon ara story on PMN Kiribas. A yu ongkane di kanga pun iri kiri ke mati tesin toto ko ke kani ti ti video are si share kanga pun rong rong ti tani me na usu a ki and what they going through ke with na ya with na si are ya ki tau tau san rapatai ya o ya era pa ya kakawa ki tesin toto ko ipuki o ipuki na si ya ke iro ya kain to community iro ya aya usu au kanta ninga ba ya sende ke mata kum de video an in de nara story an no an mga bun sende mga bun share yon nara post ba kamong an bun mga nako ni mata ko ya ike de short story an o an mga bun share na kiri ni nanon de te wiki me yang si sina sina kau ka terain in de discussion ni bukin de te meroro yon de de sin to toko ke amai si aki aponia iya iya nano raroa mei Rora mei ai bukin te teisin to toko. Pata ia ki roi roi roi ki ta pun peikara rike ki hawa. A ki atako pata era teisin to toko ke. E yang ang kane i si i me metakon te video ayo ke. I bukin na iroan nana te usu ayo taane me ana usu. O nasi yare i kane pun ia ki tausan rapataya. Rapatana. O ya kamen de kiro unanti ti ora ka yumen ke ware re ke ke o enang ka hawa ki ayu ti kan ergen ti ora ki de ayu kan abun bone me ti ora ki do to wano enang ka hawa bari enang ka ga ye ki ayu enang ka hawa de ayu o ya kona ni mangana ko do no ora ki ra wana pun ki a yang me kana ko miste video ayu ena pun to kan na rape nara Facebook page PMN Kiribas on kam noria kana kam noria kama mga pun share my thoughts tera mi yang o yai ge tera mi na makin yai kanga sa ki ba ti takan te ga ti tokan te video ayo ki tanga mi ya de to khamma ki ka hua wa to te tesin to to ki shiena pe mi yang o me a esna senaria in open minded o sna ki kakaun te akan te bose ayo ke toa sena kaunuan ke me kawa ki te sharing ke te ipuopo ki o te ipuoka ni yang on te aka ke yo. Ngay men ngay puni rou personally inang kawawa teis puni ay isa ke sa puni pen ng tatani ay ni sina ki yai ke o sa ta kakawa ki na ngay puni rou ke au yang ngay puni rou o tirana giri era koi ko eri rom ke kano kwan siya na ba mcheni tirana kakawa ken te isa yu oi rom ke tirana kakawa ken te isin toto koi rom ke tong ko yari to yaki po tau me miya o kana ye na ba sharing ya ke taka nga sinang busma ya na ba nongorari a miya o ke ori ken kami yari kam nora te video ayo inang open discussion sinang busma ya te tenan kous na konti wiki ana roko ke ana rambar ya ke wanunga ake ni mewa tenu ato wana kam konan tarponi ya na konti wiki ana roko ke sinang au katerai ni ay o kana kam kan siya na pwede na ko ira nara messenger inang uki na ko yung ikam ng pusmaya ki siya mi thoughts mi feelings ki mi namikin na mi tira na mi kwa huwag yay ki ngayari sina sina pwede ni karigipayo sina pwede ni buka niya nga sina po siya ki iya ki to sina kairoro ko kuna kairoro ki ba to ko na yung sina ki ako nera me inang kakawa kita sharing may kanakupan kan kami ya ki kam kan natari kiro ngon tinan isin to ko ki kam ko na nakon info.health.nz/forward/tani o kamang kona nora rikiti video bikin tani me anauso nara Facebook page PMN o nga ya roro ko te ta kai no ma ta ke ta nara language week o nga ro in ang kan ko na Venice iso ere ke iso bugen de the winter get the flu shot o in ang kan ko na ven gar ke iso ban na ko na ka me no ya na ke na no ko ka wari ya ke to na ke na ka ispo me nga ya o ri ki bon na ke anang ka kai ro ta ken ti ara ke nang a ya ki ta usan ra pata ya ke pa kana ro na pato ina ko ra ri ki me to ya gar ne ne de ken jara ke bari ye ki to roi a rapata un bus ma ya jara ka re bari ye ki to ho ki ya ye ki a ke ta usan a ke te desen to ho ri ya san bus ma ya pa ena to to ka jara ka re meri ya ka ri ne ne ben ro i ro o anan ka wa na ki na ka wari ya ki to ye jara ki ro ya ki anan a ri anan ka kai ro ta ki ne ya ki ya te ri ke ka wari ri ke ai ka na no ka wa ki ra ne ve ki ya te ka wari ri ke anan kai no ne ne ben jara nga ya nga ki a u ya nga ya ha anan ro ta ta kai no ma ta ti ti language we got no bun ben bo me o mate kana ng mai sike but no bodi celebration yon tawrang oh i get a kain tawrang host it the independence the celebration ke we can the the whole new zealand or kiribati community ng yari ina ka tawrawa ina pe pa yongan sa ke sibu kyu pa bun bu kia o community ya usu or ra una pe o ay family ina pe bana ki ne pe ara ka kai rota ki ne pen ti takang ngari ge nang dawata ara young family ni giri pas ge ngari inang kan kata urawa ini pe ngari the weekend aro yo coming up yesan book now au aurare au vaccine au flu shot but nice sinak o inang ka to ngane pe ba yarare yesan pe ka kore isu ngai ate tenan the covid ke but e pon ta pe ne pe bus te the covid na runari pon ta te te ki na kyo te te mi sira ne pe ke kwa kona na tai pa ye ka na re ke ngai yari e pe ne nen san koro isu ngai te te mi sira te te te isen to to o yang ka mi re kam ta pe yang na ko kare ke mero romi me mi ami to kita I mean nurse ke open ina wat kana kam makina rana re kana ke to tai romi to ye ta ka ngang ti te ten ni me tan ke do bu ki min ka mi ka ra ke to ka mi ri ke ki to kam makina nang nang kama nang ta eri eri ke romi te me me me kam bun kan de de ni ki ribes ke ai ye ne para nesis ne ki ara ta ki to sin ki ribes ke ne be ya association kon kona ne ben reach out no ko ya ki kam konan re ta ki ko ero paskat me ine be men kami me ngai ya pa na ke ha ina mi si sira ki bugin teis e yang nan ka ga wa ki dei popo ki ke ori ki bun ngai ra ka ni ki bes su bun ko na ni me ga bun popo ki me re na ra ngai ri tei me me ka na ko to bo me me na ko nam to ki tan ri tei to dei me tan ki bun kai na ba ta be wa nan to ro ine bera ara to ki tan ki bes ara ne se si ni ki bes ka a bun nan qualified ki o a registered ne be new sira ni kai a bun nan ari nan nun jenan jenan ra ri jenan trainings o baker adik e bukin kar ken na ye be bo pu ka ki ya ki ko me uni chi a yo ara ki ge nga ya re te me me reach out kana ka me me ro ya ka ko nan send me message na ko ira pas na to men ka mi me nga ya ki su na ne pa sa na mi message pas na kar ki pa ka nga ti te te me ro ro me nga ya e bukin kar wan na no mi ki bukin ti ki ka me ta ta na ko mi pa kana tirana mi yang oke bukan te beri te sin to to ngai e war de song ora ke she am your thoughts reach out na goira at a Facebook page at ita taurai PMN kiribes message ni ra kana kamme ne ke to kamme ara ke enang enang mo kara at a Facebook page ana no mi ngai re a te ra ra me ke e confidential te mena yo kana ko tangira ba ko kan stay anonymous if we can name se sira ke ngai re e yang sina kai ni kare gen pe ni kare ke pe ngai ra ni ka pe ne ke bukin kiribes ya banin bun bukira ngai ra kiribes nei bo bo ki bukira bukira ngai ra kain te pe te be ke yon te ve yo eno sira nes benin bo o kata me ka yari ya ngai na goim we can wait to talk menge sinang kukure ni meroro menge sinang ingai ngana gona ra meroro menga ni no kondo wi ke na ro sinang ka ukara nai na mina ami ko ngra yu pi me ngi fest ari akia wanua akia akia akia akia akia me o te nua tauana, men te kotai min te puina, iri ka haki ke, si bukin nara me roro, i bukin te saki si yane, sa sene pene karoa ka karoa, iara me roro me ara doctors, nurses ke, i bukin te isin te toko, kong kona ne pene kona Facebook page, ni mea ngapun ka kakarike o ngomi iai, ni mea ngapun kakamai iai, mi iai ngoi iai, pa e kakawa ki bukim i mea musu, ke toa pun kakawa ki bukim, ke toa pun kakawa ki nako ia roro, ke kangari ke, kakarike a mi iai, ngai ere te takate ki roi ko mua te te saongra te taire ka iyo ara kandani nga pēna koroi am mui ke na iyo ke o korangi ni miaru rung roi o ara kandani nga na pepe koko mēna ko mente te mai toro toro o ngko yare ko ngra mei sinano ko ya ke nepe takanga reach out nepe na koira o isa nga nuko nepe reteakana kati ki roi sa pēna mua nga tokara pēna ka pēni ke nda tapi mēni ira nako te meauri te roi o te tapo mua Nanon te tairi ka iyo anu pun nanon narabongi ni ka peni. Arabe au te mea uri riki. Te rai.
1: PMN Kiribati.

0: men kere pasi waya kina kana kwante kana kwa na enti ara monte te mea roa. Kana koka ko wa pai uru kaki suan te makuri o tangire ni kara kwa mtangi tang. Reita ki mea PM men yon ta namba ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kara kwa kita yon tangi tang. Wabu ita pong menta tai ari kana kwa kia ita kana kwa na.
1: Ako na pero kita sa ora. Ay kay tana namba ay kay ko nan taraponi ay kay ki mga ay bukini kay kay kinta ipopoki kana aron pa gate men na kita ko ina noa te meroro aw ko nan tarapon na kanta namba to wana isua tenua isua ke ko kona na pentex na kanta namba to wana isua tenua isua nta tay na pero ko tangiria aw ki to kora ki kay kita ay to ay ukita ipopoki yo pa nuwa pi mea watiao ni kato apong ko tangi dia ngan meroro ke to ni kan ni ka karape ka utu tana me te te counselor is and trainee ki me ni kata ya ki bukin tari ti tirayo te ta para rita ki ngan tanan banto wana isu atenu isu ko ngan tara poni e ka buak ke kana wam tex to wana isu atenu isu au ki wapi me wa tewa ina pangana the lifeline te tara pon namba ya ke wanua akia akia ni mewa au atenu tenua ni mewa awa tena barikani ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndara pona ndara ai ake ruewa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa tena barikani ake ruewa ni mewa wowa wowa wowa ruewa ruewa ruewa ke pantex e kangai help ke awa tenua ni mewa isua kokona tex on ndara pona ndara Nte taina para ko taina no ya, ke don taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu kona dita ke merangai, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wa mewa tanam barikan, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wa mewa. Ibukin the youth line, kamu kona kami dita ki kain turun dikira, kita kami kita kain the youth, kita ngana pun ke otang ini ngana meroro kena ayo am kanga kita program ake wanu ake ake tenu wa isu wanowa onowa tenu wa tenu tan barikan ake wanu ake ake tenu wa isu wanowa onowa tenu wa tenu ke kampun kon antex na kondare wo wa tenu wa awa ya ki kapo aki ai bukin te popo ke rena ki patis samaritans ki to atora ki kana di popo ki na pa ya namba ako na de ki ake wanu ake ake isu wo wanowa Onowa, onowa, onowa, tena barikan. Ake wanua, ake, ake. Isua uo onowa, onowa, onowa, onowa. Awika ni tepe watana tarapona ka mwona nrita kino kwa yaya pere nekapo waki. O, ni kakamona, ni kamena na.
2: Kopi koko, kamena wana se marina nani. Pero to mente ora ki nte flu, nta in te kama ituruturu ayo. Ngana kopi koko, ea ki kapo waki te flu, chep. Tete anoko nam tokta, ke tapon nana ipaino ora ki, ke taraponia, ake wanua, ake, ake. Onoa, tuana, tuana, tuana, tuana, ono.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
0: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana kwana enti ara monte te maro. Kana koka ko wa pe uru kaki suan te makuri o tangire ni kara kwa mtangi tang. Reita ki mea PMN on the number ake wanua ake ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ara pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ake ake tenua onowa onowa rewa rewa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni kara kwa kita yentang tang wabu kita pong mentatai ari kana kwa kiai kana pana

0: Alofa, talofa lava. Whāwhitai, wikin nung ram, na kona me ka ngora iyo pia men ki di bes. Ka papanga ki men de Pacific Media Network. Nga mea ki kamora, na kona me ka ngora iyo, kam pesin dapa, roa na kira. Ang koi ari emang ari kem tayin nang tan ngam, nung ngora ira di kira, tayi di kayo, kora pa na pa kay ko, kore ni ira pa, amsa kameroro ko ke, amsa wawoy ko inanon te tayi di kayo, ni panangan ki di bes, yon, nusiran na iyo. Ati, tayin kayo, ipon tatapi wate minisi ke, ya po tiyawa te pui mea uwa sa roko nuka nu pongin te ponga iyo the weekend na iyo ke sinang kakaitaw men kakaraparapakat men nara ratapo iyo ibukin rona kiran te tayri ka iyo ito ko baka mpun pe na tayari te te week ka iyo erunga ki weekend te te Samoa again, the Samoan Language Week. Waiaso ole ngangana Samoa. Di aristats na kige mua men di tapes. Tinubi mea tawana ni mei. Ni karokoa te bonga iyo are ya kainaki. Tokono bong ono uan soon. Ngai arin te taya iyo mua. O si kan join up at the celebrations. Yon nam kongora iyo pia min kiribes. And celebrate our brothers and our sisters. Amen di te Samoa. One community ke to celebrate them yo nam kong rai yo kai punna ya week the week ai yo ke ngai are sna anga ne bera ara kari ne ri ne ke ta pon ara i ro ro na ko ya kan ti ya pe yo ta mo ke sa mo kai punya ne bera ke ke ni ngai ra kan ki ri pes me ti ya pe yo ke I don't know the full story man I've heard some Yes, I know. I get it. I can tell. I'm a kiribes. Tako pa kambon ng ngon ang kware ni kimua ue a ke kanga ani aron au ruru ring aron de kere ken kiri besi me ta mua te pe ta mua ngai ere ngko yere kwa ta te rongorong ayu ya ka na kukan shie please get in touch re itake mea ngai ra sirang kukore ni kan nongora rike kai ngai ra kain kiri besi ki ake to na ki abu ngia ki yon nusira ni ki aika vaira ki yon nusira me to ye ki ne peri ki o ngoi yen te ngora ayu ki oi toko ba tawa te na ta ye to abun pe na ta ye me iro me ngia na ni ki sina pus maya am mero rong ko yare ko kata te ro rong ayu ar ro ire kire ken ta mo me kire fes yang ai kai te nan ko na gesa san di ne ni mo para ara celebrations nebe in honor of the Samoa language week and it runs throughout this week sinang ka kai tau pa ire kine be ar tai learn some words away kaya rin na siya na pe inano namtay ayo meng kami yon nami kong rayo PMN kiri pesa na ayo ito ko na pa po ng pesa na ang kiyongom ke kana ko kan siya na pe ya kana ko tako pa po na pronunciations kaya tay na pe eya mea away sinaki tawa te tay ke away kaya tinang song sa ki yesan din ay aya kana ito ko na pa po na mera ka e kanga meme tinanong menti ya pe ayo kana ko kan siya na pa pas na mga play Ya bu sigo. Era bona ke sen me. Te yoga sen me ki. Ngayere. Ya. Awa ikai te pego kona ke sasan dine. None of the Samoa language.
1: PMN Kiribati.

0: Kone me orite saongra nam kongra iyo PMN Kiribas me manukau Auckland, New Zealand. Nante tai iyo aikai am news are asan kata urawaki men nararu ni karakir kono ni banan Kiribas iyo. Oh, yes, and taking na to sa rapekaw ni pipitakin kanuan pong ay El Nino ba? E na yay tipitakin na kontawan kanuan pong tayo rakay kay, tayo ni takapopwe. Ba, e na kira ke kurakuran tiyang o ni pirirake di ki takapopwe. E taking na nepe to sa rapekaw ibukin kamatapayan tiyo nape ay Chris Brandolino ba El Nino e na karawata kamatapay metakakaya pa tira aron na naurupay tipitake ay ay na rikin kana e koasi ipugin tiyo tapanin rikin ako yamean awaroka ake yameaw si ngaya iponirao iroya ndirireo. O yasa ni Talaleo Malie Filomena Loheni ni nanganagi te meitira e te member of New Zealand Order Merit i bukin anatare na e te sakara kunkai o i tutu i bukin karapai o nakon ana community. Ne yei bon i supu i mea ono wana ririkini mea u o e kate ana business e te mena designs ina non uatanga o wawa mena sena aini aika amen. Ana brand na ei bon tawana me pon de brand e langi ni ginaki. Iro ya kain te pete peke o ya sa nira te kosipai yon BC, Japan o Canada me United States of America. E tegina daunai ni ayo pa te tokan ka yei e pon reki o ya men ayaka ka makuri na pena sina aini ay ka amen na ikai. O e tegina de Salvation Army pa tapo karike paene na marake ke food banks ngai yon kawaiya ni ka kaina ki ngana pene te mane ni puoka mende tau teaka na kondeririki e na roho. E san sana ki te mane ni puoka na koya tapo ai kai e na kon wanua te mirian te tara e bugin spakin paene na marake na koya naake a kaina noi. E te akina te satararua ke te mena sei bukin anataban ni kawakini paene na marake aikai te Salvation Army e Sonia Cameron patapon naro na ikai akaina noa te puoka paenaki tokitoki pa ongan naki rotaki awanaki nebe rotaki naki akaina noa te popoka iyo. Nana teaka te minita mente social development e Louise Upston o e teaki na pa erang tau takataumani ay anganaki ibukin aya siko-siko. O ia sa ni kapuro aka ki gen katoka ki mua ai accounts na ia pengi teni men o mea taita mua kai e pon tabi te pota ki ni brace men korawa na kakai yo ande siri siri are eriki i Vietnam. E ripo sinna te bepa, e ripo sinna te bepa e te Samoa Observer pa te Central Bank ngai e katoki mua kakamakuri na kona ia accounts na kona teni te men na kain New Zealand te mena kai na Australia o Amerika, aki hai rekereke me te keise ai. Te mena te tāmua e Joseph Va, e te akina pa, te mena na pangai a kain te kakasi a repua iei meaun, te mena te sakairirin te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via i Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yes, I never got that the men that they tamo as Steve Tofa. Panga ya never the men around the way need it for one to work. Hey, yes, I'm going to put again a British man got to keep a hamakuri. Me a kakumi okumi. Now, when I a bank account, tan bukina kai kai, the wiki enako. E te akina te minitan te bota kin reirei pai, e tape ngai ni waki karawan o katokan te hian solar panels na kon reirei aika ni mea bubua mai siya rinanon tenua teririk. E sa te tau teaka nanga tene pui te mirian te tara e bukin takatau mani e bukin te hian panels aikai. E te akina Erika Stanford pa a tape ngai taan makuri ni mwanu pai ia mua reirei aki arangi ni kainano ariki te popoki ei. E tauroa ngai the Prime Minister mei tōroma ni mea ngā kapoua ana reita ki mea Austeria i mean a Yameroro. Are koroia mea the Prime Minister mei Austeria e Anthony Albanese i Canberra. E ripo sina ABC Pacific by Matthew Ware e sangkai ni koroi ana pororoi mea na kaini peiri mea Austeria o ni mea ngari nanon ana pororoi are koroia mea sainan kua. E karawa ana mua nevies Prime Minister Ware na kono siran rokona i Auckland the weekend e nako. Awara jisa ngora awan ni muam niu sari yasan katau rawa ki the weekend na yo. Ibu kin nung ngora am nakun nam gong ngora yo. PMN kiribes korapan nung ngora am oi na tikiroi am tairi kaya yo.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona mara te sangra nda te ayo mo anora ni kon te weather forecast. E puke ngongra na kon nam kongra yo PMN Kiribati. Naru nare yo kota tane yai o sena tara aratabo ayo e o te aroa New Zealand men te North Island rore ka ki na kon te South Island. I min nani o sena tara a pera e pesen tangira ki rora e Kiribati te bopato. Tarakin kan naratapa yu e Aotearoa New Zealand o tarakin te North Islands ki te ono ni miang. O e kanimekina kin kan ni te tapu e kaitaia pa iei te kakarau dapo te peua o e ipun iria nanepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu, Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapu aika tauranga Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kana mekina ki tāpai kana pa iei te roi iei ni iriana ki me te wanangnang. Onan kani, te onan kani New Plymouth, e kana mekina ki pa iei te kakarau iei. O sina ruere kākin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairika iu un kani Nelson, te tai iu kana mekina ki pa iei te Te roi iei ni iriana ki mea te kakarau tautana an tāpata peua. O ipo ni iriana nebe mea Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in te tairika iu, kana mekina ki pa iei te roi iei ni iriana ki mea te wanangnang o ipo ni jarona nebe mea Queenstown. Inime kāko ang kana mekina ki te tairika iu pa iei te kakarau iei. O sana nakon kani kiripes, o antaraking kani te tairika iyo makin putaritari, merake iya pe yang tarawa memayana, kan makina ki ba yei te wanang nang yei ni riana ki meta kakarau. Tapitay tapu ikani, o ipo ni riana nepe me kuria aranuka ape meme. Nunous tapito wea peru na konau. Awa ipo nonotoa tamena merre. Pana pe angkanya te tairika iyo po ni yei nepe te wanang nang yei ni riana ki mea te kakarau toutan ang tapo tape uwe ikani iyon pana pe. Washington kanin te tairika iyo kana mekina ki nepe pa yei te wanang nang yei ni riana ki mea te meas puru ni kakarau. Te tapu ane me iriana nepe me Fanning Island. Christmas ngane bontiaro nepe o kantan ngane te tairika iyo kan mekina ki pa yei te roa yei. Awara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong. Are asante gei nanun bay nam kong ora iyo PMN kiribas. Ay pukin nung ora am te tairika iyo. Korapan nung ora am ay pun te teha ni roro na koyumi. Tararuai merungi mi ngami ni kapani. Rigi ngami ake kamina te tapu e mai turuturu ke ngami kai nusi ira no pun kami ke kamongra men tapo e ka yeite mai tura yai o te mama ngana pe kami ke a yeite te te ringa na mi tapo ke e ke te ringa na mi tapo men ta ka bubu tara ruai ne ban kami men te a ora ken te ringa ke a kami ke kami ngo te a te pus pus na non ta kawai tara ruai na mi safety na non ta kara te ta kawai o mi me uri mi ne bai na non mera ban kami ke kam ta tangira ta kan na no kon an ka bunga na mera wa ke te ha wa ke te wa wa ke te ra ri ki ki ngai re pon te ha ni ro ro tara ruai me uri mi ta ba ke kam pene ni mena hi ai. Ara tataro pa ena te mea tua te te mea rurung na koimi tata meni ni kami na puniri ana mea mi usu ena roro ni kami tamarari karawa dawa a kia kam na koi hai. Tiki rai yung rami na mi kong rai yu pia meni kiribas na te mea tua ni karakoya bupu aratai.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pantinga, te ka Māori, te ka tikera i ngoi. Kora ki ake aspara ya te kene pong te weekend yo. Ah, ti nona nabe te weekend. Pun te ka tikera i men panani ki te pasi ni bukin nami. Toka ne kai ka ma eva ka te mana kari yana riki nami koron to wana riki mi diriki. Ah, ai pun nami pauare te Māori te roi. Oh, te tapu mo. Happy birthday. Oh, tukunang kanne yung kanne. Harus nakana kono kami.

0: talking about to get the song ora e kai tana namba e kai ona tara boni e kai ki me ai buki ni kai kai kinte ipopoki kana rona pa ge te menna ke to ko ina noa te meroro au ko kona tara bon on te namba to wana isu atenua isu ke ko kona na pentex na on te namba to wana isu atenua isu inte tai na para ko tangiria au ki to kora ki e kai ki to to e u ki te ipopoki yo pa nu wapi me au atio ni kato apong. Ko tangi dia nengan meroro kita nengan ni kah kerap kau tu tanah me te te counselor as and trainee kim me nengan tanah ya kita bukan dari ti terayu ti tapa. Di tak nengan tanah bantu wana isu atenu isu ko koran tanah poni ya kapuak ke kana wam teks tu wana isu atenu isu au ki wapi me awatewa. Ina pangan the lifeline the terapon number ya ke wanua akia akia ni mewa awatenu tenua ni mewa awa tena barikani ake wanu ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ndara pon ndara kai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pon text e kangai help ke awa tenua ni mewa isua kokona text on ndara pon ndara Inte taina para ko taina no ya, ke don taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line, kamu kona dita ke merangai, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wa mewa tanam barikan, aki ane mewa aki wanua, wanua wo wa wanua, wanua no wa mewa. Ibukin the youth line, kamu kona kami dita ki kain turun dikira ke tuang kami ke tuang kain the youth, ke tuang kana pun ke otang ini kana meroro kena ayo, am kanga ke tuang program aki wanua aki aki tenua isu wanua onowa tenua tenua tenam barikan aki wanua aki aki tenua isu wanua onowa tenua tenua ke kampun kon antex no kondari wo wa tenua awa ya ki kapo aki ai bukin te popo ke rena ki patis samaritans ki to ki kana di popo ki na pe ai namba ko na de ki aki wanua aki aki isu wo wanua onowa onowa onowa tenam barikan aki wanua aki aki isu wo wanua ono wa ono wa ono wa ai kan eta bewa tanan tarabona ka mona ndita kino ya ya pena ka poa ki on ka kompona ni kamena na de tai
1: you're now listening to PMN Kiribati
0: ko go go kamena na se marina no pero to mentiora kin te flu ndain te kamai trotoro ayo ngana ko go go a e ki ka poa ki te flu chap te te na ko nam takta ke tabon na ipai nora ki ke tarabonia a ke wa nua a ke a ke ono wa to wana to wana Tuana, tuana, o no?
2: Amna pene ni Māori, halo, aliketa, kia ora. Nami kong rai upi, amin kiri pasi, o te tai a yoi si kan shea na koi mi, tuana te Pacific Autism Group Support Group, ke te PASG e re kakarawaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, i pēr miua. Te tai inkane, men te awa te wina te ngāpung, na kon te awa tuana te imintawanau. Ayo ang kanit di support group meeting date sa ki na korawa ki ay ayo te kono pong wapi mete nuwa ni may te to kono pong wapi mea wawa nakas ki inepe to kono pong debi mea wan November ngayari ka na agya mi availability in din daya ki ki yasan daya kini in din ang date akani inepe na to date kere kana aru na pako kona ni may kit tiawa te puhin ang tinga pong na kung tiawa towa na imin tawa na uka nga pong si te wawa tiawa iraligin na ni ade kana kukan ka pa ni narigin ronon na ikay kukunan tarpo na kung tinamba e akia wawa isuwa wawa akia onowa onowa onowa isuwa ni meawa ke kukunan na pa ni meaw na kung pasgnz at gmail.com ke na kung na ya website the asdpacifica.org.nz ayo ami opportunity kami karo ke punsiwa ke to yay ami ate ke to abuni yay ami family members that he get on at the autism ke tau rai te Pacific Autism Group Support Group ane ibu kimi ibu kinte meroro ke terari are anakona ane popo ki ai ai kanan kane te itiri ki te kona pong wapi me denua ni mei to kona pong wapi mea wawa nokas o to kona pong te pi mea wa
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

Oh, taka Māori, best in the room this song, ora. Ta lo falawa nam kong rai o PM in good person, like I promised. Onke, angari, wikin de celebration de Samoa language week ige, waiaso o le ngangana Samoa, ari rungaki in de wiki a yo, oi, e rogon kaina kinan te, kona pong a yo, ono wansun, oi, sinang kan, reitake meang kami, and dana re, shia tenan, tapi wata nan someone words ay ka ita ko ba ko kapon ko na in ka kapon na in workplace ke nam tapon man ko ri nda pa ke ko na ko yai in ke pon na ko ya kana ko bun guys bo me raram at ita mo ke ta ka mauri kan ne ka ngai talofa talofa lawa ke ane ko konan mauri kara ki ke kana ko kan ka mauri de mo ngapong ay ka ngang ko tayao manuia tayao manuia ke ke rona ka ngai greetings ke te ka mauri na good health to you ke te ka mauri na khoim rona ka ngai malo le soifua kana ko kan se sera ke na rom ro rom ba yo wara ko rona ka ngai o a mai oe o a mai oe kana ko bo me ane me ko kan kina ko kan ta ra na ko na ka nga ko ka ngai o ai lo suafa O ai lo suafa. Kana konang kona karaparapa ke kokonan kangai fa fetai. Tayaga fa mole mole fa mole mole. Kana ko kapo ke ko kan kangai tikroi ampong. Kona kanga manuia leaso. Manuia leaso. Kona kapo ngo ya kanga tofa tofa ke ke tofa soifua. Tika rai a mita iriki. Manuia lea fiafi. Manuia lea fiafi. Me tauri ngang kane kokonane ka ngai chulau. Chulau ke kabarate pure. Malie. Kokonane pene ka ngai. Fa malie atu ke fa malulu atu. Hey, what is the song, ora? Kanga ya marang dawa to ngong de ntita ya yo ge. Angke da kan ge ni men kanga be yang senari sa ri ge. Ngo ya re ko kan ko taram ko kanga olo ingoa o ako te ke naram. Olo ingoa o na ke ngai ko nan kanga olo ingoa o ta to ni. O ga no ko kan ta ya pa kai ni Tio me tere kovo me ngai ki tong kwiti. Te tere ronga kovo me ni yere te te inaini ni kan na te pa kai ni ya. Nga honan ka ngai. O fea e te sau ai. O fea e te sau ai. Onko e nei koi koi ki enko e te neawa ko honan ka ngai. O te a sau mai. O ko ato ngaran na pam. O te sau mai. O ko ato ngaran na pam. Ke. Onko e kano ko kana te pam. Makuri ya te oma tere kai sebo me ngai ya. Ko honan ka ngai. O fea e te fai ngaluenga ai. O fea e te whae ngā luenga ngai ai. Angkoi, kukonan ka ngai. O te whae ngā luenga i... Nā kini ngai. O te whae ngā luenga i PMN.

Ai wara. O kana kona kan sisera kina pa kuhara. Ni kere te ni koi koi. Ko kan sisera kina kia te te nea wa kia. Ko kan sisera kina ni koi koi. Pa ya wara. Wa mai oi ke. O kana toa atai nai ni. Ko kan kana kua am kibena koi atai nai ni. Kangai na waya. O a mai o lua. O kana yanang mai sirik. Ke. O kona kanga. O a mai o to. Angkoi ni koi koi. E kanga. Kano ka ngay ay ning merurong kurapa. Kona ni ka ngay. Olea o te manuia fafetai. E wara mo ake. Yarang mani. O sana rin sinang ko arik ige. Iya ke dotong inano rakin. Dede den. Samo ake. Sina celebrate mo. Te rana rin. Te language. Samo ngay. Sina rin sinang ko arik. Ah. Kano ko kan. Kano ko ngay. Kano ko ngay. Ni kuy kuy ni ka ngay. Tarapo ni ay. Vile mai i, vile mai i ke, walau mai i. Aka na kukan, kukan sama biasa na marek. Tokor kondo buta ko, o yarari. Ko, kukan sama tiwa me tari rondo nem buta kiki. To ya buta ko, o yarari kone ni, di temen na, nukun nukun nam buta ko, kukan sama na marek. Nukun miya marek ki, kukan sama na marek yo. Wa, eyai. Ua e ai e. E ora se song ora. E ta mo pa mine ya os ka bira ge. Os aramin sa mo. Anke de ran men ga ran me ye nga i hopa. O ga nan nga baire ke a ongom de be wan de den da mo ki an de na ta ta ko na bon me nga ka pu nga nan. Ni ka ka na ko ye yan ke. Anke e nga ra ka ti ro ai na ko ye ma ma ne ra ta ri ran sa mo. A i ta ba bon mais a ai ka ye ye iteran sa mo ye ye iteran mi na ke a ye ye ye ye na konta mo nga ye re sabon celebrate nam kongra yu pmn gives banan gives me yo nu sira na yo a men darta po e manu khau tama ke makaura oakland nu sira te da ye yo sina kana ko mo te bo te nan ko na ke sa sande ne ni re to continue to celebrate at a te samoa language week in the day

0: PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana kwana enti ara monte tamaro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan de makuri. Otangi den kar kwam tang tang. Reita ki ma PMN on the number. Ake wan wa ke ake is wono watenua tenua awawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kobun kona ara pandita ki ma the Broadcasting Standards Authority the number. Ake wan wa ke ake tenua onowa onowa. Rai wa rai wa onowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kar kwa kite tang tang. Wabi tapong mente tay ari kana kwa
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.
3: Oh, kamne Maori, kamne Maori. Ni riana ki me ara ingana hoi mkoe te songra. Ai, wo me apu e ke kai ponro roko ta india yao mai toro te tenu kana vonga yo. Tabe o te minis menga yo apu te ato wana sa na mga kaka te news na hoi. Ipu kino ram nam kong ra yo panani ki ribes me inu siran. Me ngen nani o ipu kino te language wiki ngan ngane ke ai siira wari ki te wiki. O sa toka rane ara language wiki. Me ipu kino te tim mo ake sa na share na hoi mi te tim sa na spa na hoi mi te tim e kangai. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. A Kiribati ngani nipon noin naratete karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura di kiara ni Kiribati. Karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura di kiara ni Kiribati. E wara erike roman te songora ingen nane wa yomato i Ah, te kuna sinaroa no ko yei mai ne apopot ya to one the reke me kiribati.

0: Kona mea rute saora, nam kong rai yo, PMN Kiribas, mei manukau Auckland, New Zealand. Nante tai a yo, aikai am news, are asan kata urawa ki, men nararu ni karakir kono, ni banan Kiribas a yo. O, ia san tegin na tisara pekau ni pipitakin kanuan pong ai El Nino ba. E na iei tipitakin na kontawan kanuan pong tai rakei kai, tai ni takapopwe. Ba, e na kie rake kurakurantiang o ni pirirake diki takapopwe. E tegin na nepe tisara pekau ibukin kametapayan tio nape e Chris Brandolino ba El Nino e na karawa takametapay me takakai pa tira aron na naurupay tipitake ai ay na rikin kana e koasi ipukin tiyo tapanin riki na koya mean awaroka a kia meaw si ngaya iponirao iroya ndererewa. O yasa ni Tala Leo Malie Filomena Loheni ni nanganaki te meitera e te Member of New Zealand Order Merit i bukin anataren e te sakara kunkai o i tutu i bukin karapai o anakon anakomuniti. Ne yei bon isupi mea ono wana ririkini mea o e kate ana business e te Mena Designs ina non uatanga o wawa mena sena aini aika amen. Ana brand nei bon to wana me pon the brand alang ini ginaki iro ya hain te pete peke o ya sa ni ra te kosi pai yon pc seban o kanata me united states of america e te gina do nai ne yo pa te tokan ka ye e pon de ke o na go men ai ga ga ma khuri na be na sina ai ni ai ga men nai kai O e tegina te Salvation Army pa tapo karike paene na maragi ke food banks ngai yon kawaiya ka kaina ki ngana e pene te mane ni puoka mende tau teaka na kondiririki e na roho. E san sana ki te mane ni puoka na koya tapo e kai e na kon wanua te mirian te tara e bugin spakin paene na maragi na koya naki a kaina noi. E tegina te satararua ke te mena sei bukin anataban ni kawakini paene na marake aikai te Salvation Army e Sonia Cameron patapon narun na ikai akai nanoa te puoka pae naki toki toki pa ongan naki rotaki awa naki nebe rotaki naki akai nanoa te popoka iyo. Nana teaka te minita mente social development e Louise Upston o e tegina pa erang tau takataumani ai anganaki ibukin aya siko siko. O ia sa ni ka proaka ki gen katoka ki mua ai accounts na ia pengi teni men o me taita mua kai e pon tabi te pota ki ni brace men korawa na kakai yo ande siri siri are eriki i Vietnam. E re po sinna te bepa, e re po sinna te bepa e te Samoa Observer pa te Central Bank ngai e katoki mua kakamakuri na kona ia accounts na kona teni te men na kain New Zealand te mena kai na Australia o Amerika, aki hai reke reke me te keise ai. Te mena di tāmua e Joseph Va, e te akina pa, te mena na pangai a kain te kakasi a repua iei meaun, te mena te sakairirin te keang e te Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via i Ho Chi Minh, si chi wawa te wiki nako. Yes, I never got the men at the time were as Steve Tofa. Banga, you never the men around the way needed for one to work. Yes, I'm going to put a game of race men, Katoki, Kamahuri, Mea Kakumukumi, Nakon Aya Bank account, Tan Bukina Kai, the wiki, Anako. E te akina te minitan te bota kin reirei pai, e tape ng kai niwa ki karawan o katokan te yan solar panels na kon reirei ai ka ni mea bubua mai siya rinanon tenua teririki. E sa te tau teaka nanga tene pui te mirian te tara e bukin takatau mani e bukin te yan panels ai kai. E te akina Erika Stanford pa atape ng kai taan makuri ni mwanu pai ia mua reirei a ki arangin kai nanu ariki te bubuki ai. E tauroa ngai the Prime Minister mei tōroma ni mea ngā kapoua ana reita ki mea Austeria i mean na ia meroro. Are koroa me the Prime Minister mei Austeria e Anthony Albanese i Canberra. E ribo sina ABC Pacific pa Matthew Ware e sangkai ni koroa ana pororoa mea na kai ni peiri mea Austeria o ni mea ngari nanon ana pororoa are koroa mea sainan kua. E karawa ana mua nevies Prime Minister Ware na kono siran rokona i Auckland the weekend e nako. Agora te songra wa ne mo am news ari asan ka tauro wa ki the weekend na yo i buke no ram na kon nam ka ngra yo PMN kiribes kora ban no ram ai na tikroi am tairi ke yo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kona mara te sangara an tatai ayo mo an noron ikon te weather forecast. Ipukin ngongoram, nakon nam kongra ayo PMN Kiribati. Narun nare ayo kutatana yei yei. O sena tara aratabo ayo ay Aotearoa New Zealand. Men te North Island, ruarikaki nakon te South Island. Imin nani o sena tara apera pesen tangiraki roura ay Kiribati te bopato. Tarakin kan naratapa yu ay Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands ki tiono ni miang. O ay kanamekinakin kan ni tapo ay kaitaya pa yay takakaraw dapat tapewa o ay pun iria na nape me fangarei tamaki makauraw Auckland narakawa yu Hamilton Taupo o Wellington. Kanin tapo ay ka tauranga Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kana makina kin tapo ikana pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruri kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi ke yu kani Nelson, te tairi yu kana makina ki pa yei te te roi yei niriana ki me te kakarau tautan an tapo te peua. O ipo niriana nebe me Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in te taire kei yu, kani me kina ki pa yei te roi yei ni riana ki me te wanang nang o ai pon te arona nepe me Queenstown. Ini me kako ang kani kani me kina ki te taire kei yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani Kiribati, o antaraking kani te taire kei yu makin putaritari, merakei epe yang tarawa, me mai yana kan me kina ki ba yei te wanang nang yei ni riana ki me ta kakaraut an tapetai ta pui kani o hoi pu ni riana ne pe me kuria aranuka a pe me me anunous tapito wea a peru ne konau o hoi pu nonotua ta mena me arre a pana pe ankanya te tairi ka yo pu ni yei ne pe te te wanang nang yei ni riana ki me te kakaraut utan an tapu tape wei kani i on pana pe Washington kanin te tairi kai yo kana me kina kina pepa yei te wanang nang ni ai ni yana ki me te mes purupuru ni kakarau te tapu ane me iriana nepe me Fanning Island Christmas kanin ponchero na nepe o kantan kanin te tairi kai yo kana me kina ki pa yei te roa yei I wanted to song ora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are yasan te gei nanun bay nam kong ora yo PMN Kiribati ai pukin nung ora am te tairi kai yo kora pan nung ora am ai pun te teha ni roro na koi mi tararuai merungi mi ng kami ng kapani rigi ng kami ang kaya kami nanti tapo ay may turo turo kie ng kami kaya nusira na pun kami ang kaya mong ramen tapo ika kaya ito may turo yai o tay mama ng anapang kami ang kaya kaya ti ti teriringan na mita po ki ikia teriringan na mita po minta kabubwe tararuay na ba ang kami minti orakin teriringa ke ang kami ake kami yung wati tipus-pusin na nun takaway tararuay na mi safety na nun takaway o mi mauri mi na ba na nun merap ang kami ake kam tatangira takan na ano kung ang kapunga na merap ake diaka wage te uaw wage te rari kiki ngayari punti teka ni roro tararuay na mauri mi tapo ake kam pene ni mena hiyai. Aratataro pa ena te imea tua te te merurung na koi min tata meni kami na ipuniri ana me mi usu ena roro anin kami tamarari karawa dawa a kia kam na koi hiyai. Tikiroa ya yung rami na mi kong rayo pia min kiribas na te imea tua nikarokoa bupu aratai.

0: Me ori te songra ora pun te bewa ta ta bewa te miniski a corona ki ne pe sine mera rona kon te mera ro me ara unma ne ari ne ri pe is ka tongo mo a yo begin ne ri ana ke te te giri besi ta pa kan pota tane ye a sine ka hai ta pa era ri sine ma kona ne ma ro ga te mera ro a yo na gem te giri bes a yo i begin kanu ari ana ke te te giri bes a ka ka ringa ki ra ki ara ka te Arora arora ni kiribas me ara katei. O aska kara para papa tonu mana yu. E nang dawata kanu anu ana ke nang dawata kanu anu na pa. Na pa ini e ho e nang e nang kuku kore in subai ana ko. Na ko ira tena tena sa ni kiribas. Turoro eta pende kira ke pas na ki mana ngara ara katei. Meri kiera ni kiribas yonu sira no pon tapo ke sina ko yei. O aska kai tau pa e ko na ande ki ara recording sai kai in PMN kiribas o sina kuku kore in manga subai ana ko im. Ina nang tita iri kai yu. E bukin ko akan naro roring ko akan sepangara ni kiri pas ige. Yon nam ko ngara yo PMN kiri pas.
1: You're now listening to PMN Kiribas.

tiriri na nun tikirayang. E te kaini ka mea noka kangai. Pakanga ai erun irapuna me tan tai. O ira bino bino. Ate nanu na te papa ia e karawa ki nchumua ki roi. O iara e pon di banana. O tiri banana pon tira pakau. O inanu na pen mea unna pa tikiripas. Karike mea unna ma inanu na pen ipakua. Ate ikanoa ni marawa. Akanoa ni marawa ngane tiakawa. Ai are. E o atira pakau nakawa. Iru ya arai kawai. Tani ka para. Tani kare kare. Tani ka peipes. Tani ka siki. Tani roa. Anang kane kanuan. Napa tikiri apike. Ma eka ponga naki. Angina inano napa ni pako. Atira buki nang kaya na. Ngana sposi tapa kawai katinung wai kai. Yangan tikiri pes. Iponi yon napa na. Te pai ia te mauri, te rai, a te tapo moa. E aki pōbeti, e aki kainano. A e aki itaka, gana mene i apena. Pa e na pakao ni karike mea una i marawa, e na pakao karike ni mea una i oan tepa. A e kaira ki mandana taratara mani pai ni karawa. Nano nana na pakao ni porau. Nkane ntita ia e bukintera hankai sina tangini kakio katereire ia iuo. Sina kau kio ka tere ire ia iyo pa ya kangai te teaka. Nta ia i kai. Sinora tapira nte kai ke sinora mangana. Me seki nora ana origin seki nora wa kha uweana. Ia rengkana sa nori da pako wai kamai si sina kenda maina no. Pa kangani kos. Pangkara kuata upera ken toa kha ale toa kha uwea. Ako kola nora da pata na nikapen. A tira paka wane ngane na angani ko. Tina no kura kura. A tina ngrape. Niko aki ko na kone na repondi kiam ni kwa uwa ko na kompea. Na arun tira paka uni metanga kwa mena inalona. A ina angani ko ni kati metua. Arum, turu nupai. Ao, tiro ai. A tita pumo. Gane tina tara ati. Itira ni maangani. Apo nga na iya pa iya kanne. Sinakabara mo kanuan tikirayang. Ay takay ni kamean. Takay ni kamean ipon tinapaka wala iya itinaan. Iya i usu wa ikanganaki. O tinapaka wala na pun naranapaka umanti itinan tamni. At isangan na kimayro iya rinewe o nariyaw. O tinapaka tupa iya na kangas norian tayo kay. Patiruron tungaru. Kaya yes, o ya kaita na mapay ya kakayan tinanda pa ko. Wa ika nga aruna, yon na ba ay ka apatira. Ma arakanga nga tita ya yu, wa sikata yan daw rabe ya. Ma angina ya buwa, o ya akira kina nun paida. O sinapubusi na ko ya tiruro wa angora ang kay narataya kang kay pa ayanganin kami ya yu. Sa kinaruna pa ang kuhay po napatan na nikapene. Na makorona. Me si yang anira to kwa wari ya ina peiro ra tira pa kau. Ay na kwa siya na kunti on naba. O siya ki ti ametan na ke kakangay na papunia ya ro richin. Ni kari ya ina pe ni kapunga na ke na principles. Pa akamende ke na peiro ra. Me tira hapu kina. Ang kai ka nga sita po me nang imuan na ni po. Awayo to pa ya na ka nga sinakatayan data ki may iyona. Dayay. Arakati. Ngai ya ka buai ba ye ka ka ka wo ki ipu ki ara po te nome ta ta ye kai ni ka nga pa na ko na ye te ra pa ka urum ni kai ni ka me na ko ki ko na na nga ko ki ko na te ya ki na a ko si ya nga si pum ke ko nga na si mu ai bo ko ya na si mu a si pum ko ki ya nga na pen ko ki ya nga ni ya na pen ni ka pen a na ko na si ya nga na re ta pe ipu ki mu pa na pa Si bubu si engkai nakoi dan kapan engkai saya mena yon nau cero o apa ni apa ni kapan ni ni kan ko asia pai ai na pai aku na pai ai kapan cepet cepet mangai de si ka ko wa pai rang nu rang na no di kiai do ra na ara kangang an te ya yo pa ya ki rang ni pede ni pede pa si do ta na ya de ang ai ya rang kanar no pai ai ya ro mi
asa buksi kami na takin na na ko yan asimi ana ko yan sumi ta boy kam na ko yai paya ko asiro ro kami min ta ye kai there ro in time the modern technology at the 21st century ato pong ayo ari ako si ay tanda pa ko ay ka ama ka ro ro di ako na ni bo bo si ara ro ro ay ka ka ko ro ay ko na ni mga ko ko kira pa tanda pa yari ka ko wa pe tan bo ay yari ka ngan tete yai serien si pa ajer pa ko a sina ka sina si pa si pa ya a sina ka te yani ka para Pangkala yung may rong tigri pa siya, yung nari, yung ari, ayaw po po sa ki. Ay na, okay, tira pa tan. Patira abu kina. Pa sinakatima to a, atay dan tira tira ni kawai, sinakatima to a arat pakaura, papuni nga iya kinakita, yon tiyon na. Takata iya sinaw niya kinang kayo, sinaw kwan tayya, itatawan inne. Inakitawan inne. Pa, Gana sita wanin ni wana buwa bay ka arang ni kakawa. Gaya siya ro kong kain dito, sinatara aro na yawaki matang akawa kinan di library, akawa kinan di archives, o si kakawa, baka siya ro kong kain. Yon din ang the modern technology, ya siya tete ang tarapun, o siya nori yamata. Akira ko na kay kami ng tapo ay kararuan ako. Taita ko pa dira pa kawain, ya siya pa kunyaki. Ya kami ng kunyaki noong siya tuwa. Aya kami ng kunya kina pa iru yame ta atong ko. Asi pa kami pa rin natay, asi pa rin natay, pa sinori ang tirene, pa kakay. Da pa iya sa makuriyon ayo, si makuriyon da pa iya the sound wave. Asi makuriyon da pa iya rin ka pa the law of reflection. Ari ako na nikakipa sa tami. May yari pa iya kari king kay. Asi tip rakit. Men napaka umayro ya ya baka si bu aya karo ni karo ko aya ro the modern generation aya ka bu ngana ati na paka wa bu aya ni ki paite aka kinu pa ya kami mi sikola no ra jo na bankai chini me wa de minisha ska do bi ya sikola te te ni kawai na ko ya ra ko ra ge ge me na ka na tan kai na pa awarik tira abu kina pa ya karo wa kinu pa ro nga ki tira pa ko ni ka kawa kina awan yang nak kari kita kia turun tu tuan nama tuan. Kali dah iru dah sek. Pasti kita tuan yang kenapa? Oh, ada kacai. Aika tu tu kau ini apa kau wakannya pak anak putan aku? Aika. Kita tuan ini. Tayangan yang bisuai dulu iya. Pangkara kau mengana ni nama kau nak cepat cepat iya nak tahu putan tu. Awan itu kacai yang nak buat kacai kita tuan ini. Angkai tu kita apa ya korak-korak kita tuan ini tidak apa kau wajah tayboi. Ang kaya ano ko si puminta ay kay. O anang kakay, pa anang kabuto, meron yan ako yon yon na. Awata ko yan. Kaya ka nanuwa nga po yapon na pa kong kuwa si pumahayaki ang kay ti Arun ti Katiti, yan pa pang aro na, tidungurong ulam. Ayan sa bubusi. Pa sinabi rin, ni kay ko wala na pa kong wala na pa kong naraw, tuwa sinabosi, o wala na rin yung mga kabinayakin tabok. O wala na katiliyakin. Ano ko si Tiroro ka mimi? O ano ko na ano mga pupo siya? Ay na mga hindi pwede kinakira. Dapat yan ang nakakawag kaya si Diyan nakakatong ay ipon na rin at a language at a teka o at a cultural values katina. Pakan ikasi na yan ipa yan na kito ay rin matang ipa ano at a identity kinahakim ipuwakon titapanin. Pangkalan na po yay kinakim ni pun na nuwam mali ni pun dikiam. Ako na yay ka din yam. O yay ka po nga nakim. Pakukunaan niyang o. Mataan niyang o kaya o sila kung mentinaan yung university yay ka pura. Ang kaya ko kahit aray ya. Mandam cultural values. Patinaan yung values yay kanapin na nyo may nairo ng tikati. O na pa ka waka na pasin na mayroon yan na pa kasi. Saya pun ayah kata aku ni akan terus nak kekal ke dunia. Nah, kalau wakin formulated diri yang aku nak tumpua, ada kangen sekurin datang, sekurin datang, apa aku ini spiritual. Awak tahu wakin mesti kangen apa? Aku bukan aku, pasti kita wanin ni je. Tengah tengah cici, tengah cici jauh sih, awak arun tengah cici, pasti tengah cici kita wuih mau diri je, asyik kau pay je, asyik anak kau temui buah kau je, menipirin narakai. Kanan na po, awala tira ara na makain na ni Katiti.
ara la paka wai kai si si ta wi bi ya na si ta a se ki kona ni kwa mo jemen mangana kwa kwa me jela bankai a a tangiro a kana as ku mo ba a ke a ya tai e ya de wente bu bu si na ko ida kai si na fai ti bu gina ra cultural values or a language penalty method si na practice it a si na spaya ina ki ta wan in the ye ba yang a ni ti meto ina ki ra o a wana pen ka katonga na sin tungaru na kon pung ida o tero ro a sa me na ina na yo o ya ko sin te ye tero ro ya ka mimi para ka ri ke ya wana wana ara ka ri ke ya no ra na kon tira i buke ni ka kara na kon me aurida a i buke ni ka kara na ba na kon tero ni pa ida a na kon aro na na pa pasina ra roi ntai na ara te ka te na uriti roi ya ta mo ere ke bente po ye paru rei karawa aru rei yonte pa bente po ke aru rei yonte pa ni pa po sina mauri o sina roi o sina tapu mo nanga kwa ki kona ni kare ke te mauri te roi yonte pa mo nga nake te wana wana irum nga nake te re pako irum o jama ta apun ayara toiru ya te ekona ni ade ke te kangang antayna ko ipukin te ignorance ayara na ki te ignorance pa te akimota Ada nan na tema taki. Pako ke ta ya ga yakona ni pakan temaru wa waro kumana ngala. Ang kana ma ngai du ko amata. Bugin ma taki akam na benen de ke kana. Me ya dang ni kakao ki. Tira pako. Kuna na tira pako ni meta ngwa kuna na ada pundam am region. Ada pun dikiam. Pada pako makan na ngai ana kali ni ko ibu kon tepotan na amata. Ako na te te ina no na. Ayai pai ka kona support am principle ya de kanga ngai ngai ska ka kyo ka tpo ya ya ka ka wa kina pon ra ngai ka ka wa pon kana kam pura wina no wa ki mi ya kam ma ki man nga ka te na pe mi a kam ma ki man nga ta pe ka una a kam ko na survive ta ko na ndo ti ta ka ngai the out of state pa ya kan pa a pe ni te pa ta ya ki ngo e kou. I don't just say wanawa na kangai. E aki kona na out of date. But the principle that I nano na, e applicable, men mua ni karo wanti wa na apa ni karo kuang kai. Pana kon na po kuang kai karo. E. A yare, toa se kangai yoa kan ka anga te example to wana. E tango te teak. Te kiripa si ipukin anua na pena. Yei te o meanga te o meiaki. Yei te dry season or yei te wet season. A e reserve. Te kaiko i pae accumulate pae nta te ka ngang. Pae e ongan sawai wia nta te. Nta te te ka ngang. A pi ongan te nta roi te kaiko. A nta te buaka. E anai. A anai e meia. Men te poi e arana ki pa tōkai. Tōkai te lea tipin. Ari te aus. Te peta a karawaki. Pae na sekiwa te giripesi. Ah, tira angkanya, tira an application de

ya kanu antu ana principal to ka yana na ya ngai na kon je pai na kon te ka shi kala mi a ko mena ina na ngai angin to ana ba ma na ka nga ni ka pende shi men te mane pa te mane ya na ki pa ngai ye te pai no ma ku ai ai to a shi ka ko wa ngai ya ro je epidemic at the coronavirus ata wai pa ara ki ki te pu wa awai ka sa vai un te ya yo na ke makuri yo na the principle jo kai ina na bai ka wealthy in the day ya ga ya escape mo yo te ka na am ina na ba ka ki wealthy pa pu a suffer the day ya yo awai ya run na ba ina interview to families ga na ko ki apply the principle at ka o ki na jo kai yo te a te bua tarawa ante te ia io ko na po safana pa ko kai rota na ate ra bugina pai sina nu kwa ana re re shubu yo ana ana basic principles yo ana na cultural values awaron aron na na wa kati na ya re ipu busti ngami na sin tungaru tari no amane ra na da bu ikamme na yei gada ye shibu mi ye ka me o ke gra gra mi ye ka atai anai da ka o mai ri ya a ka o kin dan tu a ka ka spai spai ya pa ya ro the generation de te ye ai a ko na ni ka roi wai ka ka mi yo an e bu bu de mo te ke no le te na pa ko wa sa me na ro na ka ya sa me na ro te te pora un ni metang a ka me ku ne ki ku ai ru ye secretos da birato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may read an akin kwa kai anaka modern scientists they can kai a page na me yon the principles so in kanar na pa sina kati meto ara kati our cultural values ay kapon dai ni kawa asina dia nature them asina kawa kinda pangai ya kakatungara. Angai ya. Tepai, aska kau wa, pasi pendang ini kawak ini, pasi tingai ya wain di kau pahit. Saya ki kurang dengan nubuakin teman. Masih nubuakin kanan napa ya teman ini rora. Oh ya ini apa? Ada. Ada national identity. Pasi tak ini kau wajah, papa nubuakin doa matangai. Oh saya ki ini apa mentubuakin ini kai. Ayah kia kanuan. Awai kai kanga, Dede tapi wah ada kangai teakin lah. But I see cover the outline. But there are the importance of cultural values of our language. E wah apa yang kangai dano? Ungkai ungkai teakai. I see teakai yon the surface. Masih kau nanti tua na yang mungkin tua na. Ayah nak ikut nanti pen. Bangkana sekapara akan nanti kira yang. Ni cerita nana. Ah, dari kita ame ta pa ame ta ai to wana wana no rap men te mo ayo sina kawa sina basic principles ana ka turun pa in kami dai te ka ang ai dai te corona virus ayo ira ni ka apo nang dia in apply and principles of kiribes principle and value kawa kina te mane pa ko ang ya ko na survive la renti te to wana me to wana Pai na te karinere ni atuangi abe, pa kwanga sa sustain na makuri. Pai na te tuangi teaka. Leire ia kana abe ni na kwa kanya na kumenda na kaini kamea. Wana national anthem wa tu wale yote ya tukuna. Ikana kuwana pe inanona. Tau wa nini nite roidi. Sina posesi unipai kara roi. Katia ikara roi. Katia ika uplifting. Ati ye ka wosh kura ke. Na sina aki ta waninze. Ni kate ye ka sina woshi na ni ka aki ye. Ke kate ye ka anake ka pa ye ye tari na ye. Sina ngiri ya inkai. Nu boshi ra. Patari o ngai na inanun. Tepe a shimeaka ye ye ka shimeaka ni rua. O sina tepe kara ke per. Na sina aki karawa. Te ika kai ui puni merenara. Kita cepatkan lagi nolat teman yang kena ya tuan kita kangen. Tapi rani kapan? Kita naik pupuk. Penan nero ayanuan, tenasin tungar. Okay, kaya.
Paina tēnā nō

0: nano a te mawa ma tu mi pangai ya na kai di din kami ina kawai ka roi ana ru ta vi ta pu ter ru ra ngin roi di pa e o ami kai di pe kai o ami kai di pe pu ten an obstacle na mi ma ku di the obstacle nam learning the obstacle at home between wife and husbands medanan te nan tang ai ya te pa yere rang ni ka ka o ki atai ya po na tukani ka ye kuna ka ngan tukani ka ye kana kui di nan no na ye de ta mem mo sina a shibum ta ka ki ka ba chen nan ana ki zain zu ka pe ne ni po ta ki mo ni ki ta na ki na pam ari ka no ki ya ka no a ki na pam ki a te po ta ki ya ni ra na ki i ro ra pa te pa ka po ra te ye re pa ka po ra u ye awa pele nangani ko tena ante ka ka ka ko na no a ko na paina te toto ka ni kai pai diam te mauri te roi a te tapumo awa ka te te ka ka ngai ya den kai ya man to te ni kita na ku te menga a ka su su ko ina no a ka men sen panen pa ka tena ante ka nda pa ka na ko mo a ka te ka ni ka pai ya ta ku te te ka kind words never die a ki ma me te te ka na ku pai dia mtai no ya ar tena sini kiribes tena sin tungaru ke come na ye yo no zero yo no steria yo ni kai pu ke anta buna ko yo no ur to yo nesha ayo pun to pana na pla ma ta buka ki mai ron de un mane te menna ada pun un ami ami un mane te menna me yo no zero i pu ke ka pro ye mi o pu re mi sina na no to wana sina ku ku dei a sina wo te tiamo pa iria la tai no te ben mauri te ro ia te tapu mo un kai ai dan an tai te ora ki e ta na te ora na pa na pun to ka ni kai ai kai ta te ka te wa kai ka su kai ka mi ni ka ngai na no mi ni ka ho i nu ka mi ai ni ka na o ira ra ka mi te tau ro ai ka na ka pa ia na si ra ai ka ma ne o na si ra ai ka ai ne ai ka me na da poi ka ka ko ro wana ai de mi ta ta ina ko na na mi pu pora u de na u de roi a ta po mo an ba se da po ka me te ro ai
1: wani ha ro ira na ben tu kin na ra ro ro an ta ye u
2: pmn kiribas
1: ah ta ma ho mo ki ro ai

0: te wiki me ara tea te apana ki nā kira, ona pō ngai kai ara tea i o te runa tikira ka reita te wāki ai nei a reire. E rangini ka kāwa ki pokona reia ki nana sim, ma tākin taka tei, o te rapeha un tea tēni kiri pēsi ni mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nō ria pai a tea ki nā ki ona ka kō wā ki pai a kora kora pō ngana te rapeha un tea te, ni pō nō inam tea te, on tea te riki tape ua. Ake te pai a ka kukurei re rikin nea kuru nanon a miyango o am kāntaninga. Morara rikin te reirei. Takataka mena sim o meru ruaki na bonganan katean ta ian kouru. Me kantaninga aika ariaini koropukia. Tota ian kouru aika ana koropukina. Te taia vea hoa kien te tai e ian anau. Pai aki nana e apan nako nere tangiria o anu kona ana koroi ana sim. Tai mani ngare rang ni kakawak paina yei to kouru a koroi a amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ako na mewri kemen panan kiri basa kote imeto ando ni rangar warta ya samanda ndoro kontu kin naratai. Ayong gane ranagi bati thought of the week ki ayo te karaki yango ayo te buo gani yango ato rongono kono koi mito week ayo. Ante te te anima tangi taku. Never stop doing your best just because someone doesn't give you the credit. Para para na sa kung nante akin nang dara un toan pun noin nara tayo ni kita pas terangki yaron nang kapara na nopo ni mayroon asa kung nangangay tay musi ni ka karawa am kapeni ang damarwa ke tay toki men ka karawa am kapeni ang damarwa si bukin na yakiya yang anu ko kanwangam kita ay bukin na pa kaya kita kita kanwangam ang tapayari kosan karawa yata maro ay tako ba ni tinitiri kanin tapi ya kakawa kita ko pasin na rin ka team ito ay aron kakarawan ta kapenen ta meron na kapenen ko na ni katopo o sinaki ka antani nga iya pa na rin kinapa kanuwa nga rin kita ang kanaro pa ya kinapa nuraki o sa nga kiasa kinapa nga na kita ati kakaitaw mayro ya ara ko raki kita mayro ya tabi man ay tako pa ni irawata ka parana irawata ka nanuna kitara am ka parana nanuna pa kitara nanuna yu irom na pa ya ka suka yo no kaim tuwi kayo ako na sa pawa ya na musu ako na rin sa pawa yun kung naroka ang rayo ng wi kay ka naro ena te kray tuwi kayo ara pa unika pa nete mauri te rayo at tapa mo asa po mo na kung tuwi kay naro te kray
3: Dapat New Zealand on ni, ibu kita nampu tu kat dia tuan nak kena rokok orang.
0: Ah, sebab nanti pekat depan anak kakak tahu yang mana best nak kau imtih song orang ibu kita rana kira nanti. Tadi kaya temeru ayu, memuanan karuhat dia menjadi awat punya karuhat dia wa wuah seneng mawa ya ike. Ya ibu nanti pekat temini saya puar tadi ni mawa merat kim. Ibu nak kira ike rata ya kira kira tak kakak para panak kau im ibu kita rana kira. Oh, ibu nanti sauringi ya nabe ara sauring arau numani eri ne veis ka tomu ara tak ta meskore meri na ki asan ka pubonga kan wan nam tairi ka yo bikin ka ongra kim ro na kiran meroro me ngaira ibukim en ka meroro ko tsa ongra ante tairi ka yo yon banan pmn kiribes banan te kiribes ima yon Auckland New Zealand ke ara tabu ngaira yus kana ko banai me yai me manokau ara ganta ninga pae na koroi am tabu ara ko mena yai ke na koroi te weta ara ganta ninga na pe ya papa ki pa am ta pe sa yo ena na koroi ne pe men na koroi te weta na pe yai ai ponte te ka ni roro na ko mi te mama ninga me uri mi nda ena ko ke ibu kia mi usu kami ake kam tangira ti kami no aki mi men tena no araki ibu kinti te winta enang tau roi tena nisin te toke ngaya re reita kime ami toke ta reita kime ami pharmacy reita kime ami nes ke ibu kin kami no aki mi inanon te winta ayo sa kangai rikin ako mi tiki roi good night papitai kampesin dapa nami ongongorami roa nakiran te tairi kayo yon banan PMN kiribes in the weekend ayo

0: you look for Bundy?
1: Yes.
0: Where?
1: On the Poochie Bunny.